kailan na. Eh, ito nga lang itong oras. Ito sa Palutson, ang The Secret of Health. Ito ba kaoban mismo itong President CEO, Dr. Remilito Oy. Siyempre, kinigabahin. At ito kaninyo sa Suntone Plus Gold.

0: Oras na to, mga kagilaan, uy! Alas 8 na yung binakatropang Christmas, pasa lagi, uy!
1: Pas-pas, yun, basta ka nang aksyog gagalit. Pas-pas, kamadagan.
0: Uy, bisa pag ginahay, nahinay ka po mo pabadagan sa iyo mga motorsiklo,
1: amping-amping, sa biyahe.
0: Timing-timing, ragyon. Kay walay baligya, kinabuhi ispaling kino. Okay. Ay, nako. 8:09 ang atong oras, mga katropa. Dalita karon sa atuang isyong lokal, katropang Chris, kay kagapong adlawa. Anatay na ano nga balita nga doon na po'y gipusil pero walang tao ni napuruhan dahil sa barangay Labangal. So, atong pangutana na dali karon sa sigig balik sa krimen na riding intendant sa Jinsan, o yun baka nga kulang pang aksyon sa tuwang Committee on Peace and Order o kapulisan sa tuwang syudad?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pangutana na rin, ha? Ayaw mo ka basila ng mga suko, rapon mo riyan.
3: Okay.
1: Mabitaw.
0: Pangutana na rin. Pangutana na rin.
1: Oo.
0: Kay di na magod maihap kung pila na kakinabuhi ang nakalas sa nagpabiling nangayo o gustisya mga katropa tungod sa walay puas nga kalabang pagpamusil ni mga riding in tandem diri sa Jensan. Sama sa pila ka bagong biktima kabalubakin sa Jefferson Exclamado Gulay
1: Jefferson
0: Day nga kumbaga gipaulanan og kapin 18 kabala limang ka ha 18 kabala sa barangay Labangal. Sa matagi gayon nga dunay mahitabong krimen sa kadalanan sa gadatong madungog gikan sa otoridad nga padayon pa nga ginimbestigahan o ginapaygayon ang hot pursuit operation. Maayo makini nga mga lakang, wa man resulta nga di na maayo. Okay kay na siya nga lakang sa tuang kapulisan. Apan pakyas gyapon kini sa paghatag og kanabang permanenteng kalinaw sa huna-huna sa mga generals nga nahadlok ng magbiyahe kong gabi. Kaninga kani siya ha, dili ni amo ang kaugalingon nga kasinatian. Apin na mo kasinatian diri. Basi ako nagakahadlok ko katropang Chris ako mga anak. Kani kasinatian ni sa mga katawhan din sa Jensen. Mao ni ang ilang mga reaksyon mga katropa. Ang kanang dinalian nga reaksyon sa kapulisan, sakto man ha, pero para sa uban dili gid siya paigo. Nga ang mga kriminal gawas doon rin gihapon nga makasulod gawas sa mga barangay nga nagdala og mga kalibre sa armas mga katropa niya kasagaran nga tumadunggan ah, nakitaan og basyo sa bala sa 45 pero diba nakana 45 nagkatag karo
3: okay.
1: So kanang kuwala siya kanang naay auction sale sa 45 ingana na bagyod ka rampant ang armas.
0: Siyempre, kabalo, ang ginta dati nga, perting daka naman ang kanang ginatawag nila, ang gagawas niya ang mga palti, kanang danaw.
1: Wala yung mga papel. O niya, sagad na ga, kahitabo nining panahon sa kalamidad, murag dili man sakto. Muna nga taliwala din yung sunod-sunod nga karahasan ka Trabang Ruel, dako ang pangutanas katawan. Asa naman ang konkretong aksyon sa atong syudad ug asa na ang kanang Committee on Peace and Order murag ang chairman ani ug di ko masayop si kagawad Richard Atindido
0: ato sa litrato
1: naday ang ayan po kawon among committee aron nga dili lang magpabilin sa papel ug tigom ang ilang gimbuhaton kun dili magbugna ug mga ligon nga pamaagi sa mga sama-sama strictong pagmonitor sa mga checkpoints pagpahamtang o mas lapad nga CCTV camera system sa tibuok syudad, ang aktibong pag-abag sa mga barangay tanod sa patrol nga sa mga hilit nga dapat buhaton. Dili masanta kini maong problema. Pinaagi lang sa paghulat kung kinsa usab ang sunod nga posidon. Nanginahanglan ang syudad o dinalian, agresibo o seryosong estratehiya. Seguridad aron sa katapusan, maputol ang dautang elemento sa riding in tandem sa atong komunidad.
0: Itong biktima, dali sa may height, sa may atbang ni Anang
1: katong nadamay nga nurse.
0: Tintahan nga 24 hours.
1: Oh.
0: Katong nadamay nga nurse, kumusta naman ang kaso ni Adto?
1: Wala na eh.
0: Natagaan na po itong justisya. Ang nurse ngayon taon, mga katropa na anak. Di ba? Mauna itong kinaingon. Kanibagod kaniha, nagkapangutay na rata sa konkretong plano. unsa man gyud ang gihimo sa Committee on Peace and Order gawas sa dinilian nga pagtigom, mataghuman sa nga naay mapusilan, mataghuman nga dunay kriminalidad. Magtigom diha, magpa-presscon, ganito, ganyan. Pero ang atong, ako ang punto, Katropang Chris, asa tong pagpugong? Kumbaga, kita diri ba, sama ko na sa itong pahinumdom diri kanunay, sa panglawas sa tao, di ba? Prevention is better than cure. Kanya na nga,
1: proactive ba? Proactive, dili reactive.
0: Oh, asa na siya? Punsa na itong pag-prevent? Di ba? Ang atong solusyon kanunay, reactive, manggod. Pero sa wala na po yung nahitabo ng pagpamusir, wala na po tayo ginabuhat. Oh, kasi wala lang gid mika kabalita sa inyong ginabuhat. Pero kung naamig gibuhat, nganong open sila in a broader light o sangay pa mga katropa nga magpusil ra diri ang katawhan.
1: Oh, diya sa mabuhay, di ba? Kay nunung ka to tong unang
0: katong dire.
1: Oh,
0: sa first to.
1: Strike number 1 to sa bagong city director. Mao pa paglingkod niya, wala pa resulta. Wa pa yung nagpagsuspek.
0: Unsa ba ni? Di ba ta nagkulang sa teknolohiya, Katropang Chris?
1: Wala. Naaman tayo CCTV ka. Ang atong CCTV, di kalidad. Unya, na dapat imuntar sa mga naunang kadalanan o intersection sa itong syudad. Aron daling ba ila ng mga suspect?
0: Naana tayo mga CCTV nga namuntar.
1: Oo.
0: Tungod sa inyari mga katropa, kulang pa ba gina?
1: Evaluate ta, evaluate.
0: Kaniha, dili ni sa pagsaway kaninyo. Siguro, mangita tag baluntaron ng solusyon, evaluate na to siguro ang itong mga ginapang buhat. Diba? Kaya naman, una sa tanan, pila pa man kaamahan, pila pa ka-profesional, pila pa ka-ordinaryong lungsuranon, ang kinahanglan nga mamatay o masamdan, una makurat ang syudad sa paglihok.
2: Bullseye!
1: Tinood yun na kay napansin yun na to ang mga kriminal karon maragga walay ko kahadlok sa balaod ba? Unsa ka sayo na lang nga sa upat kalalaki nga ang magdala o kalibre .45 og 9mm nga armas sa dalan nga wala nakasikop. Kung walay makasikop kanila, una na hitabo ang pagpumusil.
0: Diba? Diba? Lagi man ka, pila to ko, 18 so good? Ngayon ang ganit kayo wala puruhan. Nya, kuya na, kadamao gani, usahay ako katropang Chris, kanang magpatak na gani, nagkalasiti, wapan ako, anak, grabe ng tawag na ko, anak, asa na ka, asa na kang napita, uli na, asa ka, kisunduon na lang ta ka. Diba, ka naman, hadlog taba si Unyag na yung mahintabo niya, wata kay Bao. Eh, grabe yung crisis ka rin, Unyag, gold upon gani ha.
1: Wala, ginipilir ba?
0: Diba niya, uy, makuha si Mwag Patsyon, kagrikalit. Diba, kuyaw ni para sa mga estudyante, luwas pa ba ang nagabiyahe karon sa Jensen? Inabinakad to mga nagka-motorsiklo o nagka-commute? Mga kaigalaan? Diba?
1: O niya, napay ilang kanang pinakasikat nila nga term nga under investigation. Nga nung kasagaran sa mga kaso sa riding in tandem, magpabilin man lang nga giimbestigahan o panagsara, masulbad o mapasakaano kaso.
0: Mao na yung mga dagkong pangutana. Eh, ilang rason lagi, naka-mask ang tao, naka-helmet ang tao, walay plate number, di mailhan. Uun sa'yo itong solusyon kapag abuhato na na.
1: Dili, magkumuto nga walay katakos ang kapulisan sa pagsulbanan eh.
0: Di ba? Kumo ba naka-mask? Kumo ba naka-helmet? Wala tayo pag-abuhato na rumapugnan kini? Di ba? Unsay may kulang mao na ato mga pangutana. Dili ba nato pwede gamiton ang barangay? For example, diya sa Barangay Labagal, ilibin na yung dapit dapat sa purok na tinabangon.
1: Oh, kana.
0: Nga gipaulanan og 18 kabala sa mga kriminal. Di ba? Na istorya ba nato ang komunidad nga na? Nga kung ano na sila nakita o ilan nila, isumbong nila, hindi sila ngay mahadlok kay babahimong confidential nila ang identity. Naabay kay iso ka mga komunidad karon nga motokan o musumbong o kinsa na maong mga tawhana?
1: Unya, ang pangutan na ito di adugang, kumusta man ang kanang intelligence fund sa atong syudad?
0: Na intelligence na lang, nawala ng fund.
1: Nawala ang fund? Bata wala ko'y balita ba? Pila ba ang ginagasto sa syudad para sa intelligence gathering? Intelligence, pagpapalit o intelligence information. Kay mo man ay gibudgeta na ng intelligence fund. Mabito nga dili na maliquidate kay intelligence gathering. Asa padulong ang pundo siguridad syudad? Kung ang riding in tandem ka was nun o gayahay, kaayo sa ilang mga operasyon.
0: Kani wala tayong ginasisi, Dre. Kani pangutana rin eh. Basi unyag ka, isipon sa siguro na ito ba, basi nagkulang tuod ta.
1: Oo. Oh.
0: Basi nagkulang tinuod ta. Nagkulang siguro tinuod ta sa implementasyon. Basi nagkulang tinuod ta mga katropa, or basi nagkumpiyansa rin yung tawon ta. Na pagkuman, sa pagpamusil, wala na yung mahitabo. Di ba? Ato sigurong i-review. Ha? Ato sigurong i-review kung unsa pa'y angay o pwede na itong pagkabuhaton. Dili siguro nga kung adunay masuway sa ito, ha? Mga suko na yun ta.
2: Bullseye!
0: Dili ka, dahil mag-interview sa ito, ha? Ha? Mudipensa na yun ta.
3: Okay.
0: Paunsa na ito makuha ang problema? O paunsa na ito masolusyonan ang mga problema? Kung di na ito mabawan kung unsa yun ang problema. Diba? Sama itong miagi. Nag-interview ta. Nagsulti ako mismo. Nakasaksi. Nawa ko'y makita ang kapulisan. So pag padulong na kong umisina, labing pa kagkadlawon. Oh. Ya, ang inyong tubag. Ako na nga ko na mo ko'y nakita. O, dili ba na pagdipinsa?
1: Bahala diba? Na.
0: Dili siguro defensive ang ato ang dating. Diba? Dili siguro reactive ang ato mga tubag. Kung dili proactive siguro. Dili ba pwede mo tubag na sige, ano natin yan, mitingan natin kasama ang ating mga kapulisan, i-improve natin, i-noted yung iyong mga suggestion, para naman, lagyan natin ng mga pulis yung mga...
1: Imbestigahan natin yung kapulisan kung totoo ba yung sinasabi ninyo.
0: Busy na daan. I-check natin siguro ang kapulisan kung totoo ba na hindi sila nag-arubing. Kaya wala na. Di ba?
1: Dili automatic nga mo dipinsa ka. Wala man may... Dili man may against sa itong kapulisan.
0: Wala na lang. Sus, dako kayo mong pasalamat sa kapulisan. Eh. Ngayon naan sila kanunay pero lagi. Unsa atong himong solusyon kay ang kabalo magigta na ang numbers sa atong pinis dili kapasigo sa populasyon sa Jensan. Unsay atong buhaton ni Ana?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Basig, kwan ba? Kulang lang ta sa pagdawat sa kamatuuran nga kinahanglan natong tutukan ang problema nga samaan ni aron ma-feel sa katawhan sa Jensan nga safe sila, nga naay konsihal, naay peace and order nga nag-aabantay sa ilang panahon silang pagkatulog.
0: Oh, sige, basig gusto ninyo, kami na lang magsulti. Tinuod lang, aminado ang mga pulis niini. Kulang silang personahe. Unsay atong pwede mabuhat, kaya ako makasabot ko sa kapulisan nga kulang yun ang ihap sa pulis, labi pa din sa police station to. Kung itandi sa kadako silang sa populasyon ngayon ang nasakupan.
1: Correct.
0: Kulang gina, o unsay atong buhaton. Unsay matabang nato sa kapulisan, o salamat pa. Atong mayoran, hanam ang ginay inisyatiba. Naghatag og mga motorsiklo. O diha sa ato ang mga police station. Mga patrol na sa ato mga police station. Natay patrol. Ang problema ang pangutana, nabay krudo na, nabay mga gasolina na.
3: Okay.
1: O muna, hindi kalakaw ang sakyanan. Kahit tanaw nimo ang budget sa GCPO.
0: Pinara may budget niya na halos maglugos mong ganibayan sa kurinti niya sa GCPO.
2: Bullseye!
1: Diba?
0: Karting dako ang utang na sa sukuti ko to.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Gikonsidera ba na to? Gitanaw ba na to? Sa komitida sa peace and order, nga dagko kayo ang teritoryo nga giyuptan sa usa ka police station.
1: Tinuod na. Panahon na ba ni para i-divide ang duhaon ang kapolis station ang usa ka area nga dagko kayo. Kaya aron lang gid ma-augment nato ang security sa atong syudad. Kay kabalo ang kriminal. Sa di pa ganay sila mo lihok, kabalo na sila asa sila mo exit, kay kabalo sila kung asa ang pulis. 'Di ba? Very ironic nga kita sige tagbantay, pero ang kriminal lang sige pugbantay sa tua.
0: Mm. Unsay atong solusyon nga pagabuhaton sa mga motorsiklo nga walay plaka? Peke nga plaka.
1: Na.
0: Boda nga hinungdan nga lisod kay gukdon ang mga kriminal. Unsao na to na? Di mamakaya katropang ruwer kaya tiyo po na to pati ng kamay. Gani. Unsao na to na? Kinanglan matagtabang din sa barangay?
1: Kung
0: pwede ba nato i-augment kaling ato mga barangay nga musita sila sa traffic na lang po? Di ba nato pwedeng himuon tong gibuhat nato tong COVID-19 nga kada cluster nato dari na atay mga checkpoints?
1: Di na himo lagi itong panahon na lagi atong kalaban di makita nga karon ang kalaban makitaan man. Nga di ba nato mahimo ag solusyon?
0: Nga ba? Hasol, katropang Ruel, kay traffic.
1: Hasol na, kung hindi mo tagagpagtagad.
3: Atay.
1: Busamot nagkalibog imong ulo, kung sige lang kaglingkod, pasinaw sa imong lingkuranan, huwag ka nang itag pamaagi kung unsaon pagsolusyon, ang pinaka-importante, siguridad sa katawan.
0: Mm. Unsa ba'y ato pasaligan, katropang Chris? Kay kasagaran magin sa mga nakasaksi, mahadlok. Mahadlok musulti, buhatag o impormasyon sa polis tungod sa kakuwang sa proteksyon sa testigo.
1: Correct.
0: O, unsa atong buhaton nga solusyon niya, nakari mga pangutanan ni Tran.
1: Mm.
0: Diba? Ang atong syudad, kabalumang kita nga perting na kanag lutsanan. Ako, nasuito na ko sa mga lutsanan sa Jensan.
1: Dati kang kuan, running tandem?
0: Dili. Kaya ka nang wala tayo trabaho, ako dati, ito, Domingo akong rest day to before.
1: Ah.
0: Wala ko'y trabaho na ng Domingo, hana, tuyukul ko lang Jensan, mangita kung asang lutsanan ani.
1: Mm. Perting dali, diba? Aray.
0: O, bisang karon og Sabado, ako'y ginabuhat sa balay.
1: Mm.
0: Mutuyo ko niya na. Ako lang tanaw nung lugar kung asa pwede. Asa ba ni padulong ni kalsadahan ni, naaba ni utlanan ni, naaba ni lutsanan ni.
1: Magian ba ni diri?
0: Oo.
1: Mm.
0: Diba? O, kamaluta nga daggag lutsanan. Gagbay nga dalan sa mga barangay nga daling maagian sa mga suspek. Paingon sa gawas sa syudad. Daghan kayo na diri si Jensan.
1: Oh, kung tinuod lang, ang checkpoint nga ginabuhat dili dapat dito sa obvious nga mga lugar kung asa makabantay gyud ang kriminal sa pag-agi. Katong mga exit points nga dili nato halos mabalaan, wa ta ginabutang dito ang mga personahe kay dili gustong mabutang dito kay wala may mga tawo makita diri, dili ma-recognize, dili maklaro nga nag-effort me.
0: Nga di man pud ato mamakay ang mga pulis kay kanuman una sa tanan. Bisag dai checkpoint kabalo bang gyud tanga ni balaod. Dili pwede ang kapulisan nga basta na lang magrekisa.
1: Oh.
0: Ah, magbaston sa tanang motorsiklo tungod sa human rights na gi-cry to privacy. Di ba ang ginahangyo sa toa sa kapulisan sa checkpoint? Hangyoon ka nga pabrihan ni mong U-box.
1: No.
0: Pero kung di ka mong sungkot, wala sa limang buhat.
1: No.
0: Di ba?
1: Pero kasagaran man sa mga tao pag pahunungon, obedient man, magpa-abri man yun. Gamay rin makitaan nga dili mo abri.
0: Mm.
1: Labi na og dunay kahibawos balaod.
0: Unsay atong solusyon pag yung katropang Chris, yung kabalo magitang ang kapulisan, wala lang ng katiban sa mga riding in tandem.
1: Mm.
0: Napa sila yung laing kaso sama sa droga, sama sa kawat,
1: correct,
0: o internal security.
1: Mm.
0: Unsay atong ang ikatampo ni ana?
1: Perting luuyas kapulisan kung sila lang atong pasagdan nga musulbad ani. Nagginahanglan ta og mga adunay kapasidad nga mga leader sa atong syudad.
0: Mm.
1: Nga mutan-aw sa kaugmaon sa atong dakbayan, magpabilin ba nga anaa sa kahadlok ang katawhan samtang ato lang ginapasagdan ang pagkuyanap sa mga taong gapamusil patay sa atong katawhan ni Jensen?
0: Mm.
1: Unsang gitawag kitang general kung kita mismo dili makabantay sa ilang security?
0: Gani, mao gani na, kaling kaso ni Gulay mga katropa, atong pagpakan di ang kapulisan katropang Chris.
1: Mm.
0: Mo-respondin, nireka-respondin dahil sila.
1: Oh.
0: Nakapaigayon pa sa nag-hot pursuit operation.
1: Okay.
0: Diba ilang ang ato mga pulis, bisan pagkulang na sila, wala sila nagalingkod lang diha. Nagkatabang sila, nagkatrabaho sila. Ang kala lang problema, yun, perting dakua sa ilahang area of responsibility.
1: Dugay na ning problema ka to pang Ruel, oy. Wa lang ni matagaig igo nga pagtagad. Kabalog yun ang ato mga konsehal sa syudad, nga kulang atong kapulisan. Pero hangtod karon ganong gipasagdan, nga na lang. Ngano masulbad na siya, sige lang kag, sige lang, oy, kalimter na di, oy, kay saon man ni naman tayo ginatubang lang problema. Ang problema pag ipasagdan, mas muda ko na. So di na ito na gustong mahitabo nga ang katawhan karon makabati nga dili sila safe. Nga mo hinungdan nga, dili ta mo muswag kay walay mo invest sa tuwa. Kinsa may mo invest sa usa ka siyudad nga sigig patay.
0: Oh, isip pa local government unit, unsa bay atong pwede mabuhat. Nga murabag na himo naman kayong simple ng pagpabaligya o pag-angkod ng motor karon. Bisan walay saktong rehistro, bisag walay lisensya, makapalit kang motor.
1: Isa pa na.
0: Mao pa na yung nakapalisod ka nun. Ang saan na ito pag-trace sa unit na gigamit sa krimen?
1: Hmm.
0: Diba? Karamang iana nga kakulangon. Siguro dapat na itong huna-unaon. Dili siguro nga mga suko na yun ta.
1: Kaya lang balat si Buyas
0: diya. Kung masawayan ka, kung mainaan ka, hala mo react din ka, hala nang asuko dayon, abinuang manang style na yun ano.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Basig, dili pa ulay ang tanan mga tropa. Kitang tanan, kinahanglan na ito maghiusa para dari sa solusyon.
0: Mm.
1: Kaya wala magipangita o problema, wala may gapang fault finding dari. Kung dili, unsay solusyon, aning problema, kay dili naman ni karon. Dugay na nga panahon nga problema, pero kung dili na ito taga ang pagtagad, mas muda ko pa ang damage nga mahitabo sa tuwa.
0: Tinood, dili ta perfecto mga kagilaan, kabaluman may anak po. Pero at least ba naman lang improvement? Dili nga, kanunay na lang nga, dunay riding in tandem pagpamusil mga katropa, perting wala. Nag-agya pa ng question, paun sa nakalusot?
1: Mm.
0: In a broader light, ganong yan buhat nga ito? Mahana ba?
1: Mm.
0: Magbalik-balik ka itong pautana.
1: Tinoon.
0: Kung naigibuhat, karo nahita mo pagbalik. So, unsa ka ang nindot?
1: Kinsa yung nasipya.
0: Kamu may naasa gobyerno.
1: Mm.
0: Kamu siguro ang maguna-una ang solusyon. Eh, mauman ninyo mandato. Gipili mo sa katawan. Gidawat ninyo na maong komitiba. Gidawat ninyo ang maong responsibilidad.
1: No, tinoon na.
0: Do something. Ayaw ninyo isaligtanan sa mayor.
1: Naga-expect ang katawhan nga buhato ninyo inyong the best kay katong panahon bias election.
0: Mm.
1: Grabe inyong singgit nga gusto ninyo nga mo servicios katawhan. Mingon mong para sa katawhan inyong servisyo, pero hain naman karon sa diyang nangamatay kini mga biktima sa riding in tandem.
0: Siguro huna-unaon siguro na to dili nga mayor na lang kanunay, mayor na kanunay. Makita na to ang effort sa to mayor.
1: Di po bumuloy is mayor nga, kadaghan ang problema na niya, di pa mumpangsyon niya. Ihatag na po ninyo sa iyaha ang trabaho nga dapat sa inyuhan. Unsa, nidawat ang magswildo.
0: Ayaw ninyo hulatang ang mayor pa mag-suggest sa inyo ang legislative matters kay makaulaw na kayo na, trabaho ninyo na diya. Ang mayor, iguro may tao na mo implementa kung unsa mga balaod doon nga inyong namugna diya may tungod nini nga itong problema.
1: Mm.
0: O makita na to, nga nindot ang baka-implementa sa itong mayora. Di ba? Oh, kato mga inyong mga suggestion, mga solusyon nga na napanday diya sa sanggurian, o di ba? Unsay resulta? O naghata ka mayura og motorsiklo, gikahinan og budget, naghata og mga patrol diya sa mga kapulisan.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Gibuhat niya yung part nga mamobilize ang atong kapulisan, pero still mahimo gihapon nga dili makalihok ang kapulisan kung dili ma-augment ang ilang pwersa.
0: Mm.
1: Kay kulang magyud sila. Ang mga perpetrators nagsigil ang katawa sa pagukod nga narami speakers.
0: Ang atong mayor dagang kay ginauna no huna-una. Siguro isip alis legislator, isip sa Committee on Peace and Order, siguro we have to suggest something to the mayor, to the executive.
1: Mm.
0: Imuha na itong huna-unaon yun siguro. Ngayon siyempre, kabalo ba kita sa itong mayura nga, di ba? Tua dito sa Pusipikas Barangay, taon-taon tua sa Pusipikas Barangay, nga nang atiba ni anang kaproblema na ito karun.
1: Mm.
0: Saan pagbango ni ining Jensan, trabaho na sa ekotibo. Siguro tabangan na po siguro na ito ang atong ekotibo po siguro.
1: Suggesta, huwag maminaw sila eh. Masuggest magod ta. Wala mataga storyaan ni nga, sige lang sila kasipyat para i-down sila, para
0: wala,
1: dautan
0: wala
1: sila.
0: Wala taga daout na rin tao ha. Wala taga daout. Ga-question kita.
1: Mm.
0: O kaling atong pampangutana, balid doon yung mga katropa kay gikan po rin sa mga katawhan.
1: Mm.
0: Aras 8:34 itong oras, mabalik pa kita mga kagilaan. Kinigabahin, atong karinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine
2: Village, Davao City.
1: Trabaho na ako, always driver sa motor.
2: Nadungog na ako sa radio na
1: kaning
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Isuwayan na

0: Sawayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM. Vision X Plus user Atong Paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Salton Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Salton Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Salton Plus Gold, kinaayo ko.
0: Salton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Oras na to, mga kagilan, mga katropa, alas 8.41 na ginintawon. Oy. Kinimpahina, mga kaigsunan, hato kareyo sa Suntown Vitamin C, the alkaline Vitamin C.
1: Bullseye.
0: Atong atuan na balita ni katropa ang Filipe Oligario, murder or robbery with homicide, kasong ibasaka sa mga misurrender na suspetsado. Atong sayro na dugang detalye nini katropang Filipe Oligario, imo na!
2: Live report.
3: Katropang Ruel o katropang Chris, posibleng kasong murder o robbery with homicide ang ipasaka batok sa tulo ka mga suspect na misurrender sa itong mga otoridad subay sa pahayag ni Police Major Renato Dungca, ang station commander sa Lagao Police Station, dungan sa pagpatay sa biktimang si John Alexis RJ Punla, ang 27 anyos nga negosyante dinhi sa Dakbayan sa General Santos. Kahapon sa gilusad nga press conference kauban si City Director Police Colonel Eric De Venancio ug ang mga opisyales sa GSCPO, ilang gikabutyag katropang Romelo, katropang Chris, nga nagpadayon ng investigasyon aron masayran or mahingpit nga maingon nga case solve na ang nasampit nga kaso. Sa kasamtangan, ang labing ginaimbestigahan sa itong mga otoridad kung aduna ba gayoy kwarta or may kwarta ba nga involvement ang nasampit nga kaso. Kung aduna matutpay kwarta, posibleng robbery with homicide ang ilahang atubangon. Pero kung igoragyod nga gipatay ang biktima, murder ang ipasakit saka kanila katropang Romel o katropang Chris. Sa pahayag kagahapon sa itong mga opisyales subay sa biyaan nga pahayag sa mga biktima, katong higayon nga ilang nakahinabi, pulos sa mga suspect ni Saysay nga wala sila'y nakuha nga kwarta gikan sa biktima. Pero ang pamilya naga-insist katropang Romel o katropang Chris nga adunay 100,000 pesos nga nakuha ang mga suspect kapang palit unta sa biktima o baka. So karon padayon pa ang imbestigasyon kalabutan ani katropang Ruwel o katropang Chris aron masayran ang hingpit nga kaso ipasaka batok sa tulo ka mga suspek. Sa kasamtangan, naulahi kita report katropang Ruel o katropang Chris kay niya kita sa area sa Purok 7, Barangay Ligaya. Atong gisusi ang pamilya ani tulo ka mga suspect kung paano sila nga paano sila nga ni surrender o kung paano sila nga nakahinabi sa atong mga otoridad katropang Ruel o katropang Chris. Gagahapon o ganina rather ato nakahinabi ang usa sa mga naunang ni surrender si alias Ali nga 19 anyos nga ni surrender dito kay Kapitan Rais Bisaya sa Barangay Baluntay.
0: Kaning 19 anyos mo nang ginatudlo nga kaila ni ining biktima?
3: Yes, katropang Ruel, kaila og suod nga higala. 2 months na sila nga magkaila sa biktima niya sukad nag-transact na gyud sila og pagbaligyag baka katropang Ruel o katropang Chris niya kinimang god. Daga na mga nangutana nganong gikan nagpuyo dinhi sa Ligaya niya nganong digto man sa Baluntay nag-surrender. Kay sa explanation ni Kapitan Rais Bisaya, gikabutyag niya nga ang family sa biktima close nila dito sa Baluntay.
0: Family sa biktima o family sa suspect?
3: Both, katropang Ruel, family sa suspect rather. Okay. Sa family ni Ali o ang family na kapitan, magkailara, murag relatives na sila katropang Ruel. Okay. Kaya ang gusto matod pa sa ginikanan ay hanila nga isurrender, masigurado nila nga safe ang pag-surrender nila katropang Ruel. Okay. Wala man daw sila laing kaila, mauna kay Kapitan Bisaya sila. Actually, ang kuya sa ni alias Ali nga kanhing BFP personnel, ang nanawag kay kapitan nga sa iyaha i-surrender para sigurado sila nga safe katropang Ruel. Kay katong petsa 25 gatuan na di ay sa barangay o sa police station 3 kauban ng pamilya sa biktima ang lugar nila alias Ali dinhi sa Barangay Ligaya. Nga gipangita matud pa ang biktima og ang inahan blanco matud pa sa impormasyon katropang Ruel o katropang Chris. Maunang gidiretso na lang ang suspect dito sa Police Station 3. Dito na po nakahinabi sa inahan ang iyang anak o sa kasamtangan wala gihapoy pahayag katropang Ruel, nagsige ra daw hilak sa prisuhan. Sa ikaduhang higayon, ang ikaduha nga nag-surrender si alias Tasim nga 22 anyos second year college student katropang Ruel nga third cousin ni alias Ali nga kinimatud pa sa atong pagkikinabi sa iyang amahan dako ang ilang pagtuong nadamay ra kining si alias Tasim katropang Ruel o katropang Chris. Maunang sa ilaha magpariente lang o magpinsan lang kini si Ali o si Tasim, doon na matutpay mga higayon nga nagauban sila para sa transaction ani nga baka.
1: Pasok kayo ron?
3: Oo. Klaro pa ta katropa Ruel?
0: Okay, go ahead, go ahead.
2: Klaro pa.
3: Oo. Sa ikatulong higayon o ikatulong suspect si alias Sali, kanhi dining doon ay kasong rape katropang Ruel na uncle kini ni alias Tasim o alias Ali.
0: Mm-hmm.
3: Na mauni ang ginatudlo na unang namunal o ulo ngadto kay RJ.
0: Na,
3: oo, maunang sa kasamtangan ang tulo ka mga suspect na akaroon sa prisuhan, lai-lai nila mga statement kaya nagatinudloan na kinsa ka transaksyon, kinsa ang naglabay o motorsiklo, kinsa ang unang namunal. Maunang as of now, continuous ang investigation o dili pag yun masayran kung usa ba ang igong kaso katropang Ruel nga ipasaka batok sa tatlo ka mga misurrender ng suspect.
0: Dapat ano yun na kaya ang nabangutan karon tungod niya nang nailahing statement kapaabot o justisya in tawo ng pamilya nga punla katropang Pilip inatunta matagaan yun yung solusyon kay naabtod na ng gawas katropang Pilip na kabantay ka nga conversation ni ining Ali o kaila pod ni ano kaila ni RJ
3: naing individual na katropa Ruel
0: naay ano naay nang gawas sa social media sige lang i-send na ako sa imo niya naay conversation sa chat na nga murag nagpakaron inong paning alias Ali nga nangita kuno kang ano RJ. So katudi ay kabalo dahil siya sa nahitabo na. Grabe no? Siguro matutukan ni sa kapulisan po yung statement na katropang Pilip.
3: Oo. Katropa Ruel, ang pahayag bang po ni City Director De Venancio kalabutan ni ini nga ang ilahang bahin is planado gyud ang pagpatay.
0: Yun.
3: Pero sa mga nagapangutana nganong gidayon og pagpatay bisan wala pay nakuha nga kwarta ang mga suspect tungod kay planado ang pagpatay katropang Ruel. Nauna nga gipatay ang biktima ay hapang gikapkapan nga nagtuo ang mga suspect ka doon na sila'y makuha nga kwarta. Maunang namatay ang biktima, bisan pa man nga walay nakuha ang mga suspect nga kwarta gikan sa iya ha.
2: Sige. Nakaplano gyud sila.
0: Planado.
2: Sila gyud ay nga tama to kung pagpas nga doon ay set up nga naitabo.
0: Set up yun. Klaro kayo. Katropang Pilip, salamat sa report!
3: Ayha kita mananili okay, katropang Ruel, no? Naata diri karon sa balay sa usa sa mga nag-surrender nga si alias Sale. Oo, baka hinabi na to katropa. Okay lang ma'am, i-ano ka, tingog lamang po anak ka ni asawa ni alias Sale katropang Ruel para masayran po na to kung paano ba nga nakasurrender, nakaabot sa ilaha ang nasampit nga panghitabo. Ma'am, good morning. Ano ma'am, live kita ka o banta si katropang Ruel o katropang Chris. Usay first name na lang ni mo ma'am, alias na lang.
4: Kayla.
3: Si alias Kayla, asawa ni alias Sale. Oo. Ma'am, paano nakaabot sa inyuhang involve o paano po nakarating sa inyo na involve si Sale dito sa nangyaring pagpatay?
4: Nabalita ang model sa ano, the plane.
3: Gidala sa police station 3.
4: Nagkit po pa kami.
3: Wala siya gibiyaan, gigisulti sa inyo ha nga na ako'y na-involve ko ani nga panghitabo? Wala?
4: Nalaman lang po namin nung nandun na po siya.
5: Pagdating niyo na po sa Section 3, ma'am, ano yung sinabi niya sa inyo?
4: Ayun po, meron na po siyang magawa. Ano lang po yun, nilit lang po daw siya, gano'n.
5: Inamin niya na, ha? Oo. Ano yung ginamit niya na pang ano, ma'am? Pang ano?
4: Hindi po alam.
5: Wala siya sinabi sa inyo?
4: Wala po.
5: Oo. Ito, biglaan talaga pangyayari, ma'am, no?
4: Opo.
5: Oo. Sige po. Katropang Roel, basi may duga mo pang utana, Tagalog lang daw para mas pasabtan.
0: Okay. Ma'am, magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga po.
0: Ma'am, yung narinig ko din, kukumpirmahin ko lang po. Inamin po ng inyohang partner na talagang may nagawa siyang kasalanan po sa inyo.
4: Ano po, nung nasa presyento na po kami, nagawa po po yung kasalanan.
0: Paano niya sinabi sa iyo, ma'am? Siya mismo po daw ang pumatay o siya mismo ang pumalo sa biktima na ito na si RJ?
4: Hindi niya po sinabi sa amin noon. Pero sabi niya po sa amin, ano po daw, pinilit lang po daw siya ni Ali.
0: Yun ang sabi niya sa inyo, pinilit siya ni Ali. So hindi niya inamin na siya mismo ang pumalo?
4: Opo. Kung sa narinig po namin na, sabi po siya po daw yung ano pumalo.
0: Sino po ang partner niyo po?
4: Opo. Hindi po namin alam kung yun.
0: Pero siya ang pumalo. Pinag-utusan ba siya o pinilit ba siya na paluin?
4: Pinag-utusan lang po Ali.
0: Si Ali, ma'am, yan yung pamangkin po niya.
4: Opo.
0: Pero naniniwala naman kayo, ma'am, na talagang pinag-utusan siya ni Ali, knowing na pamangkin niya lang po si Ali. Sa tingin niyo po na kayang mag-utos ng isang pamangkin sa kanyang uncle? Sige, ma'am. Yun na lang po, ma'am. Kasi may kaso na yung partner po ninyo. Harapin niya na lang po ito. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga.
4: Magandang umaga.
5: Drink around ka porok 7, Barangay Ligaya, Katropang Ruel. Dilipagyod, burabag sa Tagalog. Di pa nila lubos maisip ang kalit nga panghitabo nga involve ang tulo ka mga individual nga iladro na usab sa ilang area, Katropang Ruel. Mm-hmm. Ang ilang pagyod is sa daling higayon at ubangon sa mga ginatospek ang ilahang kaso. O kung may kinahanglan magyod nga dugang pangkaso, Katropang Ruel, andaman po silang makiusa sa nagpadayong investigasyon.
0: Alright, sige. Salamat sa report, Katropang Philip.
5: Basa na ang report gikan sa Barangay Ligaya, kini si Katropang Philip Olegario, X-FM News.
0: Bullseye! So, polis na ibahala mo, ano diha, mo tansya. Kaya kung ang rason ni Aning Sally, gisugo lang siyang, o gipugo siya, o nasugoan siyang Ali, murag, ako lang, murag, pigado.
2: Ang edad ba? Ang edad ba? Pigado. O, yan, niya sugo, pagumanggon, murag, pigado. Pero ana, akong tanawan eh. Weather na pugos man og kuan, nahitabo man nila.
0: Matubangon
2: na lang nila. Unya isa pa, ngadtos mga individual nga naminaw karon. Dili gyud maayo ang magplanog dautan sa imong sigkaingon. Nga naman, mubunga gina siya og dili maayo. Tanaw nag-antos iyang pamilya ni. Ilahang mga malas kinabuhi naghilaksab. Kag sa ilang gibuhat, wala sila mag-expect nga mahimong resulta ni sa pagkakulong sa ilang malas kinabuhi, di ba?
0: Correct.
2: So muna katrupa, kitang tanan, magplano tag maayo ngadto sa atong isikengon.
0: Yan, magkano lang kita, magbinuot tayo tagad ay, pinaraman ko na agad ay, anong di ba ginato kayang buhaton ay?
2: Ano lang.
0: Ay, naku, wala tayo oras, katrupa Chris ah.
2: Mga katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programa ng Bullseye. Kining bahina, atod ka na ito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cove Mix o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa tuwag persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tanang. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
0: Pero sabi si katropang Ruel Dumantay, nagayon kanyo, bye-bye for now, take good care of yourself always, kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys, bye-bye! Mwah!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye!

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, exciting morning! Welcome na usab mga katropa sa itong programang Sentros. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kabaturan. Inyong magawan, daman kita, las 10 buntag, katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan, Sentros.
0: At daw karon mga igala nga Martes. Petsa 30 na katapusang adlaw ta. Ay, napay katapusan na lagi. Ang to June 30 lang manggod kita. June 30, 2026 mga katropa. Siyempre may buntag sa mga katropa nato sa dakbayan sa Jensen. Kamusta na kamo? Medyo naka-recover na. Pero kato mga nawadan yun og panimalay mga higala, mga totally damaged. Kinaot kita mga katropa sa inyong pass-pass ng recovery diha. Ang mga sugi na mong tigpaminaw. Diyan sa mga katropa, usap na ito diyan sa may Sarangani. Mayang puntag, mga katropa. Ingon man diyan sa may South Cotabato. Sabahin karon sa may Pulumulok, mayong aga sa inyong atanan. Kag sa baga kauturan, manaton diyan sa may Tupi, kag sa Tampakan. Kaya dayad, gid nga aga sa inyong atanan da. Ingon man sa mga katropa na ito, nga mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapiya mapita sa lagano langon. Ingon man sa mga katropa na ito, mga blaan, few fluffos, digamo. Ay, magabigat ka na kayo, amin mga kapatid po namin, mga Ilocano. Ingon man sa mga katropa na ito, nga mga taga-kaulo, madiyaw, masalo. Few fluffos sa mga Ixon at mga Tiboli. Huwag sa tanang maabtan sa ito, pag-CBF via 95.9 MHz XFM, Jensen sa inyong FM radios, mga katropa. Live usab kita sa atong Facebook page, ang XFM 95.9 General Santa City, mga katropa. O siyempre, pwede usab kita nga malantaw. Pinagi mga katropa sa atong YouTube channel, ang XFM Jensen TV. Programang Sentro mga katropa, atod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Sass the Pain. So paglangan mga katropa, ano ang mga headlines sa mga balita karong buntaga? Sa mga nagunang linyada sa itong mga balita, karong buntaga, low pressure area kung LPA sa sulod sa Philippine Air of Responsibility, posibleng mahimong bagyong Henry sulod sa 24 oras. Samtang sa lain pa mga balita, motorista patay, uman nga mibangga spader sulod sa lungsod sa Tampakan, mga katropa. Samtang sa Pikas Bahin, mandatory bag inspection sa mga tulungaan. Gitun-an karon mga katropa sa DepEd, uman sa trahedya sa Tacloban. PNP andamo arestar kang Senador Bato de la Rosa kung musipot matod pa sa impeachment trial ni VP Sara. Samtang sa lain pa mga balita mga katropa, 10 anyos gabata na ospital o man nga natuslok sa baslay ang liog ni ini dito sa may Davao City. Tulo ka mga Palestinian o ba ng usa kabata patay sa airstrike sa Israel sulod sa Gaza.
1: Sentro.
0: 12 minutos sa kalabay ang tagna sa alas 9 sa buntag mga katropa. Oras atod ganato siyempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato man news headlines mga katropa, atol usap ganato. The Sunthone Gold Coffee Mix. Ano adlaw mga igala nagapangita, gyud kag kape. Igyud na mapugnan mga katropa. Pero pag amping lang intawon mga suking tigpaminaw sa imong ginakape diya. Basi ka ng imong kape mga katropa, imbis nga makapa-energize, mapanay magmugna mga higala o komplikasyon diya sa imong panglawas. Labi na mga katropa, kining makaangkon kag nervyos. Dili ka mga katropa, ma-high blood. Tubigan lagi mga higala, di makaya sa imong lawas mga katropa. Ang tuman kataas nga level sa caffeine. Amount sa caffeine nga naa daya sa imong ginakape mga suking tigpaminaw. Pamili tag kape mga katropa nga katong imbis nga maghatag og negatibo nga resulta dito sa puro positibo og puro benepisyo sa atong panglawas mga katropa atong maangkon. Pag Sunthon Gold Coffee Mix kita mga suking tigpaminaw, produkto sa Yes 12 Incorporated.
2: Yes!
0: Mone mga katropa ang kape nga maka-healthy og makapanindot sa atong pamanit. Aliman ka mga katropa, dunay mangosteen, adunay kamunggay, onya, dunay garlic extract. Inubanan pag yun mga katropa sa natural nga pampatamis nini nga maong stevia. Kung pasabot mga igala, likay kita sa diabetes mga suking tigpaminaw, iya pang ginabalanse mga katropa ang imong blood sugar, pinaagi ni ining kamunggay mga katropa. Onya, pag isgutan usab mga igala ang high blood, napod yan mga katropa mo aksyon kining ginatawag nga garlic extract ang makapabalanse mga katropa sa atong blood pressure. Onya, bonus pag yun mga suking tigpaminaw, gumikan kay ang Sunthon Gold Coffee Mix adunay glutathione og collagen nga very well known. Very na gani, well pa. Mga katropa nga makapanindot sa atong pamanit. Nga dili lang basta nindot, healthy nga pamanit mga katropa og mga organo. Nga lakip ng lutahan nimo mga katropa pinaagi sa collagen. Iyag yun ang panindoton ang daga ni ana mga suking tigpaminaw. Ang mga pagubag-ubag di sa imong lawas mga suking tigpaminaw. Iyan ang matabangan mga katropa. Okay ka na mga lutahan na ito. Kinahanglan po na mga katropa og collagen. Onya, kining collagen, nagatabang usab kini mga katropa sa paspas nga pagpaayo sa ato mga samad-samad sa tiyan. Halimbawa, doon na kay mga gas-gas diya sa imo ang tiyan mga katropa. Matabangan ka na mga suking tigpaminaw na mapaayo sa collagen. Nindot din ang collagen mga katropa, katropa nga iban sa may mga ulcer. Makatabang ka na mga suking tigpaminaw, gumikan kay nagatabang kini sa pag-repair sa atong mga cells mga suking tigpaminaw. Una mga katropa ang epekto og syempre ang glutathione, nagatabang mga katropa sa paglimpyo o sa pagpahimsog sa ato ang liver o kun atay. Sunthon Gold Coffee Mix, kabe kompletos rekados. Papalit na sa mga butika ingon man, Shopee o Lazada.
1: Centro, Ivan Polona, Centro.
0: Panayon tayo sa itong pagpanag-uban ng programang Centro sa mga balita na karong buntaga mga katropa.
1: Centro, Ivan Polona, Centro.
0: Check na ito mga igala, lakas panahon karong buntaga.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Isumala pa mga suking tigpaminaw, nagbahad karon. Nga mamahimong usa ka hingpit nga bagyo sulod sa musunod nga 24 ka oras kining low pressure area kun LPA nga anaa sulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Subay sa monitoring sa pag-asa nga ang maong LPA sumala pa mga katropa na matikdan sa gilayong 390 kilometers sa sidlakan nga bahin sa Giwan, Eastern Samar. Din gilauman matud pa nga mulatas kini sa West Philippine Sea karong adlaw, Martes, Hunyo 30. Samtang biyahe kining maong bagyo mga katropa, gilauman matud pa nga pakusgon usab niini ang habagat nga magadala mga katropa og mga pagulan sa Bicol Region, Mimaropa, Visayas og sa kasadpan. Ingon man mga katropa sa kining amihan o kung amihan ng bahin sa Mindanao. Samtang kung hingpit matud pa nga musaka ang kakusgon ini o mamahimong usa ka tropical depression, opisyal kining panganlan nga bagyong Henry.
3: Centro XFM Weather Update. Weather Update.
0: Muna dapat maging andam lang yun dito sa may bahin mga katropa sa Visayas. Murag ito ang kuan karon ang naigo mga kagalaan nining epekto pa lang niini mga suking tigpaminaw. Wala pa man gyud ni kuan gi deklara mga katropa nga tropical depression o kunhingpit nga bagyo. Patang epekto lagi niini mga katropa ang pipila ka mga bahin sa atong nasud, labi na dito sa may Kabisayan mga katropa. Doon na may mga nagtaas og kanabang mga levels tubig. Kita mag matngon lang kita, mag-amping kita mga katropa. Og syempre, kuan gyud kanang mag-andam o mga suking tigpaminaw kung mugawas ganis pa ni Malay. Ay dili lang baha ang kalaban nato diri mga katropa kundi ang mga balatian, mga sakit. Murang kinahang lang timanan ilabi na mga katropa kung nagapuyo mo sa mga flood prone areas. Dapat sakto yun ang inyong resistensya diya mga katropa. Para nga dili ka mo basta-basta matakdan sa mga balatian. Dili ka mo maglagnat, dili magtrangkaso. Abang asuking tigpaminaw, labi na ning sakit bitaw nga leptospirosis mga katropa. Kining gikan sa hugaw sa mga mananap, labi na ning ilaga mga katropa sa mga baha-baha nga lugar. Kung huyang-huyang lang ginagmay imuhang immune system diya mga katropa, dali lang yun kamatakdan mga katropa, dali lang yun mo epekto mga suking tigpaminaw. Kining mga virus, diya sa imong lawas mga katropa. Sentro. Mangandam na lang tao, magsanton vitamin C na lang kita mga katropa.
1: Ivan Bolona, Sentro.
0: Santon vitamin C mga katropa, ang para sa mga katropa nato nga mga idaran, na sa mga adults, sa ato mga young professionals, sa ato mga estudyante, sa mga teachers. Aron nga kita hingpit mga katropa nga mahimong protektado kanunay. Patok sa inibang hagit mga katropa sa mga, sa pabago-bagong panahon. Dali kita magkasakit mga igala kung huyang ang atong resistensya. Makusga na mga katropa pinagi sa pagtumar o Santon vitamin C. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Available mga katropa sa mga butika ngon man Shopee o Lazada. Alas 9:20 na mga katropa. Padayon ka sa mga balita karong buntaga.
1: Sentro.
0: Dooy po ning usa ka motorista diya sa may tampakan mga igala gumikan kay dead on arrival mga katropa sa Tampakan General Hospital. Ining usa ka 22 anyos nga lalaki human nga mibangga lagi ang iyang gimaniwang motorsiklo. Pasado alas 9:40 sa gabi ini atong kagabi domingo sa Provincial Road, particularmente sa Purok Marcos, Barangay Santa Cruz, Tampakan, South Cotabato.
1: Sentro.
0: Gila sa Tampakan Municipal Police Station ang biktima nga si alias Jello. Ulitaho, residente matod pa sa Barangay Kakuba sa siyudad sa Coronadal. Subay sa investigasyon sa kapulisan, pauli na matod paunta ang biktima sakay sa iyang Skygo 150 nga motorsiklo gikan sa lungsod sa Tampakan. Kaniyang nawadaan matod pa og kontrol sa manibela og natumba sa pakurbada nga bahin sa buong dalan. Gumikan sa kusog mga katropa sa impakan, nakaangkon og seryosong samad sa ulo og uban pang bahin sa lawas ang biktima nga mo inungdan matod pa sa iyang ninaling kamatayon. Samtang padayon pa mga katropa ang gihimong imbisigasyon sa mga otoridad sa nasampit nga aksidente.
1: Sentro. Ivan Polona, Sentro.
0: Hello, oy, po din taon ng tawhana. 22 anyos pa mga katropa, batanon pa. Kasi kay eskwela pa ni mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Na kung gabi inakaayo mga katropa, ilabi na kung nagabiyahe kita, kita nagamotor mangyunta mga suking tigpaminaw. Nahanglan gyud ya ko halimbawa kung wa man gibutsag diri ko nakainom ba o wala mga katropa ba. Panigurado na lang gyud ta mga suging tigpaminaw ilabi na kung kamo nakainom or let's say ang uban man gud mo dinay nga hubog, di ba? Ang uban nakainom lang dili ko hubog. Pero usahay man gud mga katropa galahi gyud ang timpla man gud mga katropa sa atong control sa atong lawas. Labi na kung makainom ka mga suking tigpaminaw. Bisa tunood, wala ka nahubog mga katropa sa imong feelings.
1: Sentro.
0: Sa high manggod, kung nakainom ta mga katropa, pagpadagan tag motor, mura bitaw ka ng abi ni mo, walay, walay harang sa dalan.
2: Okay.
0: Walay mo babag di sa dalan mga katropa.
1: Sentro.
0: Kanaw ni mo muraghawan ka ayo ba? Walang kumpiyansa diya mga katropa. Kay isa ra ba yung kinabuhi mga suging tigpaminaw. Unya kung ikaw man pod kung madisgrasya palayo lang mga katropa. Unya dili tinuod ka matiwasan, dili ka mamatay mga katropa. Pero makulangan ka diag tiil o kamot ba diha mga katropa o kun makuan ka diha, maangul ka diha mga katropa. Wala bayay kanabang baligya nga bukog sa palingke mga suking tigpaminaw ha. Nga kanang iilis diha sa imong tiil mga katropa. Condolences lang sa pamilya nining maong biktima mga suging tigpaminaw kay taon dead on arrival gud sa ospital, mga katropa kining naisgutang biktima. Ingat-ingat lang po sa mga nagamaneho karong mga panahon, ay labi na kung dangog-dangog ang dalan, ulan-ulan mga katropa, nahinay lang gud. Kung wala man kay ginadalian mga katropa, kung papauli naman ka sa inyong panimalay, so inay-inay lang. Abang asuking tigpaminaw. Sentro. Alas 9.23 ang takna sa buntag. Sentro. Before ta mag-commercial break, mga suking tigpaminaw, ibilin ako ng isyo mga kaigalaan, mga pangutana, bitaw, nga to kaninyo mga katropa. Kay kuan manggod ka ng kining mandatory bug inspection sa mga tulunghaan. Gitunan karon sa Department of Education. Uman manggod niining naitabo nga trahedya diya sa may Tacloban City. Sentro. Unang pangutana na to, mga suking tigpaminaw, uyon ba mo nga himuong mandatory ang pag-inspeksyon sa mga bag, sa mga estudyante, mga katropa, even dili siguro mga estudyante? No? Direk karon sa mga eskwelahan, mga katropa? Unsay panlantaw ninyo mga katropa, uyon ba kamo? O kung dili, o ngano? Sentro. Sige daw. Kay matod pa mga katropa, gitunan karon sa Department of Education o kung DepEd ang posibilidad nga himuong mandatory o kung pugsanay, no, ang pagsubay mga higala o kung pag-inspeksyon sa mga bank, sa mga estudyante, sulod sa mga tulungaan. Wala, dili dahil ni mandatory karon chip. Sukad-sukad ng eskwela ta, murag naamang yun na, no? Na sa mga guard, mga gwardiya sa eskwelahan. Pero siguro, dili ingon nga kanabang tanan, no? Mga katropa. Sentro. Kinimanggod, mga katropa nga lakang migawas. Uman sa naitabong madugong pagpamusil sulod sa isa ka eskwelahan dito sa may Tacloban City. Din in taon, tulog ka mga estudyante, mga katropa, ang nakabsans kinabuhi. O gubay-ubay sa mga katropa ang gubay-ubay sa mga katropa ang nangaangulo ko ng samdan. Atol sa pagdungog sa House Committee on Basic Education and Culture, ipadayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol kaniadto, nga kaniadto matud pa random o kon panagsa lamang ang ginahimong inspeksyon apan sa pagkakaron. Plano na kining hingpit matud pa nga ipatuman inoon. Yang kunso opisyal mga katropa nga dako kining hagit. Ilabi na sa mga tulungaan nga doon ay tinunan o kung mga estudyante nga moabot sa libuan ang ihap. Inungdan nga dungan usab nilang gitunan mga katropa ang pagdugang o mga entry o exit lanes aron nga dili matutpamalangan ang pagsulod sa mga estudyante.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Sige daw mga katropa, akong pangayoon ang inyong mga opinion. May kalabutan ni ining maong isgutanan mga suking tigpaminaw. I-send ka na mga katropa, i-text. Pwede nyo i-text sa 0962-479-1855. 0962-479-1855. O dili ka mga katropa, i-comment. Diya sa ato ang live sa XFM 95.9 General Santos City Facebook page. Sa programang Sentro mga katropa.
1: Sentro.
0: Malikanta kining maong isgutanan mga katropa sa itong pagbalik. Ato siyang pasundon ang pipila ka mga importanteng painumdo mga katropa. Oras alas 9.27 na. Kining maong bayan mga katropa at ganito siyempre sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
2: XFM.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, nga

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ako si Aileen o sa Castles Clear Tibok Adlaw nga tindo. Sakit kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Tagna, tagna, kitsa ko. Tagna. Tagna. Kanang, kanang. Gusto kayo butilap. Yagay, hulhul, butilap.
5: No, no, no, no.
4: Kanang, pirmi na ka turbo. Kitsa ni.
5: Ikaw lagi ni kumpa.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Excite.
0: Centro. Ivan Polona. Centro.
2: Wala gina mister. Dapat ikaw yung mauna maggamit og turbo.
3: Okay.
2: Unahan pa noon ka ni kumpare.
3: Ayoy!
0: Centro.
2: Mas natagnaan pa yung tawon ni Mrs. Nimo si kumpare Nimo kay mo ito'y nakaturbo.
3: Okay.
0: Ayoy! Centro.
2: Wala gina. Gampanan mo ang iyong responsibilidad sa iyong asawa.
0: Centro.
2: Mag-turbo men enhancer na mga katrupa.
0: Ivan Polona. Centro.
2: 9:33 na. Padayon ka sa itong pagpanaguban ng programang Centro mga katropa.
0: Centro.
2: Balikan tayo gutanan, may kalabutan ni atong mandatory nga pag-inspeksyon sa bag mga katropa. Sinong tanaw diya mga katropa, doon na tayo gipakuan diya, gipapulso, gipapulsuhan mga katropa, ambot kung buhi pa na kay gipapulsuhan man ato.
3: Okay.
2: Doon na tayo gipapulsuhan diya mga katropa sa itong Facebook post kung uyon ba mo sa mandatoryong bag inspeksyon. So kung uyon mo, heart ang ibutang ninyo mga katropa, ang i-react ninyo, tapos kung dili mo uyon, ang i-react ninyo is sad emoji mga katropa.
0: Centro.
2: Medyo so far so good, dagandagan ang nag-heart mga suking tigpaminaw na ay pila ni 8 mga katropa. Siguro kining naka-like basig di sila kabalo kung paunsa mag heart reaction. So i-appeal tani diri sa may heart. So nahimo na siyang 13. Kundi ko ba siya 13 ang heart, ang uyon og usa lang mga katropa ang dili uyon. Masige estudyante ni siguro mga katropa nga dunay ginatago.
3: Okay.
0: Centro. Centro.
2: Pero atong sutaon mga suking tigpaminaw, kay dili namang good ordinaryong panahon ang atong ginatubang karon eh. Ang madugoong nahitabo mga suking tigpaminaw dito sa Maytacloban City, diin tulo ka mga estudyante, tulo ka kinabuhi mga katropa, ang kalit lamang in taon nga naputol mga suking tigpaminaw, usak ka timailhan nga ang kaluwasan manggo dili na pwede nga isalig na lang sa chamba-chamba kun sa random mga katropa nga pag-inspeksyon.
0: Centro.
2: Nga kay kun manggod kanunay manggod mga katropa nga ginalalisan ang issue sa privacy kun isgutan ang pag-ukay mga katropa, kung isgutan ang pag-ukay sa mga personal nga gamit sa mga estudyante, mga suking tigpaminaw. Apan atong timan-an ang batakang prinsipyo mga katropa sa balaod nga kinibang walay bili ang privacy kung ang estudyante patay na mga katropa, di ba? Ang konstitusyon manggod mga suking tigpaminaw naggarantiya mga kaigalaan sa katungod kinabuhi mga katropa og kalawasan. Kung imuhan ng subayon mga igal ang konstitusyon diya sa atong Bill of Rights mga suking tigpaminaw.
0: Centro.
2: Nakakita'y ginatawag diya ang right to life. Hindi ko masayop mga suking tigpaminaw.
0: Centro.
2: Ang eskwelahan manggod mga katropa nagsilbi kana nga loco parentis. Bot pasabot mga suking tigpaminaw kan mangguna Latin. Nagpasabot kana nga ikaduwa nga ginikanan, loco parentis. Mga suking tigpaminaw pero kung sa tuan na atong tawag ana nang kuan god kanang loco parentis nang mga parente bitaw ni mo nga kanang mga kuan ba kanang mga loko-loko.
3: Okay.
2: Loco parentis.
3: Okay.
2: Pero sa kwani sa konstitusyon ng atong basihan mga katropa, ikaduwa nga ginikanan ang eskwelahan mga kaigalaan, ikaduwa nga panimalay ba. Kun pasabot ni ana mga suking tigpaminaw.
0: Centro.
2: Kaduwang ginikanan sa mga kabataan samtang naa sila sa sulod sa campus mga katropa.
0: Centro.
2: Kung ang usa ka establishmento sama sa mall, para sa tong giingon ni Chief Kaganiyaw, sama sa mall, bangko, delika, opisina sa gobyerno, makahimo gani sa mandatory bag inspection, mga katropa, isip pa, sumbanan sa seguridad. Unsa pa kaha, mga kaigalaan, ang ato mga tulungaan nga nagakupot sa kaugmaon sa atong nasud. But masabot kini mga estudyante. Diba, mga kabataan?
0: Sentro.
2: Ang pag-inspeksyon, dili, mga katropa, pagduda sa karakter sa estudyante. Kundili, usa ka proteksyon alang kaniya o sa iyang mga classmate, diba?
0: Sentro.
2: O niya, kung ang kakulang manggod sa kuan, sa pagka-estrikto nga pagsusi mga katropa, mao ka na nag-abli sa pultahan sa oportunidad para sa mga malapason sa balaod. Kung nasayod ang usa ka estudyante nga adunay mandatory inspection matag buntag, mawad-an siya og kaisog og interes mga katropa nga magdala og kontrabando, mapaarmas man, hait nga hinagiban o dili ka illegal nga droga.
0: Sentro.
2: Diba? Kay ang visual o physical nga presence manggod, ang presensya mga katropa sa hugot nga seguridad, kaning checkpoint sa mga pultahan, mga suking tigpaminaw, dili, checkpoint nga para sa nang sa polis. Kanabang checkpoint, manggod, pasabot mga katropa, diya ginapahigayon ang pagsuta, no? Ang pag-inspeksyon, mga suking tigpaminaw. Diba? Mabarog nga ebidensya manggod mga katropa nga ang tulungaan, seryoso og dili kadabang luag sa bisan unsang hulga mga suking tigpaminaw. Kini naghatag mga katropa og peace of mind usab o kon kalinaw sa una-una ngadto na sa mga ginikanan nga nagpaabot sa ilang mga anak, sa ilang mga panimalay mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
2: Dili man 24/7, I mean 24 hours o kon tibuok duration sa ilang klase mga katropa mabantayan sa mga ginikanan ng ilang mga anak diya sa eskwelahan. Kadaghan pa na akong trabaho sa panibalay.
0: Sentro.
2: Kadaghan pa na akong labunon dito.
3: Atay.
2: No? So, naa sa kamot sa mga anaa sa eskwelahan, mga authorities sa eskwelahan, principal, mga magtutudlo o mga gwardya ang seguridad sa mga bata, mga higala. Diba? Imoning ilang ikaduwang panimalay, mga suking tigpaminaw, kining eskwelahan.
0: Sentro.
2: So, sa usa ka panimalay, dapat secure mga katropa ang mga bata.
0: Sentro.
2: Ang pagsunod mga katropa niining mandatory nga inspection, usa-usab ka porma bitaw sa pag-umol sa karakter ug disiplina sa mga kabataan. Kaya ngano, pinaagi man gud niini mga katropa, ginatudloan nato ang mga estudyante nga sa sulod sa usa ka civilized o konsibilisadong katilingban, adunay mga patakaran mga katropa nga kinahanglang tumanon para sa kaayuan sa kadaghanan o kon common good mga katropa.
0: Sentro.
2: Kay imong katungod manggod mga higala, always yun na, given na mga katropa sa itong konstitusyon nga ang imong katungod, pwede ni mo nang i-practice. Pero, once manggod mga higala, makompromiso na ang katungod sa kadaghanan mga suking tigpaminaw, diha na mag-end ang imuhang katungod. Diba?
0: Sentro.
2: Naman ta sa democratic country mga suking tigpaminaw, pero dunay limitasyon nga ginatawag. Once nga makompromiso na gani, mabutang na sa alaot mga katropa ang katungod sa kadaghanan, diha na mahuman ang imuhang katungod mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
2: O niya, ang kahago sa pagpila mga katropa kung pag-abli sa bag, mao'y gamay kaayo nga sakripisyo lang na kung itandi mga katropa sa kantidad sa usa ka kinabuhi nga posibleng maluwas tungod kay aduna kay nakumpiska nga kutsilyo o dili ka armas o kung posilba diya mga katropa, diya pa lamang sa gate sa eskwelahan.
0: Sentro.
2: Diba? Kay mga katropa, human manggod sa trahedya dito sa May Tacloban City. Nahuman na ang panahon mga igala sa kuan ba kanabang pagka madinaut kanabang pagpabaya kanang luag mga katropa, kanang pagtolerate mga suking tigpaminaw.
0: Sentro. Sentro.
2: Ang Department of Education o kon DepEd may barog nga ebidensya karon nga sa kamatuoran nga dili na to pwedeng isakripisyo mga katropa ang kinabuhi sa atong mga anak sa ngalan sa ginatawag nga kasayon o convenience mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
2: No? Adunay moingon nga hasol ang mandatory bag inspection nga mo resulta lamang matod pakiri sa taas nga linya. Suspila mangani mo kanabang ATM machine, mga katropa, magkuha mog ayuda, mga higala, support pes.
0: Sentro.
2: Pila man gani magkuha ayuda ganit gikan sa DSWD.
3: Atay.
2: Kana pa nga alang sa inyong kaluwasan, sa inyong mga anak.
0: Sentro.
2: Tungod lang sa taas nga pila, dili mo musugot nga i-check mandatorily, mandatory mga katropa ang mga bag sa inyong anak. Di ba? Naapon na sa ginikanan po magsugod po manggod mga katropa. Ang saktong pag-iya, saktong pag-orient sa inyong mga anak sa panimalay pa lang. Unsay dapat ni mong i-act pag-abot sa eskwelahan. Unsay dapat o dili ni mo dapat dalon sa eskwelahan mga katropa. Di ba? Kaya ang bata ba yung mga katropa kung unsay makita niya sa inyong mga ginikanan, mo po'y sundon mga suking tigpaminaw, labi na kung bata pa kayo. Di ba? Mo ganin ang tinuod, dako kining ahagit sa logistics mga katropa, apan mas piliyo na lang nato in taon ang taas nga linya oy. Diya sa mga gate o dilika sa mga pultahan sa eskwelahan, matagbuntag mga katropa, kaysa sa taas nga linya sa mga ginikanan nga naghilak o nagbangutan sa gawa sa punerarya. Gumikan kay adunay nakasulod nga armas, sulod sa ilang classroom.
0: Sentro.
2: Di ba? Dili kini pagtratar sa ato mga estudyante isip kriminal. Kini usa ka minsay sa mga gustong maghimo og kriminalidad. Dili kamo makasulod sa mga eskwelahan.
0: Sentro.
2: Ang eskwelahan, lugar kana mga katropa sa kaalam. Og ang unang kondisyon sa kaalam mao ang kaluwasan.
0: Sentro.
2: Suportahan nato kini mga katropa og ayuhon ang sistema sa pagpatuman aron nga mahimong paspas og hapsay. Maura po na diyan na punta magtigi mga igala pag-abot sa implementation.
0: Sentro.
2: Diba? Ginaot kita nga nakakuha na yung tagsakto paigo nga leksyon mga katropa. Gikan aning nahitabo diyan sa Maytacloban City. Og dili lang po taman sa pag-rekisa o kung pag-maingo na to pag-check sa mga bag. Kaya kani ba yung mga suspect daw dito sa may Tacloban? Wala din ni Agi Gate. Dito daw sa pader, mga katropa.
0: Sentro.
2: Dugay naman kayo ning problema manggod mga igala ni mga batanon nga mga gay kay ulo. Labi na ka na mo cutting class, mo agis mga pader mga katropa, mo unbox pader.
3: Atay.
2: Ako hapit ko mabiktima na ba?
3: Ayoy!
2: Gra mga kuan manggon mga kuan ba kana bang mga panulay manggon ako mga classmate kini adto kay hapit na lagi mag-graduate dapat ma-experience gid nimo ban nga makasaka tag pader.
0: Sentro.
2: Unsa na kanang kuan kanang murag unsa na kanang initiation rites? Diday ko.
0: Sentro.
2: Pero murag ko an wa gid ko naka kuan wa gid ko naka nakasaka lang ko pero wala ko naka ambak ana.
0: Sentro.
2: Sa gawas mga katropa.
0: Sentro. Sentro.
2: Good boy ba ya ito? Nya. Yes, eskwela ka sa kuan. Eskwela ka sa isa ka Christian school.
0: Sentro.
2: Una mo ambak lang ka dito sa likod kay para nga magkapanegerilyo ka dito sa may kuan sa may tindahan sa likod.
0: Sentro.
2: Huwag ka ba uwaw, ana?
0: Sentro.
2: Yeah, Christian school man itong amo ang eskwelahan kanya ito sa high school, mga katropa.
0: Sentro.
2: Yeah, share ko lang, share ko lang.
3: Atay.
0: Sentro.
2: Ito, pero kanya ito, mga katropa, kuan, mangyod, random, tinood, aminado ito nga random lang yun in town, mga katropa, ang pagpatuman ni ining pag-inspect sa bag, mga suging tigpaminaw.
0: Sentro.
2: Pero kabalo mo, unsay dili random kanya ito? Ha? Kanang gupit ni mo.
3: Atay.
2: Kuya po itong pastor na mo ganyan ito nga maestro sa values education lagi.
0: Sentro.
2: Kita lang lagi ka nga mo taas ng imong kuan. Ganabang nag-siwil-siwil ng imong patilya. Ah, pahakan oy.
3: Atay.
2: Pagupit lagi, pagupit.
0: Sentro.
2: E para murag tao na po kabalik.
3: Atay.
2: Ano man ang biradin ni pastor ganyan ito. Mo taasan naman ito karon. Oras mga katropa, 9:47 na sa buntag.
0: Sentro.
2: Kining mong bahina mga katropa, tuwid ganato syempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. Kinahanglan nato ni Shabatag Adlaw mga higala. Eh karong mga panahon na manggod, lahi na ang dagan mga higala bisan pa man sa atong pagkaon sa atong lifestyle. Busy ka ayo. Murag ginagukold ang oras mga katropa kanunay. Wala na'y panahon mga katropa nga makaluto. Kay pag-abot sa hapon, kapoy na. Kay gikapoy mga katropa sa traffic. Oh, di ba? Pero dili na nato batasanon mga katropa, ha? Dapat ang ginakaon nato mga katropa ay labi na kung mutungtong na ta sa 30 anyos. Even pagtungtong nato 25 anyos, matingala tanga murag bugat ng mga kong lawas. Okay. Okay ka na, kaya imong ginapangkaon, murag, kuan man, pulos mga makulesterol. Puro, kuan ka ng processed food. Kanang dali lang kayo maluto, ilabi na gumbuntag mga katropa. Palit kag imbutido, nagpalit kag chorizo, nagpalit kag hotdog. Oh, hapon, nagpalit kag hotdog. Mga katropa, ang inyong paniapon, kaya kuan man, ka ng chicken manok. Fried chicken nga manok.
3: Atay.
2: Mo man ang gihapit ninyo kay kuan naman kanang alanganin na daw magluto kay gabii na man gud. Oh, na busy ko, nag overtime ko na. Mo na ron. Kabalo ka mga katropa sa imong ginatrabahoan diya. Anytime pwede kang mailisan. Pero ang imong kinabuhi mga katropa, isa lang gud in tawo na mga shocking tigpaminaw. Mo na nga ibalanse. Ibalanse ang imong lifestyle o ang imong trabaho mga katropa. Ayaw pa sobra, ayaw pod pagpatamad-tamad. Mao ganin na mga katropa nga kinahanglang balanse tanan. Speaking of balanse mga katropa, dunay produktong Sunthone Plus Gold nga magabalanse mga katropa sa imong mga nutrients nga kinahanglan sa imong lawas. Ilabi na mga katropa kining mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Ang mangosteen mga katropa magabalanse mga higala sa atong immune system. Ubikan mga katropa, puno kini mga suking tigpaminaw sa mga antioxidants. Anti-inflammatory properties, inubanan mga katropa sa kamunggay. Nga puno usab mga katropa sa mga property na magatabang mga katropa sa pagbalanse sa atong blood sugar level para dili kita magka-diabetes. Inubanan usab mga katropa ni ining ampalaya kung sa Ilonggo Pamarguso. Oh, mapait-pait pero manamit mga katropa ang iyang benepisyo sa atong lawas. Ang palaya na mga katropa makatabang sa paglimpyo sa atong dugo, baka pa-improve sa atong blood circulation. Inubanan usab mga katropa ni ining garlic, mga katropa kung ahos na makatabang sa pagpabalanse sa atong blood pressure para dili kita magka-high blood. Inubanan usab mga katropa ni ining spirulina na makapakusog sa atong immunity. Kompleto na mga katropa, lima ka superfoods para ikaw mahimong Superman.
3: Atay.
2: Kung pasabot anak mga katropa, mahimo kang kuan ba ka namang kusgan. Sobra pas bakal mga katropa. Mag Sunthone Plus Gold na mga katropa. Available na ka na sa mga butika. Ingon man, Shopee ug Lazada.
0: Sentro.
2: Alas 9:51, padayon tayo sa mga balita. Garong buntaga mga katropa. Gipasalig sa Philippine National Police kon PNP nga ilang dakpon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung ugaling magpakita kini sa ipaigay nga impeachment trial. Bato kang Vice President Sara Duterte karong Hulyo 6, 2026. Sa gihimo nga press conference gipadayag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co. Nga anda matod pagkapulisan sa pagpatuman sa ilang mandato batok sa senador. Kinumduman mga katropa nga si De La Rosa. Nagatubang karon sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Tungod sa kasong Crimes Against Humanity, nga may kalabutan matod pa sa War on Drugs sa milabay nga administrasyon. Sukad migwa ang warrant. Nagpabiling tago o nanago sa publiko ang senador apan gipasalig sa PNP nga ila kining arestohon. Sa gayon matod pa nga matultulan ang nimutangan niini mga katropa kung voluntaryo kining mutambong sa maong pagdungog.
0: Sentro XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
2: Wala na may kwan eh, kanabang ting promote anig Sunthone Plus Coffee Mix. Ang inyong dakpo na si Senador Bato de la Rosa.
0: Sentro.
2: Kanalagi mga katropa kay once lagi nga kuan kanabang dili mo participate or dili mag lihok ang ato ang gobyerno sa Pilipinas mga katropa. Wala gyud jurisdiction ang ICC mga suking tigpaminaw. O kung dili pangunahan sa ato ang Philippine National Police, di ba? Muna siguro, I don't know, unsay mga katikaran diya between ICC and sa atong administrasyon karong mga panauna. Even ang atong kaning Pangulong Duterte, gani mga katropa, malampuson man in tao nilang gipadala dito sa may The Hague, Netherlands, mga katropa. Let's see sa kuan, July 6, atol mga katropa sa mamahimong impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
0: XFM. Impeachment coverage.
2: 9:53 mga katropa, padayong nagpaalim sa Balay Tambalanan ang usa ka 10 anyos nga lalaki. Uban nga natuslok batod pa og naungot ang baslay. Ugon kani bitawng ginagamit sa pagpangisda mga katropa kining spear gun. Sayang liog gumikan sa aksidenteng pagbuto sa spear gun dito sa may Dumalag 3. Barangay Matina Playa, Davao City ni adtong Sabado sa hapon. Subay sa inisyal nga report ni Kuyog matod pa ang bata mga katropa siyang amahan aron managat sa baybayong bahin sa Maong Dapit. Samtang naganda matod pa nalingat kadyot ang amahan na hinungdan nga nakuha matod pa og nadulaan sa minor de edad ang spear gun o kanang baslay nga may resulta mga katropa sa kalit na pagbuto ni ini. Yag-stabilize una sa mga emergency responders ang kahimtang sa bata og wala gibira ang baslay gikan sa liog nini. Aron malikayan matod pa ang dugang peligro sa mga o kung sa wala pa kini gidala sa ospital. Sa karon, nagpahigayon na og imbestigasyon ang kapulisan aron masuta mga katropa kung aduna ba'y pagpasagad sa mga aksidente. Dungan ka na sa paimangno mga katropa sa mga ginikanan nga ilayo ang mga delikadong kagamitan sa panagat gikan sa maabot sa mga kabataan mga katropa.
0: Sentro.
2: Una, di gyud magkumpiyansa mga ginikanan. Alas 9:55 sa katapusan sa mga balita karong buntaga. Tulo ka mga Palestinian na pod mga katropa lakip ang usa ka bata ang nakabsan sa kinabuhi uman nga ilusad ang airstrike sa puwersa sa Israel dito sa tungatungang bahin sa Gaza mga katropa kaniadtong kagahapong adlaw ni Lunes. Subay sa report sa Gazan Health Ministry. Natigayon mga katropa ang maong pag-atake pasado alas 9:30 sa buntag sa siyudad sa Deir al-Balah nga kasamtangang nailom sa kontrol sa grupong Hamas. Ikumpirma sa mga katropa sa opisyal sa militar sa Israel nga ang maong airstrike dungan sa pagpadayag nga doon na sila target na pod nga mga militante. Ay, naku, grabe ka scripted ng mga taga-Israel mga katropa. Isag na ay mga madamay nga civilian, ingnon na lang dayon nga doon na sila'y target. Ha? Diba? Abaong madugo ang insidente mga katropa na tigayon luyo sa ginasunod nga ceasefire. Tali mga katropa sa duha ka kampo nga opisyal nga gipatuman. Sukad pa kaniya itong milabay nga Oktubre, sukad nga gipatuman mga katropa ang maong kasabutan. 8 ka bulan ang milabay. Moabot na ngagtos kapin 1,000 ka mga Palestinian o 4 ka mga sundalong Israeli ang napatay. Tungod sa mga serye sa pagpamusil o pagpamomba mga katropa ni ining mga taga-Israel. Di nakamatingalang nga sige silag supak mga katropa sa mga ceasefire. Kaibisan pa mangani ang mga propeta nga ginapadalas Ginoo des kalibutan mga higala sukad-sukad ila mang ginasupak ila pang gipatay.
0: Ivan Polona. Sentro.
2: Wala tayong oras sibilin sa itong panag-uban ng programang Sentro mga katropa. Musunod na ang programang Kung Ikaw Ako Katropa with XFM Tagum at tangina ninyo mga katropa. Sa ngala na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Mayong buntag mga katropa, Kalinaw, Pilipinas. Wassalamu alaikum.

0: 105.9 XFM Jensen. XFM.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ugupat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting bro.
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
6: Exciting.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

Katropa, oras alas 10:11 na. Naga solo flight ko karon kay wala ang ako mga kumari. Ako isa ka kumari na tinugbunyag, ang isa kay na miesta. So, kini nga, kung sa inyong mga banoban mag-music-music sa tao niya, pag kumari, mag-chika-chika lang kung dagi-dagmay mga katropa. Kaya, anamagin na nga ito ang live, no? Anamagin na yun ang mga instances sa live ang atong program. Alright, so, kaoban ninyo ang inyo ang isa ka kumari, Master Inday Tanini, no? Inubanan sa mga insurrectos o mga bubuwit nga nasa itong palibot karong mga orasa. Alas, sige, subida ta sunahan. Amping tang tanan mga katropa sa mga nagbiyahe, sa mga truck nga naga, mga biyahidor, no? Mga bus, rasa na itabo, gawa po, no? Nga, tanawa ng inyo ang mga kwani, ha? Inyo mga wiring, ha? Basing mo spark lang na. Magkaingon na lang tao nga, may paang bus o kang ganing nga sakyan, ang ganing spark. Ang paghigugmag yun, di ba? Nagitay spark mga katropa, no? So, sibog-sibog tabi, kay murag puno naman kayo dito speakers. Alas, yes, 13 na.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's exciting!
4: X FM.
5: Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan nami, Gabe!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Umayong adlaw tagom city. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong

0: Adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Matignaong, matignaong, matignaong.
2: Ilum dia, wapag ko oy. Sige, sa papa, tipa a, patyunta ka.
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin. O gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy, hoy ko rin.
2: Usaman!
1: Kabalo na.

0: Pure Gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
0: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Crap Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang Crap Gold ba?
1: Ubay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sa nakasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: buwan, nihuyos ang nakumbukol sa kong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa
3: XFM.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Excellent.

0: FM.
1: Exciting!
2: Bikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangitar. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix,

0: insensato ang Blasco Femex ay mabibili na sa iyong mga suking butika.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, ano sa mga imong sinakulo? Bukaata ba ani? Naani ba to?

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: Uy, isa man yung sige panawag na ko. Midobe akong tumagon. Tanawag man lagi ka.
3: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
3: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko palagi. Uy, ay.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mino ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan na mino ko XFM saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pita? Hindi ka atras, pisa? Ah, may pemuligan.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulianyo ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. Oh, nagpiso niya.
5: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
7: Ay,
8: exciting!
9: X FM.
10: Kap-kap, tira-kap. Maguna na tabuli kap.
11: Oh, ha? Kasi you good. Uli alamaste.
10: Ah, maniguro tabakay. O kakakita ng sign diaw. Oh, kita ka?
11: Asya.
10: Kala na sa iba bao-bao ka na. Maniguro na takap kayo. O kakakita ng nakapaskil diya skilid ka. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dito ipasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
11: Excited.

0: sa Gadlaw sa Sayong Kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo, hoy apo, apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan no ba na? Alas 7 na, bangon na, kaya malate na ka. Hoy, bangon na.

0: ang guna pansin na kuring. Ay, imun mo guna doktor, nalikayan ng itlog. Kita aso kolesterol.
1: Hala, pansin na lang. Exciting! Mga katrupa, exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ko nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mission Next, daghan ang natabangan.
5: Kaya ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jansan.
2: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog.
7: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
8: Ex-Terbay, 33 anyos, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santone Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santone Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santone Plus Gold.
12: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
14: Ay, nahilo sa balanghoy.
13: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
14: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
13: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
14: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
13: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang magiging kamat yan ato niya?
14: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
13: Di ay?
14: Gahay mong kay ulo.
15: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: mga paoning headlines, katropa, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
1: Tukod na trapiko, bubungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa isinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
0: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporto ba nung kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang selective justice.
1: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
0: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
1: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
0: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing katropa sinimula na.
1: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
0: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
1: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
0: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July.

0: tropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM.

ka tropa, inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inasa magbibigay din ng kadagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito magiging 780 pesos per day na ang sahod po na mga nasa non-agriculture sector ang mga workers mula sa

0: nagpupunot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa. Ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na dali ng trapiko. Sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamagpagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Samala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katuwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nasulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senador Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan nating ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Paunawa lamang po sa lahat.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ang kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso. Kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampa nga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mari namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Igirit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bahagya rin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglaang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-i-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po Allied Security Personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tiyakin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ay sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, hindi po ang 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mendiola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: 5 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang policewoman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate. At umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
1: XFM. FM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawari ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ay isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya'y kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu. Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
4: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madre Dios, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding na pinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Salthone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
6: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
5: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi pinaniniwalaan ay tinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyam na XFM Santiago kay Police Captain Jason Martinez sa Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuring baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, na pagdesisyonan mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan cemetery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Bala rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay-Bigas sa MASA program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Simula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo ng Bigay-Bigas sa MASA program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepisyaryo. Sa kabuuhan, may 41,958 na benepisyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: At panghuli sa balitang regional katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala nang nagaganap na item saka transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Tiniyak ng Department of Education or DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Lloyda Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwinento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil nai talaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguniang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slot sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at tuling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, mag-isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Katropang Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
2: Habagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat araw 5:30 kanina umaga at inasang pumulubog alas 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao. Ang napilitang lumikas sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inasaan din po malakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay. Kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapag-sorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, katropa, proteksyon sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau habang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabangang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum. Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM. Natropa mo. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kasama, ang atin pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Puller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, makakasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live and another episode sa ating programang The Secrets of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayin, kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, mga katropa.
0: Mm-hmm. Tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga partner stations natin. Ha? Ay naka-live na po tayo, mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page, ha? Such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila doc ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa atin pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kaagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Tama ka dyan, partner. Ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan lamang po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa pong makapakinig at makapanood sa ating programa at makabenepisyo sa ating information na binibigay. And also, i-comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yan. Kaya mga katropa, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin. Dahil malay nyo, mamaya, kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy, kung saan ho kayo na naroroon, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili, hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. At pwede rin umorder, kung walang mabili sa mga butika, pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po maka-avail ng atin po mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin. Ha? Meron tayong mga special prices, especially sa mga senior citizens na bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pakidala lamang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita ka sa clinic po natin.
2: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. At ito po ay unique po sa ating clinic, no, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
1: Panalo yan.
2: Yes. Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and Acupuncture. Mm-hmm. Also, Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, Terahertz Therapy, Natutrad Therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamnan, litid at mga kasukasuhan.
0: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: The secret of health.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Atid sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nanghihina na dyan, ha? Ang performance. Nako, iturbo na po yan, mga kaibigan. Pwede mabilihan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar.
3: Pag-usapan po. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, mga kaibigan, mga katropa, ay itong isang bahagi ng atin pong pangangatawan. At ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Sabi nga natin, ano, na napaka-amazing ng trabaho nitong organ po na ito, ano, at halos hindi nagpapahinga. At yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pay ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. No? Itong atin pong liver. Dong Algie, gano baka amazing ang functions ng liver sa atin pong pangangatawan?
1: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Mm-hmm. Actually, siya yung biggest internal organ. Mm-hmm. Okay? In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms mm-hmm. sa isang average na tao. At almost singlaki ng ano, yung bigat niya parang laptop, small laptop. Ano. Yeah. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate. Mm-hmm. O just imagine, even na yung kanyang tissues ay may damage, mm-hmm. it can regenerate. 70% of its tissue. Mm-hmm. At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again doon sa kanyang, parang tumutubo siya.
2: Parang buntot ng butike.
1: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. Mm-hmm. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong actually that's the largest chemical plant of the body, yung ating liver, at ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahihirapan tayo because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, even yung mga medicines that we take, even synthetic medicine yan, herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver. At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Kaya napaka-importante po ng ating liver.
0: Ganyan ka-amazing ha, ang ating liver, mga katropa. Kinakaya niya yung ganun karaming gawain ng sabay-sabay. Ano, ano ba Doc, Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
2: Tulad ng nabanggit ni Doc Algie, number one na pinaka-main function ng ating liver is to detoxify. That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain, yan po ay nakaka-apekto. No, hindi lamang masarap sa lasa, nakaka-apekto din yan po sa function ng inyong atay. So, kapag kapalagi kayong naglalagay ng additives or mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Susunod yan, maniningil na ang atay. Sasabi ng maghihingi ng overtime pay sa inyo pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya doon po sa mga mahilig uminom ng ng mga alak, yan po ay nakakaapekto sa inyo pong atay. Hindi lamang din po doon sa mga nagiinom ng alcohol. Doon din sa mga mahilig kumain ng halong-halong pagkain, lalong-lalo na kapag hinahalo yung prutas at saka gulay. That produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yon ay nagkokos ng leak ng alcohol doon sa ating katawan. Kaya meron ding tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease. And also doon din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines na iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin o di kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung pong mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say for example, yung uric acid, kapag yung glucose ay tinatransform into energy, ay yung byproduct po niyan ay uric acid. At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin na liver. Liban sa detoxification, mga kapartner, ang liver din ay nagpa-function into metabolism ng mga nutrients. Anong ibig sabihin ng metabolism? It is meta means universal or intake and outtake ng mga tinatawag natin na mga nutrients. Isa po dyan na pinoproseso ng atin pong liver is yung at carbohydrates. So tinatransform, ginagamit po yan ng nagpa-process po ang liver na ang carbohydrates is ma-turn into tinatawag natin na energy. Naging ma-produce bilang glucagon. Also, breakdown proteins. Kaya yung mga say for example, yung mga natanggalan ng apdo. Pagka natanggalan ng apdo, mahina na yung pangtunaw ng mga protein.
1: Kaya yung iba, experience nila, Doc Ron, kapag sila ay na surgery, makakain lang sila ng kahit na konting mantika sa unang panahon after na surgery. Nag-LBM sila.
2: Kasi hindi natutunaw, hindi na may metabolize ng katawan kasi wala nang tinatawag na wala nang apdo. Kasi yung apdo, parte po yun ng ating atay. Yun po yung imbaka ng mga digestive enzymes. Lalong-lalo na ng mga proteins and fats. Kaya merong research, Doc Algie at saka Doc El, na yung ano, yung mga tao na natanggalan ng ano ng apdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Kaya nangyari kasi yung mga proteins na yon ay hindi natutunaw, napupunta doon sa ano, sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize fats. Kaya kapag natanggalan ng ano ng tinatawag natin na apdo, yun na nag-ELBM kasi yun po ang ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fats. Kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay mayroong problema si liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging dumidigha, palaging utot ng utot, tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function no, ng ating liver. And also, ito din ay nagpo-produce ng bile o yung tinatawag natin yung laman ng apdo. Yun apdo mismo. So doon sa doon yan ini-impact doon sa ating apdo at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating apdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system and also yung ano na yun digestive enzymes it also yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So multitasking mga katropa itong ating atay na multitasking nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also,
1: nagdi-detox
2: and at the same time, storage.
1: Bodega pa.
2: Storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12, mga katropa.
1: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-store mga fat-soluble vitamins. Ano? And of course, mga katropa, dagdagan natin, ano, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system. Kasi yung liver natin, nagpo-produce ito. Mayroon siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para ma-effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang ano siya eh, parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin, hormone yan. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagka-problema yung reproductive hormone mo, pwedeng magkakagulo yung hormone mo. Sa mga kababaihan, pag hyper, pwedeng magkaroon ng mga bukol. Pag kulang naman, pwedeng magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. Ano? And another thing na hindi madalas na pag-uusapan, yung filtration ng blood and also the clotting factor. Clotting factor means kapag ikaw ay nagkaroon ng isang sugat, may ability ang katawan mo to break yung bleeding. Ano? Because yan yung isang basic function na ating atay to help that process of blood clotting and blood purification. So basically, ang atay natin, napaka-busy. And doing a lot of things. Sabi ko nga, parang isang syudad siya. Na, di ba sa isang syudad, may kanya-kanyang department yan, mayroong basurero, mayroong pulis, mayroong... Kaya, dahil ang liver natin ang isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin, ang isang organ, pag sobrang tibay, pag tinamaan ng sakit yan, hindi
2: apektado
1: halata.
2: Apektado lahat.
1: Saka hindi halata. Mm-hmm. Kasi matibay siya eh. Mm-hmm. Napaka-resilient niya. Mm-hmm. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
0: Mm-hmm. Yeah, wow na wow ha. Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin. Ha? At mamaya po, ipagpapatuloy po natin ha, ang topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Kaya stay tuned lang po dahil magbabalik po ang programang ito.
3: The Secret of Health. Sandone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin na nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations, sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa atin pong programa, especially doon sa mga nanonood sa atin pong live streaming. Ayan. Makibahagi po sa atin pong programa. At tandaan, ang atin pong mechanics, ha, kung gusto nyong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo lang po ang ating Facebook live stream at i-comment nyo dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po i-announce natin ang mga best comments na mapipili po natin, ha. At mariregaluhan natin ng atin pong Sandone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay? At ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
2: Well, partner, ang number one na nakakaapekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag na fatty liver disease.
0: Pinaka-common yan.
2: Common, madami sa buong mundo. And merong dalawang classification ang fatty liver disease. Ang non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic fatty liver disease. Dati, ang iniisip lang ng iba is nakakaapekto sa atay is yung alcoholic.
1: Alcohol.
2: Ngayon, is in research, meron ding tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Ngayon, ano ang nagiging dahilan? Kasi yung alcoholic, obviously, ang alcohol ang isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver or accumulation ng fats doon sa ating liver. Now, dito naman sa non-alcoholic fatty liver, isa sa pinaka-main cause na nagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease is ito pong tinatawag na high sugar intake. Mm-hmm. Kapag kasi maraming asukal ang iniinom natin or ang nakukonsume ng tao, especially yung mga umiinom ng mga soft drinks and mga juice drinks. Mm-hmm. Well, kuminsan iniisip natin, merong iba na merong mga research na sinasabi na itong pag-inom ng orange juice araw-araw or excessive consumption ng orange juice ay nakaka-cause na tinatawag natin na fatty liver disease. Mm-hmm. Well, kasi kapag sobra sa katawan, ang nangyayari yung fructose na yon ay nagtitrigger ng tinatawag natin na lipogenesis sa ating liver, lalong-lalo na overconsumption ng mga fruit juices. Kaya mas maganda kung kapag kayo ay nagiinom ng mga fruit juices is hindi naman sobra. Mm-hmm. Kailangan nasa tamang dami lang. Kasi yung iba, mahilig kasi pupunta sa mall, merong kasing squeezer doon ng squeezer ng orange, inom ng orange. Kasi nga, healthy galing sa fruits. Mm. Pero pagka sobra po yan, mga katropa, ay nagkukos po yan ng fatty liver disease.
1: Eh, buti kung walang additional. Eh, minsan, yung iba nagtitipid. Alba, ako yung nagtitinda. Hindi minsan pure. Dadagdagan. Tapos lalagyan ng artificial sweetener.
2: Artificial sweetener. And another also is yung tinatawag po natin na leaky gut syndrome. Kapag yung isang tao ay merong leaky gut syndrome, ang leaky gut syndrome kung saan is yung lining ng ating tiyan or yung mucus lining natin ay na-compromise ng dahil po sa hindi tayo kumakain ng mga fiber. Na kung saan kapag hindi tayo kumakain ng fiber, ang kinakain ng mga bakterya sa ating tiyan is yung wall ng tiyan. At ang nangyayari,

0: natin na non-alcoholic fatty liver disease. Sa alcoholic naman, of course, number one is alcohol overuse. Other also yung tinatawag natin factor is ito pong obesity. Mm-hmm. Kapag also mataas din ang cholesterol sa ating katawan kapag inflamed. Tumataas lang naman ang cholesterol sa katawan kapag inflamed ang ating katawan. Lalong-lalo na kapag mahilig po kayo kumain ng mga matatamis na pagkain at tumataas yung insulin and sugar level sa ating katawan. Also, ito ding tinatawag natin na insulin resistance. Mm-hmm. Kapag ang ating pong cells ay hindi na pumapasok doon sa ang insulin kasi sa sobrang puno na yung cells natin is nagkukos din yan ng fatty liver. Also, sedentary lifestyle and processed and ultra processed foods, mga katropa.
1: Ayan, at syempre, dagdagan natin, yung atay natin, pwede tayong magkaroon ng hepatitis. Mm-hmm. No? Isa ito sa pinakang common na viral sakit infection sa ating liver.
0: Sakit sa liver.
1: Oo. So, itong hepatitis, hindi lang iyan isa. Mm-hmm. Merong hepatitis A, hepatitis B, C, and E. Mm. Oh, hopefully, wala nang Z. Pero hindi natin pag-uusapan lahat yan. Mm. So, yung mga hepatitis kasi, viral infection po yan.
0: Yes.
1: So, it can contaminate you sa iyong pagkain, sa tubig na iniinom natin, especially yung hepatitis A and E. Mm. Yun naman mga hepatitis na dahilan sa contamination ng body fluid, yung hepatitis B and C, medyo advanced yun, na dapat magamot. Actually, sabi nga nila, walang gamot sa hepatitis. Mm. Pero you can control the viral load ng ating liver. So, pag nagkaroon ka ng hepa, pwede ito mag-iwan kasi ng damage sa liver mo. Mm. Pwede kang magkaroon ng chronic liver disease, pwedeng magkaroon ng scarring yung liver mo.
0: Yeah.
1: Oo, kaya pwedeng in long term, yung liver mo, kahit magamot na sabihin natin yung viral hepatitis mo, mag-iiwan siya ng damage sa liver mo. Kaya yung liver mo, maiiwan siya parang mga bukol-bukol at mga paninigas.
0: Mm.
1: Ayan. So, yung liver cirrhosis is yung pinaka-worst type of liver problem na hindi dapat tumama sa atin. Because, yun na yung late stage, nagkakaroon ng scarring yung ating liver, na sinasabi ko kanina. At ito ay because of long-term chronic illness due to alcohol, due to fatty liver. Actually, fatty liver is isa sa pinaka-ano kasi diba pag yung liver mo, siniksikan ng mga fats yan. So, it can cause damage sa ating liver. O, pag hindi na-treat yan, hindi yan na nakuha ng lifestyle, time will come, pwede tayong magkaroon ng liver cirrhosis. And ang pinaka-worst pa, yung liver cancer. Oo. Take note, ang liver natin because napakalakas niya, napaka-resilient niya, at madali siyang mag-repair. Pero pag tinamaan siya ng problema, hindi mo siya madaling mapapansin. Kaya karamihan ng mga namamatay sa liver problem,
0: late stage na, nag-detect.
1: Parang kidney yan kung kailan late stage na o prostate.
0: Saka pa nagbibigay ng sintomas.
1: Yun ang problema, mga katropa. Kaya kinakailangan lagi nating titingnan yung ating liver kung healthy pa ba siya. So marami namang symptoms like halimbawa, naninilaw. Mm-hmm. Yung mga late stage. Oh, yung mga bloated ang tiyan. Lagi kayo may problema sa digestion. Akala nyo na hindi lang kayo natunawan. Yung pala, medyo humihina na yung liver natin. At marami kayong issue with regard sa metabolism. Tumataba at hindi nyo maipaliwanag kahit anong diet nyo, ganun pa rin.
0: Kaunti lang kinakain, biglang load agad sa katawan yung fats.
1: Oh, yung pala, yung liver na
0: may problema.
1: Oh, kaya yun po ang ano natin, mga katropa. So, our liver is one of the busiest and most, kumbaga, reliable organ of the body. Pag healthy ito. Kaya lang pag ito bumigay, napakaraming makukompromise sa ating kalusugan.
0: Meron din doktor na Doc Algin na nagsasabi, kapag ang liver natin is nasa optimal health, hindi makakapasok ang cancer or hindi mabubuhay yung cancer cells sa ating katawan.
1: Uh-huh.
0: Kaya isa na talagang napakagandang alagaan natin, mga katropa, itong ating pong atay.
1: Kasi liver nga natin, kumbaga sa depensa ng katawan, just imagine kung kumain ka ng may alcohol, ang affinity nun sa liver is very high. So, pagpasok sa katawan ng alcohol, automatic kukunin siya ng liver to convert it into a harmless substance. Kasi alam ng utak that if this alcohol can penetrate deeper, masisira yung cells natin. So, the liver will sacrifice. Then, yung mga chemicals, sa mga food colorant natin, sa kung ano ng mga pagkain,
0: additives.
1: Sa mga additives natin. So the liver will try to convert that harmful substance into a harmless substance, sacrificing our

0: liver cells. Mm-hmm. O kaya tama yung sinabi mo na kung ang liver healthy, hindi ka magkaka-cancer kasi doon pa lang sa liver, inaano na niya
1: inasala
0: eh. Inaharang na niya eh.
1: Oo.
0: So, kaya ang isa sa pinaka, kaya sa naturopathy, alam mo, yung mga ginagawa nating detoxification, nutritional therapy, kung titingnan mo yung principles behind, ang target talagang number one atay.
2: Ma-cleanse.
0: Yes, ano, yun talaga ang number one target. Oo.
1: Yun ah, mga katropa, mga kaibigan. Napakaraming mga bagay ang dapat natin consider sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atay po natin. Mamaya mga dok, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa pagpapalusog at pagpapanatili ng functions ng ating pong liver area. Sa mga nais pong magtanong ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa dahil magkabalik po ang programang
3: The Secret of Health.
4: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
4: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfoam Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sunfoam Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfoam Gold Coffee na.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6544. Ilagay po ninyo yung pangalan at kung saan lugar po kayo located.
6: At syempre mga katropa, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Sunfoam Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog araw-araw at makaiwas sa mga pagkakasakit.
5: Sunfoam Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina na pwede po itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Ganda rin, pagtanong-tanong yan sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Okay?
6: Pati muna natin yung ating mga viewers sa Facebook Live, ano? Especially kay ENJ Polar sa Cambodia na nanonood daw sa ating live stream. Si John Ray Miot, si Sir Ding Estrella ng Palawan. Happy viewing po sa ating FB Live. Pakishare po at pakilike po ang ating pong FB Live today.
5: So lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live streaming, malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat mga kaibigan.
3: The secret of health.
5: Ating pumalikan ang ating pinag-uusapan dito sa ating talakayan, no? Patungkol sa liver health. Kung paano natin maiingatan na malusog at malakas ang ating liver dahil nakita natin, nalaman natin kung gaano karaming trabaho ang ginagampanan nito sa ating pong pangatawan at yung mga problema na pwedeng tumama ha, at pumerwisyo sa ating pong atay mga katropa. So ang tanong mga dok, ano-ano ba ang maire-recommend po ninyo na mga paraan para maiwasan ang mga pagkasira o yung maagang pagkasira ng ating pong atay?
7: Of course, number one partner, yung mga pagkain na dapat hindi kainin at mga substances na hindi natin dapat i-consume. Number one dyan, alcohol. Kaya doon sa mga mahilig magbarek,
5: bawas-bawas na.
7: Iwas-iwas na. Kung minsan lingguhan. Liban pa doon sa ano, liban pa sa lingguhan. Meron ding ibang araw-araw, kada gabi, pampatulog na.
6: Vitamins, sabi nila.
7: Ang problema, hindi lang po ang atay ang naapektuhan dyan, pati ang brain function po ninyo, mga katropa, kapag kayo may inom po kayo ng alcoholic drinks. Liban doon sa pag-inom ng alcoholic drinks, katulad na sinabi ko kanina, is yung pagkain ng combination ng gulay at saka prutas. Kapag ka nagkukos ng fermentation yan doon sa inyong tiyan, nagkukos po yan ng production ng alcohol. Kaya doon sa mga mahilig kumain ng kombinasyon ng kumakain ng prutas habang kumakain ng gulay at saka kumakain ng yung iba, is inuulam yung mangga o di kaya yung ibang mga prutas doon sa kanin, ay hindi po magandang combination yan. Another thing na dapat iwasan is kapag umiinom kayo ng tubig habang kumakain. Kasi that delays digestion. Kapag ka nadidelay ang digestion, that causes fermentation and production ng alcohol sa atin pong dugo, mga katropa. Also, iwasan din yung mga fats. Anong klaseng fats? Baka isipin ninyo ang avocado at saka durian kasali. Hindi po, mga katropa. Ang pagkain po ng avocado at durian and also nuts and katulad ng coconut or virgin coconut oil or coconut oil is napaka-healthy po. Ang fats na hindi maganda po sa ating liver is yung tinatawag po natin mga seed oils.
5: Mm-hmm.
7: Yung mga ultra processed na mga ano na mga seed oils katulad ng canola oil, yung soya oil at saka yung mga safflower oil.
5: Mm-hmm.
7: Yun po ay ultra processed na mga ano, grabbing heating ang dinaanan po niyan. Mm-hmm. At that is pro inflammatory po sa ating katawan. Kaya iwasan po yung ganyang klase na fast. And isa din, dito sa atin sa Pilipinas at sa ibang lugar, is mahilig ang mga Pilipino ng pagkain na tinatawag po natin na mga street foods.
5: Mm-hmm.
7: Yung street foods, mga katropa, na o-overheat kahit na coconut oil. Let's say coconut oil ang ginagamit. Overheat, ilang beses ginamit, itim na, yung iba, nagda-dive pa doon kapag kuminsan yung daga. Mm-hmm. Kaya nagiging cause ng tinatawag po natin ng hepatitis. Mm-hmm. Kaya pag kayo ay mahilig kumain ng mga ano, ng mga street foods, mas maigi doon kayo sa mga reliable na ano, na tagaluto, hindi doon sa nakikita niyo lang bili kayo agad, kasi ang nangyayari yan po ay kumbaga pwedeng may contamination ng tinatawag natin na virus and also overheated na ano na oil nagiging pro-inflammatory, nakaka-damage po sa ating liver.
5: Mm-hmm.
7: And also iwasan din yung ano, yung mga chemical additives, yung mga maraming mga pampasarap, especially yung merong tinatawag natin na MSG. No, kaya doon sa mga mahilig maglagay ng pampasarap, eh mas maganda is aralin po ninyo magluto ng pagkain na meron pong tinatawag na yung combination ng mga lasa. Oh, ang sikreto lang naman dyan is damihan mo yung Ricardo. Kung minsan kasi nagtitipid ng Ricardo, lalagyan ng tak-tak-tak na lang. Eh, ang
5: mahal
7: nangyari,
5: kasi Dok eh.
7: Ang nangyari is nagiging naglo-load siya sa ating ano, sa ating atay. So those are mga harmful na mga pagkain. Also, additional ko bago ko makalimutan, is yung overconsumption po ng rice.
5: Yeah.
7: Overconsumption ng yung tinatawag natin ng rice and also overconsumption ng mga soft drinks.
5: Mm-hmm.
7: Hindi talaga overconsumption na kailangan iwasan talaga yung soft drinks. Mm-hmm. Kasi yan, grabing magpa-elevate talaga diretso yan sa ano eh. Diretso sa bloodstream, natataas yung blood sugar level natin and it damages our liver also.
5: Mm-hmm.
7: So, liban doon, meron namang mga pagkain na nagpo-promote ng tinatawag natin health, overall health ng ating liver.
5: Mm-hmm.
7: Number one po dyan, mga katropa, is green leafy vegetables.
6: Yun.
7: Oh.
6: Kaya sa mga dahon, sure na sure yan, nakatutulong sa liver.
7: Nakakatulong sa liver. Kaya dun sa mga hindi mahilig kumain ng mga badahon-dahon, is aralin po ninyo. At kaya dun naman sa hindi mahilig at gusto ninyong makuha yung benefits ng mga dahon-dahon, katulad ng malunggay, and also benefits ng also itong ano din, ang garlics din kasi ay nag-activate ng enzymes sa ating liver. Kaya mapapansin po ninyo, ako mismo, kapag kumakain ng ano, kumakain ng bawang, lalong-lalo na yung native na galing sa La Union, ang sarap ng pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam, tapos hindi bloated ang tiyan.
6: Sabi nga nila, ang gaan ng pakiramdam ng kumain, ang hindi maganda ang pakiramdam, yung kausap.
7: Yung kausap. Wag lang ninyo, ano, wag lang ninyong gawin kapag meron kayong meeting o di kaya papasok kayo sa trabaho. Pero kapag ka nasa, let's say, magfa-farm kayo, napakaganda talaga pag nagfa-farming, kumain ka ng makakain ng
5: bawang.
7: Ng bawang. Ang sarap sa pakiramdam katropa.
6: Patingin ko, it is better to have bad bread than no bread.
7: Diba?
6: Pero may solusyon.
7: Yes,
6: sa Santon Plus Gold, merong garlic extract.
7: Mm-hmm.
6: Na hindi mangangamoy yung hininga mo,
7: ang
6: garlic.
7: And also malunggay. Yan. Mm-hmm. Kaya ang atin pong ang combination ng Santon Plus Gold at ito pong Santon Vitamin C is napakaganda po sa liver detox.
5: Mm-hmm.
7: Kasi yung ano, yung vitamin C ay nagme-metabolize ng tumutulong na ma-metabolize yung mga excess fats sa ating katawan, hindi lamang sa atay, kasali na din sa ugat.
5: Mm-hmm.
7: Kaya kapag araw-arawin ninyong inumin ang Santon Plus Gold at saka Santon Plus Vitamin C, hindi lamang natutulungan linisin ang ugat ninyo mula dun sa mga bara, nakakatulong din ito na maproteksyonan ng inyong atay mula po sa pagkakaroon ng fatty liver disease and liver damages, mga katropa.
5: Kasi yung iba nga, Dok, di ba, ang ginagawa nila, yung lemon, binababad nila sa water, yun yung iinom nila. Yun yung ginagawa nilang kaugalian. The main purpose nun is para sa liver natin, para maging maganda yung liver.
7: Liver detox. At
5: of course, ang vitamin C kasi tumutulong yan sa assimilation ng mga master antioxidant. Yung kung hindi nyo nakakalimutan, yung glutathione na isa sa pinaka, ano yan, hindi lang yan para sa skin natin. Actually, ang isa sa punterian niya organ is yung liver area natin. Kung paano mawapalakas yung liver natin. At sa tulong ng vitamin C, eh nagagawa ng glutathione yung main purpose po niya, mga kaibigan. No? So sa mga kabayan natin, kapag kulang kayo ng vitamin C, asahan nyo na unti-unting hihina din ang atay natin.
7: Atay, yes.
5: Kaya napakahalaga talaga ng merong source tayo daily ng vitamin C. Oh, so santon vitamin C, pwede yung idagdag ninyo sa mga vitamins nyo or sa mga diet po ninyo, mga kaibigan.
6: Napakarami pa sana, no? Nandiyan pa yung mga healthy fats, detoxification, yan, fasting. Kaya lang, kulang na yung oras natin, mga partner, ano? Kaya, ang kailangan talaga natin siguruhin na talagang mababantayan natin yung ating diet para yung liver natin na napakasipag, napakatibay, eh, hindi naman tuloy-tuloy na bumigay.
5: Tsaka, huwag kalimutan, ha? Uminom po, Santone Gold Herbal Capsule. Kaya sa, kumbaga, practical na pamamaraan na makakatulong sa pagpapalusog ng atin pong atay. Dahil nga yung mga nabanggit nyo, Doc, ano, na mga ingredients ng Santone Gold natin, eh meron siyang kakayahan or mga properties na makakatulong na malaki sa pangangalaga at pag keep in check ng atin pong liver area. Okay, isama nyo yan sa inyo pong mga supplementations, isama nyo sa diet po ninyo, sa lifestyle ninyo para maging mas healthy at mas malusog ang atin pong ataya.
6: Eh yung mga bago tayo mag-break na konti, ano? So marami nang tatanong, makakatulong ba yung Santone Plus Gold sa katawan? Oo. Yes, kasi una yung ingredients sa Santone Plus Gold selected na yun, eh. Kumbaga, alam natin kung ano yung common problem ng mga Pilipino.
7: Yes.
6: And ano yung mostly nakakatulong sa atin in everyday use. So, doon sa Santone Plus Gold, ang dami doon mga liver protection na mga phytochemicals. For example, yung malunggay pa lang, ang dami-dami yung mga quercetin, di ba? And another thing, yung iba pang mga ano yung Santone galing sa mangustin,
7: yes.
6: Oh, ang dami niyang mga scientific research. So antioxidant. And also yung isa sa ano yung ampalaya.
7: Yes,
6: di ba? Eh napakalaki ng connection ng sugar sa ating liver.
7: Liver, yeah.
6: Oh, so pag kumakain tayo ng ampalaya, eh malaking bagay. Kaya lang hindi lahat kumakain ng ampalaya. So yung Santone Plus Gold, meron siyang extract ng ampalaya na pwede natin makuha yung mga phytochemicals na may benefit. Oh, kaya yan ho, ang naitutulong ng Santone Plus Gold bilang suplemento, bilang tulong para po sa atin pong katawan.
0: The secret of health.
5: Yan, mga kaibigan, maraming salamat, mga doka, sa mga infos na naibahagi nyo sa ating mga katropa, mga kaibigan, na makakatulong sa pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong atay, okay?
0: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
5: Live advice po muna tayo, mga kaibigan, sa iyong pahabol ng katanungan. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon nag-text dito. Doc, wala po ako mabili na premium D3 at Santone Herbal Soap. Araw-araw po ako nakikinig sa inyo pong programa sa XFM. Nakakatanggal po ng stress. Ako po si Mario Buscocho ng Barangay San Agustin, Santo Tomas City.
6: Sa Batangas siguro.
5: Sa Batangas, oo. Pwede kayong ano, kung nahihirapan ka na makahanap sa mga pharmacies or drugstores, ay rumekta ka na lang sa online. Yestral Clinic natin.
6: Sa Batangas City?
5: Yes, oo.
7: Ayaw, may clinic pala
5: sa Batangas. Pwede kang dumiretso doon dahil kompleto lahat tayo doon ng mga Yes to Health products natin.
6: Kung wala naman kayo talagang time, pwede kayong umorder online sa Shopee.
7: Yun, para door-to-door na, hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay.
6: Uso na ngayon yun eh. Actually, ako nga, madalas umorder pag mga mahirap ang hanapin. So, doon mo hanapin siya. So, Yes to Health 2011, yun yung official Shopee store po ng Yes to Health mismo.
5: Mm-hmm. Oh, yun ah. Sa mga kababayan natin, isang kasi nakakaubusan talaga ng mga products sa atin, ano? Especially yung mga healthy coffees natin. Yes. At iba pang produkto ng Yes to Health.
7: Okay. Minsan, ubus na talaga, sa shelf.
5: Oo. Sabi nga, parang inuulam daw eh. Eh, kasi makikita naman natin, lalo sa mga nakasubok na, sila na mismo yung nakakapag-verify kung ano yung mga good effect ano, ng atin po mga produkto at talagang tinatangkilik ng karamihan.
7: Kaya din sa mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo na para kayo din naman na yung makakuha ng benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health products.
6: So from year 2011, mga partner, ang produkto ng Yes to Health, especially Santon Plus Gold, Santon Plus, talaga ang dami gumagamit niya.
7: Yes.
6: Kaya doon natin nakikita, the more consumer na nagre-repeat order, gumagamit araw-araw, nakikita natin yung benepisyo ng mga produkto. Kaya kami sa Yes to Health, we keep on yung ating boss talaga. Iniisip kung ano pa yung mga produkto makakatulong sa atin. Kasi napakarami mga tao na hindi sila makabili ng mamahaling gamot, mamahaling suplemento.
5: Tama,
6: napaka-abot-kaya ng ating Santo na Plus Gold at saka yung iba pa nating produkto. Katulad ni Sir Ding Estrella, sabi niya dito sa comment niya, kami dito sa Puerto Princesa City, Palawan, naka-radio na naka-FB Live pa.
7: Doble. Doble.
6: Di ba nag-i-echo, sir? Ayan, kasi ped daw na ako, 11 years na ako stroke, hirap na makalakad, kaya sa radyo na lang ang kasama sa araw-araw. Thanks po, 57 na pala ako. Bata pa si sir, 57 pa lang. Saka si sir yung ano, narigaluhan natin kahapon. Sir, parating na yung ano mo ha, yun ho ay ipapadala na sa inyo yung inyong regalo. At dun sa mga iba na gusto magpahabol, parang wala pang nakaka-follow sa ating
5: wala
6: ano.
5: Pa.
6: Oh, kaya sayang naman eh hindi natin maibibigay kasi may mechanics tayo. Oh, 'yun po ha. May iba pang tayong question diyan?
5: Meron pa doc, sabi ito. Doc, papayo naman kami dito sa Lanao del Norte. Uy. Saan kami pupunta na Yes to Health Clinic?
6: Ano ba malapit sa Lanao?
5: Ang mga Yes to Health Wellness Center natin dyan sa parting Mindanao po ay sa Mati, Tagum, Davao, Zamboanga. Sa Zamboanga naman, sa meron tayo sa Ipil at meron tayo sa Pagadian. Oo. Doc Ron, saan ba pwede medyo, malapit siya?
7: Medyo malayo-layo talaga.
5: Malayo talaga?
7: So, idalangin po ninyo na magbubukas din po tayo sa Lanao area. Kasi malaki din ang Lanao. Lanao del Sur at Lanao del Norte po yan. Napakalaking populasyon. And of course, marami din siguro sa mga user ng mga kapatid natin, mga Muslim sa Lanao, na gumagamit ng atin pong Santon Plus Coffee Mix.
6: Pero nakikinig sila ngayon, saang istasyon kaya sila nakikinig? Kasi naririnig tayo sa Lanao. Siguro, actually, commonly naman sa Yes to Health, kung saan meron tayong mga
7: station,
6: doon din tayo naglalagay ng ngayon ang pinaparami natin yung ating wellness and pharmacy. Para double purpose na.
7: Baka abot sila galing ng Pagadian City. Kasi yung Pagadian City, adjacent lang yan doon sa Lanao, sa Kapatagan, bandang Kapatagan at saka doon sa ano, sa basta area ng mga Kapatagan na yan. Is abot yan ng ano ng Pagadian City, XFM Pagadian City.
6: Oh, hayaan niyo po, ibubulong natin sa ating mga boss ano. Baka sakaling i-consider nilang lagyan po ang Lanao.
7: Yes.
6: Kasi ang layo din ng ano no, nung pinakang malapit na Yes to Health Wellness Clinic.
7: So ang pinakamalapit siguro diyan is yung ano natin, yung sa Pagadian City.
6: Pagadian
7: City, yung pinakamalapit po.
5: Na pwede nilang puntahan.
7: Pwede nilang puntahan.
5: Ayun. Okay ha. Eto, naghahanap din ng Santon Gold Coffee. Grace ng Olongapo City. Ipagtanong-tanong nyo po sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo ang atin po mga produkto ha. Kasi for now, wala pa tayo sa mga big pharmacy natin. Ano? Yung nilalakad pa natin para ipasok itong Santon Gold Herbal Capsule natin. At saka yung Santon Gold Coffee. Yung sa mga small pharmacies, marami yan. Nagkaalat yan. Kahit saan pwede kayong magtanong. Ano? Yun nga lang, pagka nagkakaubusan talaga, ay wala talagang magagawa
7: order,
5: doon.
7: Ano? Order siya online.
5: Pwede order ka na lang online.
6: Pero Santon Plus Gold nasa Mercury Drug.
5: Yun, no? Meron yun. No?
6: Mercury Drug, yung mga ano malalaki.
5: Southstar, Generica, Watson.
6: Watson. Yan,
5: kaya maghanap nung
6: doon. Yung other product lang ay hindi pa ito doon. Pero ang dami nito sa mga local pharmacies.
7: Local pharmacies.
6: Kaya Ang gawin nyo na lang siguro para sure, kung talagang malalayo po kayo, sa Shopee.
7: Mm-hmm.
6: Oo. Kasi ano rin naman eh, kumbaga, minsan nga sa Shopee may mga discount pa silang ino-offer. Minsan may mga promo ganyan-ganyan.
7: May
6: ganyan.
7: Free delivery.
6: Oo. I-check nyo lang po para... Kasi kahit saan, ang Shopee, nakakarating eh. Doon nga sa lugar ng kaibigan ko, nakaka-order siya kahit na doon sa Sabulubundukin eh. Diba? Basta nararating ng rider, nararating ng delivery.
5: Okay. Ito, another inquiry. Doc, nakakatulong ba sa tuhod ang Santon Gold Coffee? Salamat po.
6: Yes. Because sa Santon Gold Coffee, meron siyang collagen.
7: Mm-hmm.
6: Alam naman natin na, diba, na ang collagen ang isa sa pinaka-abundant sa ating katawan dahil siya ang nagpapatatag ng lahat ng bagay ng katawan. Hindi lang skin, hindi lang bone, hindi lang yung kasupasuan.
7: Yeah.
6: So kung ang kailangan natin yung restorative nutrients para sa tuhod, walang iba kundi ang collagen. Ang collagen, meron tayo sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Yeah.
6: Hindi ka lang tatatag yung mga tuhod mo, yung balat mo, kasama na yan. Saka meron pa siyang glutathione. And take note ha, limang ingredients na herb ang nandun sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya nga, binuhusan na ito ng ano eh. Sabi nga nila sa termino, paldong-paldo sa sustansya.
7: Uh-huh.
6: Di ba? Kaya nga, Santon Gold, kasi minsan, pag umabot na tayo sa edad na 50, di ba, golden years, 40 pa nga lang, iba eh, talaga. Iba na yung pakiramdam eh.
7: Humihina na yung
6: humihina
7: ano,
6: na.
7: Katawan.
6: Marami na talaga tayo mga karamdaman because of aging process. So, yung coffee na yun, especially formulated for us na nandun na sa edad na gold pataas.
7: Gold na.
6: Gold ginto, na talaga.
7: Ginto na.
6: Oo.
7: Well, isa din sa maganda na gagawin po ng ating texter, no, doon sa may, kapag may problema sakit sa tuhod, combination ng premium D3 natin at saka ng Santon Plus Santon Gold capsule para ano, para mas mabilis yung ano, yung epekto sa katawan. Nakaka-epekto yung ano, yung coffee, hindi nga lang kasing bilis. Kung gusto ninyong mas mabilis,
6: i-combine
7: and then kapag ka nawala na yung symptoms, balik na lang kayo doon sa isa na lang ang Santon Coffee o di kaya Santon Coffee Mix na supplementation po.
6: Lalo na kung may pain, may mga pananakit, huwag niyong kalimutan yung premium D3 kasi may Moringa seed oil yun.
7: Yes.
6: Oo, na Moringa seed oil, anti-inflammatory po yan.
5: Tapos huwag kalimutan na igalaw-galaw. Yung iba kasi pagka mayroon ng pananakit sa tuhod, mas lalong hindi na nila ikinikilos yung mga kasukasuan nila dahil nga siguro yung pain, hindi nila tolerate. Pero the more na hindi nyo yan siya ikikilos, the more na mas iindahin nyo yung sakit nun. Yung iba, kaya pang tumayo-tayo. Pero pagka hindi mo na yung maikilos, naku, pati yung pagtayo mo, mas mahihirapan ka na. Ano?
6: Yan, okay.
0: The secret of health.
5: Mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin. Ha? Kulang na kulang talaga ang ating buong oras. Para sa mga kababayan natin, ha, na ang tagapakinig po natin, subaybayan lagi ang ating pong programa. Sa mga susunod pa na kabanata ng programa natin, magbabahagi pa tayo ng mas marami pa ng mga kaalaman. Doc, baka may pahabol pa po kayong mga mensahe.
7: Huwag po kong kalimutan palagi ang pag-inom ng ating Power Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and also Premium D3 para mapanatiling malakas ang ating katawan. And of course, manatiling nakantabay dito po sa ating programang The Secrets of Health mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. Araw-araw po yan dito po sa XFM Philippines.
6: Ayan, at syempre, thank you very much, katropa. Sana po yung nakapag-iwan kami ng makabuluhang information na magagamit natin sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pagpapalakas. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
5: Maraming salamat Doc Algie at maraming salamat po Doc Ronald Paller at sa lahat ng mga avid listeners po natin, ganoon rin sa mga viewers natin sa ating FB live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat sa pagsama sa atin dito sa ating puntalakayan. Sa ngalan natin pong butihin na CEO Doc Remilito, ito po yun ko Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
8: ay panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: lang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: X-rated sa XFM.
2: Nagugahimsog sa panglawas, unang nga pinaka nanambal pa.
3: Katropa, alauna, 39, sa kahapunon. O ganyan na po ang laing tukar. Sunat ang giandam para kaninyo.
4: When you

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na good ko everyday.

at saka klaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito

0: beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gib kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: μας. Σε για οικούς έχουμε το παγάν.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
2: Mauni ang lupot unsay nung kina tao. May sobra ka to kiro. Putlon kuni anumat sa dwayang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

nagdalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan.

Angaway Batasan. May hapon kaninyong tanan. Aniyan na po ang laing sugilanon nga maghatag og kinabuhi sa mga suwat tampo nga gipadani ining programa. Inubanan sa kalipay kasakit og pagmaya. Ang sinaligan sa isgutan ng advice. Pagtulunan og tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad, sure kong magmahay ragud mo sa unahan. Pag-adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya di sa Davao de Oro. Ang ato mga X-rated baby boy. Kining atong sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. Usa ka babae nga taga Negros Occidental. May pagpaminaw din sa Negros, labi na sa kanoon, ug sa may gihulungan. Itago na lang nato siya sa pangalang Susan. 19 anyos, ang iyang sugilanon nga ipaambit karon, may tungod sa iyang uyab. Nga may tinatagong baho. Ano to, tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Og dinhi na to may bawain ang dagan sa inyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taod-taod ang iyang drama. Mao nang lingkuri kay tropa. Mao ni ang X-rated story. Ang sota kong may tinatagong baho.

0: E mong crush ay. May kagwapo sa kong crush. Gwapo kit ka isa dahi sa. Makrush ka ako niya kundi pa siya gwapo. Kompleto na gid ang iyang atlaw. Kaya kita naman siya siyang crush.
1: Aw, dapat lang.
2: Day, doon lagi ko'y problema ron.
0: Ha? Unsa man? Makatabang ba ko?
2: Day, naigugma naman siguro ko sa akong crush.
0: Unsa? Hoy, ati-ati ha? Naunsa ka ba ya? Crush lang na ni mo siya. Unya, naigugma na kaniya?
2: Ay, ambot ba uy? Ngano ningon ani man?
0: Oy, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
2: Santa. Asa nang taon ni Payhana, uy? Kaya nabuha mang yun siya? Kanina ram kay kong nagpaabot niya. Wapag yun si Santa.
3: Hi, miss.
2: Hala, aga kong crush.
3: Lakay ballpen? Naaba kay ballpen?
2: Ballpen? Kuan, naa? Naa, time sa kadiyot sa kadiyot lang.
3: Ah, salamat ha. Oh, niyari mo ballpen oh.
2: Why's up yan?
3: Walam ko ko'y time nga mo atupas gawas good o mapalit ko ballpen.
2: Okay, Raoy.
3: Sige, ato na ko ha. Kay klase na ko. O, salamat di ay nga naka-answer ko sa akong assignment.
2: Sige.
3: Ah, kuan ka nang kisa ka dito yung ani mo?
2: Susan.
3: Susan. Okay, tawag ka lang ko Jason.

0: mabuang ko. Mabuang ko na. Pwede na kong mamatay kay Gidol ko sa kongras. Gidol ko na yan. Ayaw, mamatay na
1: dyan, sus.
0: Day, wait, sabi ko ka ginawa. Day, huwag ikong magtuong nga mauti, wait, abo. O ka ngayon, huwag kong magpasalamat ni mo. Thank you, sir.
1: Ha? Uy, nga naman.
0: Kundi ni pa siguro ka today, no? Dito siya madol ako.
1: O, unsa?
0: O, maunang. Thank you. Thank you, salamat, chukayo, salamat.

0: sa sliog ah. Asa naman ani abot oy?
1: Tay. Tay. Bumo ko makakita sa kong crush.
0: Isse. Ay, tingalig. Wa siya mo tungaron.
1: No. Di na gyud makumpleto akong adlaw ron ay.
0: Ah, da pa man.
1: Doy, gusto jud na ako siya makita na ako siya kada adlaw. Like every day.
0: Susan.
1: Napuang naman tingali ko niya, day.
0: Susan.
2: Hoy, nabuang ka na, Susan. Kabata pa nimo. Pero nagkiningon na anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na diin mo uyab, ha?
1: Ambot ani mo, eh. Basta kina-inlove ko niya.
2: Hoy, ayag yun pag binuang niya, Susan, ha?
3: Hoy. Pati manauran yung pagtuon niya, Susan. O na ka musutsuot lang gugma-gugma.
1: Di pa man sa miuyab sa kong crush pa. Pero fail na ko, no? Inlove na ko niya.
3: Putla ka ng pagbati, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayagin binuang yung imong pagkatao.

0: Ambot sa bakong. Unsa man gid ni akong gibati ngadto kang kang Jason. Ang kuno na ako naigugig ko kang Jason. Napraningkig ko niya, DJ. Ito sa pagpanglabay sa panahon. Maokini ang nahitapo.
1: Jason, musta naman ka? Tagsa na lang lagi ko kita ni mo.
2: Kuan, kanang busy lang ko this past few days. Pero karon, okay lang ko.
1: Okay, mauba.
2: Pwede invite ta ka og sa imong amiga?
1: Ha? Asa man?
2: Kuan, birthday lang ko.
1: Mauba?
2: Ato tas bay.
1: Oh,
2: huh?
1: Sure.

0: doon na ba kay Uyab Susan?
1: Kuan, kanang wa pa.
0: Oo, kunin mo.
1: Lagi.
0: Mao ba? Nyao siya. Okay ra nimo kun manguyab ko nimo.
1: Aha.
0: Matud ko, okay ra ba nimo kun manguyab ko nimo?
1: Kuan kanang wa na problema. Unsa? Nanguyab ni mo si Jason?
2: Oh. Pero wala madayo na nga mong panasulti. Kaya gitawag mo siya siyang amigo. Kaya klase na daw niya.
1: Unya?
2: Mag-story ako na may balik karon.
1: Unya, unsa may imong plano karon?
2: Oh. Ako dayon sa suktun.

0: ikaw. Dawaton kay mong kong mag-Jason.
1: Tinuod ka, Susan?
0: Ganahan masap ko ni mo.
1: Yes! Uyab na ta, ha?
0: Basta, ha? Tinarong ni imo para na ako.
1: Ulagi! Tinarong kayo ning ako para imo. Ay, sorry. tinarong lagi ko ni mo.
0: Sige.
1: Ulagi! Tinarong ning ako, ah. Promise!

0: dagat? Sure? Ganahan ka nga, ato ta mag-gimik sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight ta dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, ug ang akong palalag. Okay?

0: Pag-ilis sa Jason. Kito na sila sa taon, nangaligoy na sila sa dagat. Pag-ilis na diha ba?
1: Sige. Buod sa nila ako sa patos.
0: Tabaw na lang nila ito, daan nga itong gibawon na pagkaon. Kay basig doon na yung mga iringgin yung manungkab. Hey, kabaho! Kalain sa baho, sa manroon, patay!
1: First time na ginako nila sa inyo.
0: Dali, Sod. Kay ipela-ila tika nila ni Mama o Papa Abuing. Kay. Dali, Sod. Kay ipela-ila tika ron nila ni Mama o Papa. Inigabot nila gikan simba.
1: May kumta sa inyong sahog eh. Magubos ako sa sapatos pe.
0: Kapaho, pinapatay ko eh. Ante ila Jason, baho kayo.
1: Susan? Naunsa ka?
0: Baho, manggad kayo. Murag baho, baho patay nga ilaga.
1: Oh, basing na namatay nga ilaga din sa inyo.
0: Jason, lingkot lang sa kasasala ha.

akong dakong problema. Tinuod sa physical nga look ni Jason, wala gyud ko angay ikauwaw. Pero maka-discourage lang gyud ang iyang bad odor. Yes. Ang bahong tinatago niya. Ang kanyang bad odor, DJ. Tungod sa kabaho sa iyang tiil, angay bang buwagan ako siya, DJ? Takot na ba ang rason aron mabuwagan ako siya? Pero love man ako siya. So may angay na akong buhaton. Saan man sad na ako ni pagsulti niya nga baho kay sa tiil? Kanabang murag patay nga ilaga? Basi magug ma-offend siya na ako, DJ. Unsao man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Kay tungod crush, abagid na ako kaini si Jason. Og di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba lang ang among relasyon. Sa mga naminaw karon, unsa may angay buhaton ning baho nga tiil? Ako si Susan. Og mao kini ang ako X-rated story. DJ, palihog ko og play sa among favorite nga song. Sa ka Korean song. Ang title Crush. Beautiful, mag good ni day, pataka. Ibu ni siya crush day. Sige lang, i-play na to. Mabalik ha, tambangan ka na mo, kamura kinahanglan yun.

2:33 in the afternoon. Shout out. Oh, shout out ani niya, ani cutting classes. Oo. Shout out daw kay Sean Fajardo nga nag-cutting classes. Grabe na po, Sean, oy. Nakikita kita. Yan. This song is to my crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para hindi mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya tarong, ha? Ang daman yung mga tawag, mga katropa, kaya ito nang tubagon nun taon-taon. Oh, na naman ganit tawag di ay. Tadala ng istoryahon. May hapon. May hapon. Ah, wala di ay. At sa paminahon, ang atong sinada. Cinderella, may crush ako sa'yo.

0: Hello po. Magandang hapon, Kang Chinita. Ayun. Oo, medyo need na talaga yun ang aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC, sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating storya sa araw na ito? Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan! Si Susan na in love sa usa ka lalaki nga gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Ayan, yun po ang tama. May tinatagong baho. Po. Eh, pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa itong mga katropa niya all the way. Ay, nananday sa PS linya. Sorry. Hello?
1: Yes, hello. Isang
0: magandang
1: oh, ano ito na? Busy.
0: Saan nga tang exercise? Wala na dito ko nakatang to tang. Ay! Mo siguro.
1: Kasi ba ito na ay
0: Ano?
1: Kasi lang ay ako na itudlo. Tang to tang.
0: Tuduan ko ni Mumag, unsa?
1: Tang to tang.
0: Kahadlok. Tunduan ko niya og tangdun. Wala lang, nakapangutan na lang ko baka nag-stutter ko karon. Murag wala na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tongue. Hindi na po ako masyadong nag-aagalaw yung tila ko.
1: Dapat
0: lang ba niya bulagan or dili lang? Ayun. Ang sabay buhaton gani, ang sabay buhaton diretso daw nga kuan kanang technique nga para dili na lang sila magbulag niya. Ang sabay dapat ning iingon aron di malain ang iyang uyab.
1: Tagan na lang yung advice. Tagan niya ganun kuan ba nga iingon niya ba nga kanang kawas-tawas kasi
0: ano namang di daw maka-offend? Kaya daw di maka-offend?
1: Kung ano naman ang tahay, talaga nilang. Ang beer, tali si Bibi. Anong
0: Mas mumut ni lab kumbut nga ni mo ani anao niya. Thank you. Sa malain. Itaw, tama, sad, correct. Thank you, Kayo Marvin. All the way from Davao City. Nakay shout out?
1: Naa.
0: Sige, go.
1: Shout out naman ko kay Kayo Marvin. Kami si Chinday, kay Mark, kay James, kay Miss Ben, diha.
0: Yes.
1: Wala siya nakasulod din. Siya na pagkaro.
0: Masa ibang busy. Kay
1: Kayo Marvin, kay Mr. Ayun, kay Miss Chinday.
0: Thank you, Marvin. Katropa mo?
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller ko. Sino makakapasok? Ayan. Sinong, ayan, nagre-ring na eh. Bigla-bigla ako naririnig dito. Tignan natin, sino to? Hello. Who are you? And the
3: hello,
0: others.
3: Hello, DJ RC.
0: Ayan, wala pa rin back.
3: Wala good pa rin back. Happy na tama ko
0: man. Sige, diretsuan na lang, Miss M.
3: Mamata na kunukuli mo, crush lang ba? Or love ang debate?
0: Oh, klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbate.
3: Kaya kung ang crush, like sa love.
0: Akin na.
3: Kung love, galing ni mo, balak. Unsa pa yung diferensya, imo ginandawa to.
0: Sige. Ayan.
3: Mara na, makatan ako kung may nun gani ka crush, ay ibog-ibog, brada na, oy.
0: Ya, unsa man niya doon yung pag-ingon nga di masakit. Ikaw daw, kung imong uya bogtail, unsa man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
3: Ay, dili. Ano, hundred, iparay gan nga. Kanang, panal, or laba ka rin ang tawag. Kanang, patambalan ka na imong TLB dahil lagi kayo nagbaho ay kayong gabi ito natambalan o dili na niya pasuotod ng sapatos para dili na sinton kaya usama sad na ka lang mag-medias mag sapatos
0: it's dili either
3: ang TLBA
0: it's kaya either na di na lang niya pasapatoson or di niya pahubuon ng sapatos
3: ay dili magsinilas na lang
0: sige, alright. Dito sa tama po. Mas maayo. Post
3: dili,
0: lang.
3: Dili na. Ay, gamay na. Kaya na problema. Binata mo na.
0: Ayan. Thank you, Kaayo. Miss M. Thank you, Kaayo. Miss M. Miss M. Katropa mo.
2: Exciting. Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ? Bigay na natin. Wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa. One last caller. Hello? Hello?
4: Hello?
0: It's me. Kinsa ni?
4: Iman.
0: Si?
4: Iman.
0: Eman. O sige, Eman. Dinatodyo gayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya yung uyab nga bahog tiil? Or unsaon niya pagingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offend?
2: Ay! Hindi
4: na naman niya bulagan ko. Ora na yung problema.
0: Unsaon man niya pagingon aron di masakitan, Eman?
4: Hindi na. Hindi na. Iyan ang pag-iitin ko naman ito.
0: Ang sa putol-putol man, Eman. Di ba klaro, Eman? Ang sab.
4: Iyan nga to. Iyan ang pag-iitin ko naman. Kung nga yung mga pang-iitin ko naman. Mag-iitin ko naman.
0: Yun
4: na lang niya. Ito, lo mo gud na yung tiyan. Tingot, ya, kung nang magkakawala ka.
0: Ayan.
4: Nga, magkabalo na po dito na, sige na dahil buha ka ng pilipat. Ano, pili mo na siya?
0: Correct. Ayan. True!
4: Oo, ano yan, susun doon, kaya, kaya po po tinulagi sa niya. Ano, dahil po mga musikan mo dito na. Wala na, iti alam pagkakit po doon. Ano, hindi mo yan buha doon.
0: Ayan. True.
4: Ano na, pagka makarayin, hindi po doon, hindi po na, ano ba?
0: Ayan. Ya, usa man pag-ingon aron di malain.
4: Iya, kuno hay.
0: Kung ikaw imong uya bahog TL, usa man pag-ingon gani ko ikaw ha, ikaw mismo.
4: Ako nga kuha kung ingon nga. Mura mag may akong napansin mo nga kuha. Ano yun nga.
0: Naibag-o ni mo, nagpahit ka guaw. Anyway, Emon, wala mo kung iyong oras, Emon. Oy! Oo, neto 48 naman. Nakai-shoutout, Emon.
4: Oo, siya tawad ko niya. Nanungin na, iwan.
0: Ayan.
4: History mo.
0: Oh, ato.
4: Salamat, kayo nga.
0: Salamat, Emon. Emon, katropa mo.
4: Exciting!
0: Crush, kung Reyna Chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kaya gusto kong mutambag. Salamat, crush. Ugma na lang. May hapon ka, tropang heart. Shout out ko sa kong crush nga naadiha. Salamat. Mas ganahan kong mutambag ni DJ RC kaysa ni Susan. Nga nung natukan man to siya. Wala ko ka-practice. Oo, ano ka-practice on saon pagtulon, kagawad. Sabi gini si kagawad. Oy, DJ RC, anaon na pa di ma-offend ng iyang pangutan on. Unsa lang ilaban ni mo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amoja na sad. Thank you mga katropa sa mga namino karong orasa mo na to. Di na takutin maabot na nga to ang programa. Ang sunod yung programa ang asintado. Ugma po, magdungganay na punta. Na naka-standby ni si katropang Eric Serres Manait. O narabukot pangutana, ano niya ron? Muna mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us up until when mahuman na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Sa co-partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
5: XFM.
6: Exciting summer man na katropa.
0: Sa
6: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
0: Summer na!

0: lamang sa inyong mga lugar.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Get ready, Cebu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
3: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge.
3: 6K,
2: 12K,
3: or 16K.
2: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
3: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
2: four iPad A16 tablets,
3: four Sony wireless headsets,
2: four Huawei Watch Fit,
3: four smartwatches,
2: four JBL Go 4 speakers,
3: four Huawei FreeBuds,
2: and many more exciting prizes.
3: Register now.
2: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
2: Run, celebrate, win.
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsilip, pangatol niya kumata, usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Lab, abri ko.
5: Ha?
4: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
5: Oh, dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Ah. Okay, Roy. Wa bit ako'y kauban.
5: Ah. Ipa wala. Pero ako, naa.
6: It's a 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: Sun.
1: X FM.
2: Exciting.
0: Santo Blas Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibog yun ang Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
2: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: All sa inyong mga lugar.
1: XFM
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Send money abroad quickly and easily with MLier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, gani nga ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
3: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
4: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
5: It's a king!
0: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: It's a

0: na duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Iligyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Pisot pa tayo si papa.
5: Pisot pa yun rin taon.
4: Daw gawa, papa eh.
5: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: to me.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Blasco.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Blasco Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santo Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santo Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Envul Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ko si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan.

0: Lead sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

Praise the Lord, hallelujah. Mga kaigsoonan, nindot kaayo ang minsay sa awit nag pahinomdom ka na to, no? Pinagi sa kinaiyahan. Minsay sa awit nag-iskot siya og kita na to og nature calamity, no? Kalamidad pinagi sa kinaiyahan. O niya nitokmagit siya sa tuwang gisgutan karon or atong pag-isgutan. Nato pong isgutan kagabi eh. Nga kita na to og bagyo og unos, no? Ato og yung giantos, human daw kasakit, muhunong ang unos. Human sa bagyo, may kalipay na. Abi bitaw ninyo mga higala, no? May gabi iyo sabday kang Sir Tristan wa Wayat Gulay, mayong gabi Evangelist Junard, no? May gabi sa imuha tanan din na kauban sa imuhang pamilya, Sir Tristan, na asa man ni nagapaminaw karon. Okay, balik ta sa point mga kaigsuunan. Calling the attention sa tanan nga mga nagapangalagad karon sa ato ang present time, sa ato ang panahon karon mga kaigsuunan. Kita nangalagad yun ta, doon natin gituuhan, gibuild up na to, ang ato ang pagtuo, doon natin doktrina, doon natin prinsipyo, doon natin inadala-dala ng mga pagtulunan, mga kaigsunan. But in realidad, kung muabot na gani, no? Ang bagyo o unos sa to ang kinabuhi, mamaterial man or spiritual or mga pagsulay, no? Nga gitawag na to o unos sa to ang kinabuhi, mga kaigsunan. Kasagara, in reality, mauna ang usa sa mga mupatumba sa Kristohanon, no? Mupatumba sa pagbarug sa usa ka Kristohanon. Santo si mga kaigsunan, pero kita nga mga nagapangalagad or tanan, no? Dili lang kay specific sa usa ka grupo or religious groups mga kaigsunan, but kitang tanan. Tungod kay kuan man eh, kanang gitaw na to og kitang tanan, bisan pagmingtag man nagkalahi, pero kitang tanan, dili ta makalikay kung pagsulay na ang isgutan. Good evening, usab kang Sir Gilbert, no? Binuhay Kambang. Good evening sa imo din ha. Mao lagi sa to ang panahon karon mga kaigsoonan, hala magdinasigay ta, no? Mag kanang kita tog mag-inampo ay ta matag usa nga kanang dili na nato kanunay pa nga murag magtinudlo ay bata kung kinsa ang sayop sa tua, kung kinsa ang usto nga murag magpataas ta sa tua nga nabalan, no? Sa tua nga kaalam mga kaigsunan. But instead atong i-try og analyze mga kaigsunan kung kini ba tong sigiglalis, no? Kini ba ang ato ang sigig palabuan ay sa tua mga nakatunan, makatabang ba ni sa at paglambo sa tua ang espiritual nga kondisyon, no? Or makatabang ba ni nga mahimo kitang duol ngadto kang Ginoong Hesukristo or basig unya mga kaigsuonan, ha? Nga magamping ta kay basig unya mao kini ang mga rason no ginungdan nga mga wala hinuon kitang tanan. Kay naman ganuman na focus ta sa atong gitun-an pero wa ta na focus kung unsaon pagtuman ang ato ang nakatunan. Muna nga aminsay sa awit nagpahinumdum alang sa matag usa kanato kanimo higala igsuon nilintak na as kagabion nga ang usa ka tawo nga nagapangalagad bagyuhon yun na sulayan testingan. Kaya sa atong pagpangalagad murakag nag-ugbok ana og poste, no? Para masulayan nimo nga kanang ligon, sulayan nimo nga kanang di na matarog imo ginang testingan og uyog. Muna ang mga possibilities nga atong gi-expect labi na gyud sa mga Christian mga kaigsoonan, mga nagapangalagad, no? Muna nga ninintak na sa kagabion, I hope nga kung imo man kung naamang kakaroon sa kahimtang, no, napagsulay man, naamang ka sa panahon sa kalisdanan, material, no, naggabalatian man, usa na siya sa mga ahensya sa Ginoo. Ayaw i-interpret. Ayaw lahia sa pagsabot. Nga burag maingon man tanga nawad-an naman ko sa paglaom. Gibiyaan mong ko sa Ginoo. No. No nang mga pamaagi,
basic nga mga pamaagi nga gihit mo sa Ginoo para nga ikaw mahimong malig-on sa imong pagsalig ngadto sa iya, ha? Yes, Lord. Ha? Maabot yun sa tuwa ang kaluya, maabot sa tuwa ang kaguol. Pero mao na mga panahon na mga kaigsunan nga wata ka bantay nga gisulayan dahit ka nga mubarog ba ni, no? Mga lagad baga gihapon ni kung mawala ang iyang anak, mga lagad baga gihapon ni. Kung kini siya mapobre, mga lagad baga gihapon ni. Muna nga, sa ito ang mga kaigsunan, part na sa ito ang pagpangalagad ka na nga mga pagsulay, ha? Wala gid ako ng hi, no? Tanawa, oh, amin sa isawit. Wala daw kuno higayon nga imo nga gipasagdan. Wala man gyud. Kay usahay man gyud kung wala lang tay kwarta, maingon ta gipasagdan man ko sa Ginoo. I-question lang kay basig wala day kay trabaho no man wala kay kwarta. Na basig trabaho ta mga kaigsoonan 6 days self down labor. Mao gina ang mga tan-aw na to kay basin unya dunay mga ginagmay lang nga mga problema sa tuwa nga kinabuhi ato nang ibasol ngadto sa Ginoo. Okay, so anhi na ta sa ato ang main topic in connection and relation sa ato ang gisgutan kagabi eh. Magiya ka na to kung unsa ba, no? Unsa may connection sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon? Unsa ba ang nanggitaw na to og kanang tinuod ng mga hinungdan og angayan ba ko mga makulbaan? Angayan ba ta nga mabalaka. Take note mga kaigsunan, no? Nga kung basahon nimo ang Genesis chapter 6 verse 5. Ang kining kalibutan niagi na ni siya og trahedya. Trahedya ba? Unsa ba term ani? Niagi na ni siya og dako kaayong kalamidad. No? Kining kalibutan nga atong gipuy-an nga imo nga gi-enjoy karon, niagi na ni og usa ka dako nga kalamidad. Kanang baha na to karon, wala na kaniadto, no? Wala na sa kumingking kay wa gyud na nilapaw nga nawala ang bukid. Kanang nalapuan ron balay ra man atop ram kita pagani. Pero kaniadto mga kaigsoonan, kining kalibutan niagi na ni siya og dili tiaw nga mga panghitabo. Niagi ni siya og lunop mga kaigsoonan. Og kabalota, og kabalo mo, kung unsa ang mga rason, no? Sa mga hinungdan. Kay kinimangon na ito ang pagtuon mga kaigsunan, kuhaan na ito og leksyon ang mga panghitabo kaniadto, kung giun sa pag-deal or giun sa pag, sa may nindot aling nga term, no? Unsa, giun sa Ginoo pagtagad ang mga tao kaniadto sa dihang nakita niya nga wa na mo uyon sa iyahang gusto, no? Sa iyahang rules and regulations wala na bitaw ni wa na mitumong wa na ni tunong di ay I mean, no? Muna nga sa diyang nakita sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Sa unsa ang gibuhat sa tao kay kung magiskot lagi ta og katalagman baha tsunami wala na sa kumingking sa mga pangitabo nga na-record sa balaang kasulatan ngayong umakita sa Genesis chapter 6, no? Sa diyang nakita sa Ginoo mga kaigsunan, or giingon din ni sa diyang nakita ni Jehovah ang pagkadaotan sa tao sa yuta, dako! O nga, ang tanang pagpamalandong sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, lon-lon mga kadaotan lamang gihapon. Okay, so before ta mo basa og other text mga kaigsunan, ato sining kuan gamay og unod. Na kuan na to gamay sustansya kining mao nga bersikulo. Question, unsa daw nakita ni Jehova sa tao or ibabaw sa yuta? Ang tao nagbuhat daw og dako kaayo nga kadaotan. Unya, sunod, unsay sulod siyang unahona? Lon-lon kadaotan. Ang iyang unahona, lon-lon kadaotan. Sa iyang kasing-kasing, lon-lon kadaotan lamang gihapon. Now karon, ang Ginoo kaniadto og ang Ginoo nga atong giila karon managsama ra na sila. No, walay pag-usab anak mga kaigsoonan. Karon, kung kanang Ginooha nga iyang na-observe nga sa iyang gibuhat ang sa diyang nakita niya ang tao
ibabaw diri sa yuta nga ang ilang mga activities ba, ang ilang mga gimbuhaton ba, no? Naa. Pero kung naa naman galing taana nga posisyon or kahimtang mga kaigsunan, hagaan po na to og igo nga panahon nga ops, dininaw kutob. Tama na ni. Murag ni agi naman ko ani, no? Naka-enjoy naman ko, dapat dirin ako kutob. Ma-option na pod ka, Monix, muhatag ka og panahon nga to sa Ginoo, mamalandong ka siyang pulong, magbasa ka, atog simbahan, ma-appeal ka og mga prayer meeting, prayer rally. Sa lagtod nga pagkasulti, musalmot ka sa mga activity nga spiritual, nga makapa-uplift pod sa imong spiritual condition mga kaigsoon. Kay gani, kung mabalik lagi ta sa karaang panahon, kiniding kalibutan mga kaigsunan nga dagko ng kahoy, naghanag building, kaniagto di ay giagi ni siya og lunok. Ang sinong dan? Ingon din sa Genesis chapter 6 verse 6 mga kaigsunan, sa diha daw gibuhat sa Ginoo ang tao og sa dinakita niya unsay gibuhat sa tao, lunlon kadaotan. Sa tinood lang unsay giingon niya sa 6 verse 6 no? Sa libro sa Genesis, kung doon na mo'y Biblia din ha. Ingon din he, og nakapabasol, kini, nakapabasol kang Jehovah, nga gibuhat niya ang tawo sa yuta. Og nakapasubok ini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og miingon si Jehovah, pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat. Sukad sa tawo hangtod sa mga mananap, og hangtod sa mga butang nga nagakamang sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol ka na ko nga gibuhat ko sila. Pwede magbasol ang Ginoo, nakasulat. Kung siya nakasulat, nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao. No? Nga nung nagbasol, tungod kaysa diyang nagbuhat niya ang tao, kita niya nga, instead nga ang pagsunod sa iyang kabalaoran o ang pagtuman sa iyang kabubuton, pagsunod sa iyang kabubuton, maunta ilang buhaton, na-focus ang tao, mga kaigsunan, sa ilang kaugalingong gusto, sa ilang kaugalingong gana, sa ilang kaugalingon nga, kailang gitaw na ito, kaugalingon nga, si pangani nga urog o nisabay na sa uso, muna nga, sa tuwa mga kaigsunan, usan ni siya ka butang nga angay na itong tagaan o igo kaayong pagtagad, no? Para nga sa uabot nga panahon, dili ta makalitan, no? Dili ta makalitan. Kay, kining kalibutan na sa ato ang panahon karon in the present day, according sa Book of Luke, mga kaigsunan, 7:10 verse 26 up to 28 na siya. Nga sa katapusan mga adlaw o ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw, inaani ang problema nato. No? Sumala pa kung imong basahon sa English version mga kaigsunan, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, and they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed him all. Ang panahon din sa Ginoo mga kaigsunan, sama sa kaadlaw ni Noah, unsay sila gibuhat? Ngaon sila, nanginom, nagpangasawak sila, nagabuild sila og mga balay, hangtod ako nung miabot ang lunop nga wala sila makabantay. Mao mo gunay delikado. God mo bitaw nga naghahatag ta og mga pasidaan. Naghahatag ta og mga ginagmay nga mga warning shot, no? Mga pagpahinomdom. Kita doon natin kahangawa. Burot pasabot, doon natin concern. Dili man lang sa atong kaugalingon, kung maniguro lang po sa atong kaugalingon nga, ala, bahala na sila. No. Kaya wala tayo gideside nga para lang sa atong kaugalingon kita. Munang ingon sa kanta bito sa itong mga kaigsunang Katoliko nga walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Abot ipasabot, gibuild up ta para nga doon na tayo duties and responsibility sa ato ang neighbor, sa ato ang silingan. Kay
dili man sa pag-unsa, pero gigamit ta ang tao, gigamit nga hinsa para pod sa pagpahinomdom, pagguhatag og pasidaan ngadto ra pod sa iyang kapwa tao ra pod, no? Mo na nga ang mga panghitabo de sa tuang palibot karon mga kaigsuonan, dunay gitaw na to og paralel sa mga panghitabo kaniadto. Unsa day lang gibuhat? Basig kita ba? Mabitaw nga linogon, sumala pa sa tuang gisgutan kagabi eh, mga kaigsuonan kanang Salmo 18:7 nga iyang kining linugon ang kalibutan, no? Ang mga pundasyon ni sa mga bukid iya kining uyogon tungod sa iya nga kasuko. Unya katupong dito sa atong gibasa sa Genesis chapter 6 verse 6. Ingon po dito nga iyang laglagon ang tao tungod kay nagmahay siya nga iyang gibuhat, tungod kay ang gibuhat sa tao lunlon kadaotan og iya kining laglagon pinagi og lunop. Pasalamat ta karon mga kaigsunan nga wa pay igo nga lunop gyud, no? Kay dili naman pod lunop ang pamaagi sa Ginoo para nga mahinluan og malaglag kining kakadaotan ibabaw ni ining kalibutan, no? Buraga dili man pod ingon nga mawa gini nga planet Earth. Pero mag-isko ta og cleansing mga kaigsunan, agi gyud ta mo undergo gyud ning kalibutan na og usa ka paghinlo. O gani kini mga panghitabo karon mga warning pasidaanan ni siya para sa ato ang oy di na ta maglangan-langan, ha? Papa, oy gini kanan. Mag-buhat ta og usa ka pinasahi nga buluhaton nga ikaw mismo ang magdesisyon kung magpabilin bata sa tuang kahimtang walay pagtagad sa mga panghitabo ibabaw ni kalibutan or maghimo kita og pinasahi nga lakang para masecure ang atoang matag usa ka mga pamilya, no? Moingon ni sa 28 likewise also as it was in the days of Lot, they did it, they drank, they bought, they sold, they planted, and they built, mga kaigsunan. Muna nga, makaingon tayo nga burag lahi raman sa tuang nga panahon karon dili, oy. No? Makaingon lang hinuntag nga high-tech ang tuang nga ipanggamit kay kaniad to. Sila, pag sila ang magtanong, burag mano-mano man. Karon dun ay mga area nga mugamit na o mga machinery, no? Makinarya ang ilang nga ginagamit. Pero but still, ang activity is still the same. Nagtanom. No? Sa pagigingon din eh, nagapangasawa, ah, yes. No? Nagdubli pa gani ang uban. Naginom-inom, yes. Nagihapon. No? Sa pagigisgutan, nag-build sila niya, nakapag-build. Naibagong naibalay, nabuhat apod og lain nga balay mo. Muna nga, sa tuwa mga kaigsunan, burag, dili man ta maingon nga sayop, no, gamingta nga sala na pod kaya nga magbuhat ta og balay. Pero nga to ang point diri mga kaigsunan ba nga basin unya ang atong unahuna, ato ang mga pagpamalandong is kutob ra ibabaw ni ini nga kalibutan og wala na gani ingon pa nga musaka nga burag kalang giingon sa closest list ba nga ato da kuno mga paglantaw ato lang isintro nga to sa itaas di inaa si Kristo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Ginoo nga sa Amahan. Ang ato daw kunong mga conversation is langit nun or gitaw na tog heavenly. No? Good evening dahil sa tuwang igsoon. Ngayon siya, dugay-dugay na yun ko wala ka nakapaminaw sa imuang programa. Kay dugay-dugay maka-out sa work. No? Watching from Japan. No? Mayang gabi eh sa imo din ha. O mayang pagpaminaw. Kung sa gay position sa Japan, no? Wabagay linog puron diha. Okay, balik ta mga kaigsunan. Ang punto na to din nga gusto na to nga makatunan ni initak naas kagabion nga. Kung nakita ni mo, kung nakadiri sa syudad, makita ni mo kung unsa mga activity. And then, hinahinay ta, no? Hinahinay ta og reforma, hinahinay ta gusab sa to ang mga lifestyle, atong habits, ana practices. Tungod kay ang first ana nga makabenefits mga kaigsunan is ikaw. No? Ikaw sa imong kaugalingon makabenepisyo ka tungod kay dili man ingon nga kinahanglan jud ka moagto didto kay mo tan-aw ka, kinahanglan ka moagto didto kay mo duyog ka sa mga kahilayan
unsa ang ilang mga gusto, mapuyo mo ang gusto, no? Pwede ragay ka magpuyo sa balay. No? Nganam din, wala kay friend nga mo himod, solo-solo si mga nga, magtutagbar, brad. No? Dili man pong kumingon nga, oy, kanang naadin ha, inanat po na ka daotan, dili. No? Kanang doon ay bisyo, di po kumingon nga, inanat po ka daotan. Natimingan lang nga, inana ang ilahang namatan, inana ang ilahang practices. Mabito nga, nga to, ang tuyo karon is dili sa paghatag o verdict, no? Hatag o hukom sa mga inana ng mga activities. Kung dili, tagaan na to o pagpapukaw sa usa ka tawo nga naana sa inana nga kahimtang nga dili na mao ang no dili na mao ang tuyo sa Ginoo, purpose imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo si muha. Magtrabaho ka, yes, normal mo trabaho ta kay mo kaunta, pero mao lagi kanang ang imong hunahuna, ang imong pamalansi, imong pamalandong butangi gyud na Ginoo, no? Kay bisag unsa kadato nato, ingon bitaw si Mateo, no, nga unsa man daw kuno bisan pag maangkon nimo ang tibuok kalibutan, pero mawala kanimo ang imuhang kalag. Na. Mo na ingon soban nga entonces yon. Sorry to tell you mga kaigsoonan, tinuod yun ni ang ato ang gisgutan o kay kini kay tinuod man ang ginato nga pamalandungan pag-ayo. Ang ginato nga balansyon pag-ayo kung kanos agahata mo sinsiro sa ato ang pagtuos Ginoo pagpangalagad ngadto kaniya. Ingon gani si ma'am, oh, si sister, naglinog po dai dire, no? Linog po da didto atong Sabado. Dire sa tuwa, bitig yung linog po, no? Buildings din eh. Mas ninlot kito sa Japan gani kay made in Japan. Pero ang ato dire ba? Nga kanang kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon. Unsay panlantaw ninyo? Unsay inyong huwang balanse? Kinahanglan tani nga si Rizon, mga kaigsunan, kay basin o niya og nagkataw-katawa lang ta, no? Basin o niya og kanang nag-apil-apil lang ta sa si tawag ano na, apil-apil lang ta sa mga gipangbuhat o gipanghimo sa mga kitaw na to og gihimong reels ba, no? Gihimong vlogs. Loy, no? Loy ang atoang loy ang atoang kahimtang kung diha lang kutob ang ato ang nasabdan sa mga panghitabo. Gikan sa linog, ha? Gutom. Tanaw na to tong linog sa Valenzuela o unsa to nga lugar? Basta na Isuela. Pero ting looya gyud mga kaigsoonan, wa gyud hundang og wa gyud undangig uyog kung wa gyud ma pukan ang pila ka buok building. No? Kanya makaingon ta nga normal ra mining linog dili oy. Kay sa tura bang gisgutan kagabi eh, mga kaigsunan, usan ni siya sa mga simbolo sa gahom sa Ginoo og sa iyahang presensya. Naa ang Ginoo. Nagpa-feel na siya kanimo, nagpa-feel na siya pinagi kinaiyahan. Nakigsulti ang Ginoo. Nagpakita siya nga wa na siya ganahi. Unya karon kay buutan man ang Ginoo. No? Gugma man ang Ginoo. Wala pa niya intimano, ha? Unsa nang intimano gani? Wa niya giwantay mga kaigsoonan, gitagaan pa niya og provision, no? No? Tagaan pa kaniya og kahigayunan nga kanang maka-recover pa ka, pamalandong pa ka sa imuha nga kaugalingon kita, no? Nga oy, naanatas sa tumoy-tumoy nga bahin sa panahon sa tuwa nga kalibutan karon. Unsa ga akong imuhon, no? Bisag asang lugar na kahigalaig soon. Asa man kang lugar na himutang karon, pwede nimo nga i-connect ang imuhang kaugalingon nga dos Ginoo, no? Sa isa ka adlaw, tagay og duha ka oras, Ginoo. Tagay siya og pila lang ka minuto. Inigmatas buntag mo ampo ga Lord. Wala jud ko kabalo sa mga panghitabo nga pwedeng mahitabo karong adlawa. Kay wa man ko kabalo, tagaay ko og guidance, giyahi ko ang akong pamilya, Ginoo, tabangi. Kita na ko nga medyo badlongon pa, no? Ako sa akong kaugalingon medyo dili pa kay ko, inala ka sinsiro nga na kanimo Lord, tabangi ko. Inala dapat ang atong concept mga kaigsunan nga bisan tuod busy ka sa imong trabaho, pero doon na kay panahon nga mo lingkod ka, mo hinuktok ka kadali. Una-una, ano mo,
kung nagunahon na man ka unsa ang pagbayad ang imuhang bayaron taga bulan, iapil pag gunahon na kung saon nimo nga sa umaalabot nga katalagman makalingkawas ka, no? Sa karon makalingkawas manggaling o galing ta, pero kung magto na ka sa final nga mga panghitabo, mga kaigsunan, bisag asa kang lugar ra ukbon sa Ginoo kining kalibutan, iyaning bungkagon. Kung sa uma pa ni iyaning daro-darohon, iyaning ukay-ukayon. No? Muna nga, dili man taingon nga mahadlok, kung dili, ang atwa lang is, kung muabot mang ugaling ni nga mga katalagman, mga kaigsunan, tungod kay dili man taingon nga inala taka kapag nagapangandam. Pero para nga dili ta mahimo makalitan, dili ta mahimo nga maapil ta og kahanaw, mo na ingon sa uban nga one hit delete gyud ta ana, na wala nga sa to ah, kung asa man tang bahina, asa tang lugar, naabanit sa Japan, naabanit sa Pilipinas, o asa man kang bahina, pag ang Ginoo na gani mo paila sa iyang gahom, pag ang Ginoo na gani mo tayog sa kalibutan, remember, ang Ginoo na suko na na. Bura bito ang asawa bito nga pag mulamba na gayon ang pultahan, wala na. Suko na na. Bantayin na na, kay nana na siya'y sign. No? So, muna mga kaigsunan ha, nga nining dapits kagabi on, itong nga gipasalamatan, o nasa tanan, ang labaw makagagahom, siya nga pag-amuma, siya nga paghatag ka na to, o igo nga pasidaan, o paghatag ka na to, o igo nga panahon, nga makahimo pagkitas pagpamalandong. Kung kanus ata magsugod, kung kanus ata mag-start, no, sa imong starting point, sa imong pagpangalagad, sa pag-usab, naa na sa imuha ang desisyon. Na nasa imuha ang kanang gitawag na tuog, kanang paghimo o hinanali ka desisyon. Ayaw paglangan-langan. Kita na gaya ni mo nga medyo bikil na, hala, ato ginadayong hinainayon o usab mga kaigsuunan. Kay para kita naman po ang mga benefits. Yun niya, inom-dumi, family first. No? Usab na ko, family first. But ipasabot, kung unsa man ka ka-concern nga to sa uban, siguradoa gyud ang imuhang pamilya. Siguradoa ang imuhang kaugalingon, ang imong pamilya. And then, ang tunalin ka sa uban, tabang ta, mga kaigsunan, kung unsa'y kakulangon nako, tabangi, nga mahimong mahulipan, kung unsa po'y kakulangan ninyo, hala, mag-inampo ay ta, mga kaigsunan, aron nga kanang langit ngayon mong giingon nga muagtok ka, magkita ta anak mga kaigsuunan. Okay, so ninintak na itong oras is alasay sa 55 na nindapit gabi on. Ako nagapaabot sa pagpasalamat nganha kaninyo. Labi na gid sa to mga listeners all over Mindanao na nagasubaybay sa to ang programa ng Tingog sa Reformasyon. No? Wala gid tayo igo nga panahon mga kaigsuunan. Temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunita magadapit nga na kaninyo sa pagsubaybay sa to ang programa nga ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ng samang taknag, samang istasyon. Brother Junard Iconar, magabilin sa usa ka panultihon nga magaingon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

PSK. Tambayan sa katrupa. PSK. Tambayan sa katrupa. PSK. Tambayan sa katrupa.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat tos kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghan na kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: FM.
1: Santa un plus gold, más pina la gas, más pina di bay.
2: Extend by 33 años de Gamaco de ahí. Kini akong tutunlan ning namo ko'y kutunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
0: X FM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.
10: It's exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
0: X.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Extel by 33 years, taga Marco di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito kumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na tiyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
10: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
9: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
10: Ha? Ano siya Tiramid 500?
9: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Saman? Under desire man daw ka, ingon ka itong mga silingon.
11: Di ko under desire eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang mamalansya. Muto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting.
3: Himutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
4: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Mga katropa,

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma. Ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i.

0: Want you to take me wherever you go. I wanna learn.
1: Bungul-bungul po kung mayroon ba?
0: The things that you know. Now that when na na na na na.
1: Nganong malipayon mga ina Sharon, ay nakasweldo na ni. Lapo, uy, kabubwa. Lipayon lang gani, magbuot lagi dayon ba? Imo lagi dayon o ganang issue ba?
0: Hi, B, my B.E.
1: Wala ta nagluya, ha? Wala ta nag... tama-tama lang kung kalipayon. Bahalag gagapagaw-pagaw ang ato ang... Pagaw ba ko? Pagaw ko, no? Sige na dyan kung kapagaw, biya pasailuag yun yung taong ninyo ang inyohang Disney Princess. Kapuling kamo, tsuko. Kano sa mamang kumaulian? Ah, no. Oh, lagi sige lang. Maulian na lagi ni Puhon-Puhon.
0: Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi.
1: Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
2: Yes!
1: Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Sa ato ang programa diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And iyon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Uy, ayaw na kong music buyag-buyag gabi. Kabalo po mo, kanayong style, gani, it's a ha. O kanayong style, mga inyo kung ibuyag-buyagan. Sige na, dyan kong kabuyag-buyagan, ay. Kanitong tingo, ganin, no, kay... I swear to God, diligid na siya, kuan B. Kanitong tingo, diligid na siya, ingon, nag-filter, there is microphone, ha? Wala, diligid na tinuod, B. Kay, sa ako ang gi... oh, sige na, kong kabuyag-buyagan. Muna nga, galapel ko. Ay... Sige lang. Karong gabi una, maglingaw-lingaw na usab kita sa bagong adlaw. O, adlaw nga gusto na kang mag-move on. Ang adlaw nga gusto na kang magbago. Ang adlaw nga gusto na kang makalimot sa tanang-tanang mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kaya ang putahe sa gabi imuhang makauban sa mga lamian nga sudan. Imong giandam karon sa imuhang lamesa. And syempre, kuyugan sa pag-inom. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, binindot kayo na siya nga kape i-partner ni mo sa mong panihapon karon. Inubanan sa lamian kay nga putahe nga sudan. Oh? Unya, napag na siya glutathione and collagen, makapahayag, makapanindot sa imuhang kutis. Available na po ka na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. And pwede kang maka-order online via Lazada, Shopee, and TikTok. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Gusto ko talagang makapag-move on na. Yung boses ko sa kasi talaga hindi na uuli on. Maulian na lagi ko, B. Sa panahon magod ni siya karun, di ba? Uso ang mga pagaw-pagaw karun. No? Labi na kung ang imuang trabaho kay puro pamadlong. Labi na kung ang imuhang trabaho na puno na langit ka o ka ng... Okay, nakasabot? Understood, class. Nga nyo, di. Ay, nako. Ang ating Sir BB question, syempre hatod-usab ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang Turbo Men Enhancer. Unsa daw ang mga signs nga gisuwayan ka sa panahon? Adlaw-adlaw, B, ginasuwayan gintas panahon sa tinuod lang. Daghang kay mga, magproblema ka on sa imong sudan, gisuwayan ka sa panahon. Wow! Pati ba naman sudan, gisuwayan? Ito naman ka. Problema ka on sa sudan. Magproblema ka kung naabakay ka uno ng bugas, gisuwayan ka sa panahon. Gisuwayan po ka sa imong ex. No? imbis na ka-move on na unta ka, gichat ka niyag balik, giinang kag, I miss you. Diba? Oo, gichat ka niya. Yun siya, I miss you na. Pagbalik na ta. Kaya na, gisawayan ka na sa panahon. Kaya nga naman, o ex naman, pero nagparamdam pala, nagparamdam ng gihapon sa imo. So, gisawayan ka sa panahon kung unsa ka kaligon. Pero B, despite sa kung unsa man ang mga pagsuway, hindi man ako maingon, oy. Kung unsa man ang mga pagsuway nga naagian nimo sa imong kinabuhi karon, ug maagian pa sa ugma, I am only hoping and praying that you are strong to handle those kinds of trials, betrayals, mistakes. Pagsuway din ang pagkakamali, sure, oy. Hindi yan pagsuway, sinadyak mo yan. Ay, pwede ko ninyong i-message siya sa 0945-443-5869. Masabdan pa ba akong tingog? Kailangan na kita ako maglandan ng loya. Uy, ka na mga isa ka, basta ka ng loya agad. Wala pa mga hugo na kalanlan, guys, kaya busy gigi akong life. 0945-443-5869. Mao ka na siyang atong official hotline number. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Ay, inas kong tingog. Ay, naku, pagsuway pa naman. Ano? Ay, kaya kong tingog. Pwede maglangi. Diba? Oo, napagaw-pagaw ko. Unsay kon maayong kon ani. O, basin kwarta ray tambal ani. Unsa ba na, oy? Pwede mo nga mag-react ha sa itong official Facebook pages karon. I-search palihog 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live sa radio station sa XFM 89.1 Davao City, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kana sige tag-away sa asawa 24/7 pagsuway bagihabon. May gabi Kuya Juven Jimenez. Thank you. Ngano naman na iya? Sige mong away ni Messi's. Ngano mo na? Ay, di ba? Saman, basing need lang gid na siya yang nungagan ang remittance. Pero nganong ganong sige mag-away ang mag-asawa, di magid na maiwasan bisa mga mag-asawa o mag nay mga partner din ha. Di gid na maiwasan nga sa usa ka panimalay na agid mo yung away-away, paligunay na lang gid mong duha. Kung kinsa gigahi sa inyong duha. No? Pero pasigaran sa mga panimalay, Kuya Juven, kaming mga babae ang nagre-reign na doon. No? Munang, kundili, kung mapildi ganit mi, away na po. No? Kaya mga babae, yun, amot, ano, nging anita, girls. Ha? Nakita gid ang always nga reyna sa ka, to ang mga balay. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Miriam Tambugon Dalagit. May gabi po. Si Ronnie Predas all the way from Alihal. Carmen Davao del Norte. Thank you! Salamat kayo sa mga taga Davao del Norte. May gabi po sa inyong tanan. Si CK Ornopia. Mayong gabi ipo. Thank you kaayo ha. Usa mo ni imo ang kuan, baby. Parang bagong account to ha. Ha? Bitaw ha. Bitaw ko yung Juven, kung mag-away mo sa imong asawa 24/7, you might wanna, you know, istoryahan ninyo kung unsay mga pag unsay mga problema, unsay mga dapat na sabutan, kay basig kulang ra gid na sa lambing. No? Kami mga kababaihan, dali ra jud kaayong mi kanang sayo tawag ana oy. Dali ra kay mi kanon sa mga pagsuway. Labi na wala mi kwarta. Ang mga kababaihan usab, gamayng lambing lang ana, gamayng lambing lang sa amua, maulian na mi. Usahay maguba among mga mood, ilabi na kung makuwangan ka sa inyohang obligasyon matag gabi. Hala, unsay pasabot ana? ang pinaka-importante sa usa ka relasyon B, kinahanglan nga mag-fulfill ninyo ang satisfaction sa matag usa. Dili pwede nga mauna ang imong mister, dili pwede mga mauna ang imong misis, kinahanglan sabay gyud. Pero unsay buhaton B, kulang man sa kusog. Nako B, kapag kakusog po ang imong kinahanglan para sa imong pakiglabing-labing sa imong partner, available na po ang atong Turbo Men Enhancer. Nako! Ang atong Turbo Men Enhancer B, para gini siya design, gini siya para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, pampadungag sa kusog, pampadungag sa gana, pampadungag sa libido, o pampadugang sa sperm count sa mga kalalakihan. Available na po kini siya sa mga suking butike nationwide, o pwede na usap ikaw magpalit sa mga dool na XFM stations sa inyong mga lugar.
3: Turbo User, atong paminawa.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisanta, ipakapin na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakaseries pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom na
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: Tekwa na.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan.
2: Ikaw may mga kumbukol?
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay. Kaya, munggos lang.
1: Ito, nagkadako na siya, marag-ulin.
2: Karoon, gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako rin sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Coil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musaka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, napila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, ni haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Palanggaas sa kubi. Ikuan sa ko ba? I-comfort sa ko ba kay laing kaya kong tingog? Mga signs! Nagisuwayan din ka sa mga pagsuway. Wala na kay tingog. Bito, Bioy. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi i. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Naku, B. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang gasolina nga dekalidad. Gasolina nga ang pingan ng imuhang sakinan o motor. Gasolina nga hinluan ng imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dirika sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha ni kabuok ha? Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang El Ilion Shell Mobility Station or Shell, o diri sa may Shell Kasisang, naa kitay gitawag na Shell Select, kung mga 24/7 na daini sila. So kung need ni mo nga mag-refresh, need ni mo nga mukhaon, mamalit, naakay mga mini groceries, laaga ang Shell Select, diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. O, pwede nang ikaw makabisita din ha, kay 24/7 na po silang abri. Balikan na ito yung survey B question karong gabi una, B. Mga signs daw, nga gisawayan ka sa panahon. Ako sige kog awayan sa kong asawa nga kompleto man unta ang remittance nganong mana ingon si Ronnie Predas. Na mo na akong ingon si imo ha Ronnie, o basig kulang lang gid na sa lambing-lambing imo ang asawa. Okay, kasagaran man gid sa mga kababaihan, mawala gid na sila hila, kanang gitawag good na, kanang wala good sa mood, o majority ana kulang na sila sa lambing. Diba? Balik na di ayang usa ka number. Mura gid nitong number mi ha. 0945-443-5869. Akong balikon ha. 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out karong gabi una. Hala. Ah, tapos sabi? ang kaning number aning gamit bibi jam mo ni siya sa 0945. Mo ni? Katong daan, wala na gito? Wala na gitong daan? Wala na. Hi, Bongbong ng Bohol! Thank you! Kumusta naman ka, Bong? Parang hindi na kita naririnig ganyan, Bong. No? Hello, good evening, Ma'am Cindy. Pa-shout out, Jason from Cebu City. Wala, Judy, muna play akong request ng Imagination. Naba ni Drisco? Oh, wait lang ha. Akong i-check ha. Imagination. Wala ko, B. Ako sa niya, ipa-check sa ko ang technician, ha? Pero wala ko. Pasay luaway ako, ha? Pwede ka nga mag-request sa ko ang laing nga kanta kay wala pa na ako nina-locate sa amo ang library. Sige lang, Jason. Panigamutan na ako nga makapa-play ko sa imuhang gusto ko ayaw nga kanta. Naba kaya, kung ka na nga, padunggan na nga kanta, B? Naba kaya gikamingawan? Naba kaya gina-imagine? Normal jud na mapangaw kay basta singer. Na, dili gid ko singer. Impas. Dili man gid ko singer gyud. Dili man gid na ato ang regular job. Sa unta man ni uy. Tell me your job without telling me your job. Dili ko singer bibi ha. Wait lang ha. Ako sa nisilipon kadali ha. Hello Kang Johnry Canubas. Pinahait ang driver daw sa Prime Mover. Thank you. Hello, ikuyawan. May gabi sa mga driver karong gabi una. Wala yung pulukugma pa sa buntag. Mga driver nga nag-drive karon o naka-tune in sa to ang programang putahe sa gabi. Mayong gabi po sa inyong tanan mag-amping bayas sa kadalanan ha. Oo, dili magpadagan og sobra-sobra, ilabi na kung alanganin ang imuhang suga. O dapat hinay-hinay lang para makaabot sa to ang balay safe and sound. Ayaw bulagi. Love, aha. Isa may dilip bulagan. Hi kay Marce Magali. Thank you. May gabi isa sir. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live, ha? Once again, ang mga signs daw, or sa daw ang mga signs nga, o gisuwayan ka sa panahon. Kabalo mo, bika ng kasagarang good nga mabot nga pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw gina ninyo huna-huna ang gimalas mo. Kaya di ba majority sa tuwa ang atong ginahuna-huna kay kapag ka na yung mga pagsuway sa kinabuhi, maingon tayo nga ay, patay, gigabaan ako ba? Dili bi, wala man ako gibuhat, kanong gigabaan man ko. Dili bi ha, ang tinuod anak bi, sige na prepare jud ka sa Ginoo nga mahimo kang strong, kay naa siya ihatag nga blessing sa imuha nga ma-overwhelmed gid ka. Tanang mga pagsuway nga naabot si mong kinabuhi, aduna gid na siya kapalit bi kapag ka ikaw, nagapasensya ka, kanang gitawag nila nga patience is a virtue. Patience is a skill. Kapag ka nagapasensya ka, samtang na ginasuwayan ka sa mga panahon, sa mga, ginasuwayan ka sa panahon, sa mga pagsuway, sa mga pagsuway. Dila ko maingon, bad word, mungod siya. Basta kayo mga pagsuway, o kabalo na mo, sana siya nga word. O kung ginasuwayan mo, it is just, kanang trial lang na siya. Mga mistakes na, kanang gitawag na para maligon ka pag-abot sa panahon. O dili magid na siya malas gid sa imuha. Not unless kung imuha yung gisudlan, gituyog hindi mo ako na. Request kog song katong nahugno, nabunog, nahunlak. Sige. Ako lang siyang i-play para sa imuha, biha. And mga yung kukpo sa ilo sa kong tingog. Masiga, gakalain na imong buot. Kanang ginapafeel niya ni mo nga naa siya'y love, pero ang ending gipaasa ra di ay co-host. May ganyan talaga. Minsan gani nga, ginapadalaan ka pa ng GCash. No? Ginapafeel niya sa imo nga importante ka, pero ang tinuod, naanay sulod iyang kasing-kasing og dili to ikaw. Ay, sorry. Erase. Ayaw to sa resulod si mga nauna, ha? Kung ano to siya ang tanan ka nang joke ra ang tanan. Sige, ako to siyang i-play para sa imo, ha, biha. Luuya po na sa texter 0840, oy. Ingana day ang life, no? Sige lang. Sa tinuod lang, kung isa ka karon sa mga nag-aasa na ginapanguyaban pero murag ginagamit ka lang, may ilan mong nanimog na akay ka ng pag-asa ba? Kay kulit kay na siya sa imuha. May ilan po nanimog na akay pag-asa kay mo reply ka na siya sa imuha. Mo text po na or mo chat na siya sa imuha maskin pagdili ka mag-una-una. Pero kung... Ay... Kalaing ginapasakitan, ginmini mo Cinderella ay... Kung wala siya'y gusto sa imuha, mabalaan man ang imo kay di gina siya mag-effort nga mag-chat sa imuha. Karong kabalo na ka. No? Again, mailhan ang imo ang tao nga na'y gusto sa imuha kapag ka siya mismo ang nag-e-effort. Kung wala siya nag-e-effort, alam mo na. Umiwas ka na kasi hindi kanyang gusto. Hi po kay Mommy Josefina Tanambunan diha sa Maybuga Online Tapan. Salamat po sa imuhang pagsilip sa Facebook Live me and of course yung mga kaubanan kay Tatay Ben. May gabi po diha sa inyo ha. Sige, balik ko na to ang number ha. 0945-443-5869. Bi, atangin ninyo inyo taudod ang ato ang putahe confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ang magpagawas sa iyahang problema. At ang iusap ninyo taod-taod ang ato ang putahing egg scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight is 115 pesos. Brought to you by me and Double B. Bitaw, amo agito siyang sponsorship ha. Sorry. 115 pesos ako na siyang i-take note kaya ba si makalimot o roy ko. Pwede po mo manawag o niya taod-taod sa toang programa kung maghatag mo og tambag sa atoang letter sender para po sa putahe confession. Ang atoang putahing egg scrambled, libugan mo si Dorella, uy. Egg scrambled egg. Kaya siyang panula, bis, imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang Facebook screen. Sa mga nasa Facebook Live, naamoy na kong chance nga makadaog sa to ang papremyo. O sa mga naminaw lang sa radyo, ang inyo lang yung buhaton, bis, tagnaan lang gininyo kung unsa ang nakasulat. dili na necessarily ng inyong tanawon sa live. Tagnain na lang kay basig ikaw mismo ang makatag na maskin wala ka kakita sa atuang mga egg scrambled egg. Egg scrambled egg. Ah, egg scrambled egg. Kuya Pan.
1: Jesus!
0: Ah, nanasa to ang screen ha. Sa mga naagi hapon karon sa Facebook Live, jackpot price is 115 pesos. Ano, nagsugal lagi ka, day. Wala, magod pa premium, magod na. 115 pesos po ang nagpaabot para sa imuha kung isa ka sa makatag na sa tuang pa-question pa-egg scrambled egg for tonight. Naaragin daw, pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession unya taod-taod B is rated SPG, by the way. Mahangyo mismo maginikanan nga you need to be very strict, especially na yung mga words na out of control na mo, o wala na mo matimbang-timbang daan, wala na mo masala daan. Kamo na lang explain sa inyong mga anak na kaning mga words yung ipanggamit might be offensive o might be dili pwede sa mga kabataan. Mao nang strictong patnubay po ng mga mommy at daddy ang aming kailangan para po sa mga batang nakikinig. Live gihapon ang inyuhang programang putahe sa gabi sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, and of course sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako gihapon po ang inyuhang DC Princess Bisaya version. Mabalik na taod-taod sa programang Putahe Confession.

0: Sir, kadungog na ko. Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas at kapas. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adik to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun ay paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa,

0: Edition is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawag!
0: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa

0: maligo ka, manglugod ka, o magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po kina siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Once again, ang ito ang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyot mi sa mga ginikanan, please pakiguide ko sa inyong mga anak. And of course, ang ito ang programang Putahe Confession are all true stories po. Kung ganahan ka nga magpadala o magpagawa sa imong mga hinanakit, andam na kong magawasan sa imong mga kasakit. I-message ko sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Before I move forward, boy, may mga ganon. Bago kita mapadayon sa unahan, i-welcome usat nato ang atuang Putahe Confession.
1: Na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Hilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual.
5: Ayoko
6: ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Gemma, 25 anyos. Cinderella, first time ko nga nakauyab. Ug grabe ka striktang akong mama pag-abot sa kong pagigrelasyon sa ako ang uyab. Cinderella, ako ra usang anak. And duha ra mi sa mo ang balay. Sukad nga nawalang ako ang papa, 5 katuig na ang niagi. Ang akong ginamahay, Cinderella, sa pagkawala sa akong amahan, ang akong inahan lang gihapon. Kay nag-away sila last time. Tungod lang sa kumpare sa akong mama. Dili ganahan lang ako ang mama sa akong uyab. Dili daw makaayo sa kuha. Kay nag-start pa lang jud ko sa akong career. Ang akong mama, Cinderella, nag-retire na sa iyang trabaho. Mo nang karon nag-sideline siya isip Zumba instructor. Nag-volunteer sa senior citizen ninay mga events. Kabalo ko, Cinderella, kung unsa siyang orasa nag-uli sa balay. Usahay, alas 8 kagabion. Kabalo ko sa iyong schedule, Cinderella. Huwag kabalupod ko kung unsa siyang orasa gauli yun. Paghuman sa iyahang mga trabaho. Munang, Cinderella, akong gibitbit ang akong uyab sa amo ang balay. Usa kaadlong Sabado. Naa na siya dito alas 4 pa lang sa hapon. Akong mama kapag ka Sabado o Domingo, alas 9 na sa gabi inagauli. Gisigurado jud nako o Cinderella nga anang mga orasa, anang adlawa, na ay lakaw ang akong mama. And sure jud ko nga gabi na siya mo uli. O nang kampante kayo ko, ug akong gidlang ako ang uyab, ug na ay nahitabo sa amua. Sa sobra na mo ka-excited, Cinderella, nakalimot in town mi nga manirado sa pultahan. Wala mapakialam kung unsa ang naa sa palibot. Mo nang wala jud ko kabantay, Cinderella, nga naabot na diay. Niabot diay ang akong mama.

Nakita niya Cinderella nga nahitabo sa mua sa kuwang uyab. Nag-expect ko nga masuko siya. Nag-expect ko nga magsyagit-syagit siya. Pero ang gibuhat Cinderella, irang gisiradaan ang pultahan sa kuwang kwarto. Nadalit-dali in taon mi. Pag naugna mo sa kong uyab, gikulbaan ko. Ug hangtod nga nakaulit na lang ako ang uyab, natingala ko kay Watsug ko'y nadungog sa kuwang mama. Gani Cinderella bago ni uli ang ako ang partner. Iyahakin ng gilutuan ug panihapon. Nag-explain siya Cinderella nga kusog manggudo ang ulan. Mao nang wala natuloy ang ilahang Zumba. Ug mao nang wala na lang pud sila nag-adto sa ilang adtuan. Pag umana do Cinderella, nisaka na siya sa iyang kwarto. Wala tsug ko'y nadungog na nasuko siya. Wala ko'y nadungog na iya akong ikasab-an. Pero after pila ka semana, Cinderella, pag uli na ako gikan sa kuang trabaho, nay usa ka lalaki nga naa sa among kananan. Ug Cinderella, kauban siyang nanihapon sa akong mama. Siya ang nag-inusarang lalaki nga iyahang kumpare nga gisilosan sa kong papa. Giawayan nila sa kong papa ay ha siya nawala sa kalibutan. Maunang nasuko ko sa kong mama at tong higayuna tungod sa iyong gibuhat. Cinderella, ambot sa pagkakita na ako, wala ko kasabot sa kuang gibati. Karon nga wala nang ako ang papa, dili na ako mahuna-hunaan kung nga nung unsay rason nga nagabisita na siya sa balay. Ingon lang ang akong mama, quits na daw mi. Wala daw siya'y nadungog. Wala daw ko'y nadungog gikan si iyaha. Nga nakita niya nga nahitabo sa mua sa kong uyab. Munang mag-expect po daw siya nga wala siya'y madungog gikan sa kuha pag-abot sa iyang kalipay. Cinderella, ang sakit lang. Sa panahon na buhi pa ang ako ang papa, always niyang ginadepensahan ang iyahang kumpare nga daw wala lagi kunoy something sa ilaha. Pero karon Cinderella, iyan na noong gipamatudaan ginaay sila. Sa karon Cinderella, gahuna-huna na ko nga biyaan na lang. Biyaan ko na lang si mama. Willing man po daw ako ang uyab nga mag-live-in partner na lang mi. Kaysa naman daw kuno sa adlaw-adlaw Cinderella, makita na ko ang lalaki nga hinungdan sa pagkawala sa kong amahan. Cinderella, gusto man ko nga magmalipayo ng akong mama. Pero dili sa iyang kumpare, Cinderella. Dili sa lalaki nga nagguba sa kong pamilya. Dili sa lalaki nga hinungdan nga nawala ang akong amahan. Dili na ako kaya makita ang lalaki, Cinderella. Kaya lang, Cinderella, kung biyaan na ako ang mama, basit ang mahitabo manggudpod noon, dinhin niya papuyon ang lalaki. Swerte kay siya. Wala ko kabalo kung ako ba ang dapat nga muhawa or mag-antos na lang ko. Cinderella, mangayo ko og tambag sa mga naminaw karon sa putahe confession. Unsay angay na akong buhaton aron bulagon silang duha. Para sa putahe confession, Gemma.

0: akong high blood pressure.
1: Zantac Plus Gold. Tuma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Zantac Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zantac Plus Coffee Mix.
3: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayos akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Ibang sa inyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili niyagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong ingangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong. Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, arun ganado ka, sige na.
5: Turbo?

0: sa mga butikan nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw. O full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

session is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na din.

0: daily ko mag-update sa aura. Bitaw. Balik kita sa itong programang Putahe Confession. Kaubang gihapon ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Abri na po nga ito ang hotline for tonight. 0945-443-5869 para po sa inyo mga tambag sa tuwang letter sender na si Gemma. Si Gemma B, o saan niya siya ka strong and independent woman, o kauban niya karon ng iyahang mama, o sa edad ng 25 years old, nag-uyab-uyab na siya. Ugnaan na inahitabo sa ilaha sa iyang uyab. It just so happened na si Gemma kauban na iyang mama tungkol kaya wala na ang iyang papa. O sa pagkawala sa iyang papa, gibasol niya ang iyang inahan tungod sa iyang kumpare. No? Sa karon, kaning kumpare nga hinunglan sa pagkamatay sa iyang papa, nahimo pud kini siyang bisita sa ilang panimalay. Unya, murag ang rason sa iyang mama, dapat na wala man siya'y nadungog ng istorya gikan sa iyang inahan, dapat po daw kuno, wala siya'y madungog ng istorya gikan sa iyaha kay kanya-kanya kuno sila og desisyon. Kung ikaw ang naasa kahimtang karon ni Gemma o sa may imong angayng buhaton, tawagi ko sa 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligon po sa ato ang immune system. Pwede na kamo, again ha, tumawag ha, 0945-443-5869. Ang akong maingon ni mo, Gemma, o, si Texter 0020, ana siya nga, pasagdiin na lang na sila sa imong mama. Tinungod sakit man, pamalandungon nga ang maong kalipay sa imong mama karon, mao'y hinungdan sa pag-away sa imong papa o mama sa buhi pa imong amahan. Pero tungod kay wala naman imong papa, maong naana jud sila time kay bisan unsaon pa na nimo, dili na jud na nimo sila mabulag kay mga mat-an naman og sama na asama gud sa imong gibuhat sa imong uyab. Ang problema kay nasapon mo. Wala dyan kayo panghawakan, di kayo nakita man mo. So, wag itay kuang gindiha. Okay, muhimok mangitpod na sila o para sa iya. Okay, naman po siya'y rason, diba? Naa siya'y ikasagpa balik sa imo. Langoy. Lagi. Ang maayo ana, pagminyo or pag-live-in na lang mo sa imong uyab, kaya makabarog naman mo o maglahi-lahi mo. Kaya dili man nimo gusto makita ang laki sa imong mama, o di ka mo sugot nga muhawa sa inyong balay o magsabot or magstorya mo sa imong mama para magklarohay mo kung unsay plano nila maglahi ba o pamuyo or dili. O istorya lang mo sa imong mama aron maklaro ninyo unsay maayong buhaton o para sa inyohang kalinaw. Very well said. Hello, maayong gabi. Ay, line busy. Naman yan. O, tawag na ha. Balik ha. Once again, 0945-443-5869. Bito, Gemma, tama po ang giingon ni Texter 0020, no? Pag istorya mo si mama, kaya base gulang lang din mo sa komunikasyon. Hi, kang Texter 0840. Daghan na ba din mong request? Na-play naman na ako itong isa kaganina. Amot lang po. Maubag yun to. Sige lang. Isa-isa lang po ito kada gabi. Hindi lang po na punoon. Okay na po. Iuban po na nag-request sa ito, ha? Sabot-sabot lang gitaan ni Bebe. Ang maingon na ko, matlang. Ha? Huh? Si matlang? Opo ko kasabot sa imong tambag, BBI. Bitaw, Gemma, o, sa imuhang sitwasyon karon, sa sitwasyon ni mo sa imuhang inahan, istorya mo or na naman ka sa edad, pwede naman ka siguro nga magminyo. Kana kung kamugid ang magdayon sa imuhang uyab, kay dilibe sa tanang panahon, mauna na. Ang tambag na ako kang Gemma magpalayo sila kay Basin maapil siya. O, kay wala, ay kay way ayo. Aha? Si way ayo Arman. Sabta ko nung ko Arman B. Wakay ko kasabot sa imuhang giingon. Hi, kang Rafi Villaseran Cordova all the way from Talisay, Cebu. Salamat ka ayo. Kung kinsa man ang imuhang ginapares-parehas parehas ko nung sa kong tingog. Wadyo ko kaila anak B. Pasay luag yun ko. Lahi man na sila ka ng mga DJ man gina sila ako kay di man dyo ko DJ B. Yanong tao ramang ko. Yanong makamasa ramang gid ko. So dili po ko DJ B, so ayaw lang ko iparehas iya ha kay DJ manggid to ako, di manggid ko DJ B. So ang kamay, basta simpleng tao lang inyong Disney princess ha, dili po ko DJ B. Okay? Kasi sinabot na tama, ayaw maayaw maayaw. Pwede po mga mag-react has tong live karong gabi una. O pwede po mga magpadala sa inyong hanggang na mo mga gustong ipampagawas din ha ang mga kasakit sa inyong dughan para magka-peace of mind po ka. O kung need po nimo og tambag sa to ang mga tigpaminaw karon, pwede ko nimong i-message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Uy, kumusta na katong ato ang isa ka sender, no? Katong nag-confess siya sa tuang page ba? Wala na ko siya natawag, busy man ko daw siya pagkagabi, nag-duty man ko daw siya. Unya, bawal daw ang callmate kapag kagabi. So dili na ko siya matawagan. The only time na available siya is Saturday night. Timing po na wala po ko ano. Sorry ka ayo baby ha. Pero hopefully nga na solusyonan ng imong problema, pero kung gusto man imong bawion tong kwarta nga imong gihatag, imposible na gid kaayo na baby kay you know na. Sa panahon ngayon, mahirap talagang bawiin yung mga ganyan. Hi Cindy, matirang matibay na lang kay skandalo man ka una-una si Rex Von Von. Sa Sambuanga del Sur, bitaw po. Wati mahimo gid bitaw ana kay naunhan man kag kasakop sa imong mama. Aw. Pero mayo bitaw ana Gem, istorya na lang gid mo sa imong mama. O basin po siguro nga gakahadlo ka nga mo approach sa iya ha. Mas maayo ana Gem ipagawas gid pud nimo ang imong mga hinanakit ngadto sa imong mama para aware pud siya kay basin digwa siya kabalo nga ingon ana di ang imong ginabati towards sa iya ha. Unya, it's time for you also to decide for yourself kay dako naman ka. O kung dili gid nimbawa di man gid nato kaya pugngan kung unsay kalipay sa to ang mga ginikanan, kung dili na gyud nimo kaya, aw na naman siguro ka sa edad. So it's up to you if you want to stay, makita nimo sila nga nagmalipayon, masakitan ka, or you wanna go out and be with the people nga love nimo og magtukod kag sarili nimong pamilya and have your own peace of mind. Ana lang, kung unsa gyud ang mga toxic sa imuhang palibot, being ka nang duol ra jud kay sa imuha, likayin na lang gid na. No? Mo nang gingon lang, pakisamahin lang bito kay imuha bito ng mama. Pakisamahin lang bito kay imuha ng ugangan. Ha? Wag ako. O maski pa kung sa imong ingon din ha ang akuan, wag ako. Basin maapi lang yang uyab maura. Okay Arman. Si Arman bitaw no. Sige tawagi ko na patay extra 5 minutes 0945-443-5869. Pasensya jud biha kay nausab nga to ang text line tungod kay katong last na to nga katong dating number na to na deactivate man gito siya kay di man gumi nag-load. Mo nang karon nagbag-o misa mo ang text line kay para gid nga maka-reach out ka sa atoa. Kay nato ni ha. Hello maayong gabi.
1: Good evening
0: po. Kinsa ni palihog?
1: Randy po.
0: Randy, taga-asa ikaw, Randy?
1: Taga Tagum City.
0: Ay, yes, Randy. Unsa man ang akong ikaalagad sa imo harong gabi una?
1: Advice lang ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Nakasulti naman ko niyo mo, pero ako lang isulti sa...
0: No problem, sige pa.
1: Nangita na, man-open up si siyang mama na sa mandaling regular po. Siguro na tayo yung mama ba na nana din yung problema.
0: Mm-mm.
1: Na nakakuli siya sa lalaki sa kumpare si mama.
0: Mm-mm.
1: Na tumod sa inundan sa kamatayan si papa, dapat i-open up niya si mama.
0: Bitaw. Tinuod
1: siya. Tinanong sa mama, ginaniya.
0: Mm-mm.
1: Dapat ligin niya biyaan na dawato niya nga pinigin manipay mga niya yung mama, dawato na niya mumpun na siya sa iyong papa.
0: Mm-mm.
1: Sure ko na nalipay na puto kay nalipay ang mama na kanana.
0: So, kumbaga, sa ingon ana sa laktod ng pagka-istorya, sa daan na lang ginayang mama, niya kay kalabon man kay niya itong lalaki, yun sa man, muhawa na lang siya sa balay?
1: Mali, yung pinap niya, una di kayo na, yung pinap niya si mama na yung anak, ako, kung sa decision bali si mama, hindi akang panidaan bali. Pwede po, dito na sa muli din yung kutsi ko yung laki, dalawang kumisang balay.
0: Mm-mm.
1: Yung sukot sa yung mama siya set up lang yung gusto.
0: So, upat na sila dito?
1: Oo.
0: Oh, pwede.
1: Nanti yung nabiyaan. Yung dawa ko na balay. Balay mo, ato pa siya yung papa mo. Mga isa dahil sa yung papa, gusto ko yung sementeryo.
0: Mm-mm.
1: Isa nung ginayana para kung ano yung kalipog, sabayan yung ampo.
0: Tama, Joed.
1: Ayan problema na eh malaman pa na kung inaura nila kung sila na na ng mga problema.
0: Mm-mm.
1: Nasulubad na nila. Ang itinang problema na parang din.
0: Yes. Kato lang, Bi?
1: Ah, kato lang.
0: Salamat ka, Ayubi. Ang pingdi, ha?
1: Great na ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Great lang ako ang Daya pumili sa Tibungko, Cebu City.
0: Mm-mm.
1: Great lang po ko sa Rodriguez pumili sa Gabayan Uno, Tagum City.
0: Mm-mm.
1: Walang DJ.
0: Salamat, Bibi.
1: Salamat po.
0: Bye-bye. Yun, tinuod bito, no? Mga yun, ko guidance sa imuhang papa. O magadto ka sa iyang dito sa iyang niya magdagkot ka, magpray ka. And of course, maayo gid ka guidance sa Ginoo, pinaka importante gid na kung unsay maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Mga pagsuway gid na siya bi. There was also one time na sa to first day of job. First day pa lang ako sa trabaho, lami na mag-resign. Ngayon, yung guidance sa Ginoo, kay di na pwede. First day niyo, mag-resign ako na kung sa kapanin, di na. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
2: Si Kukoy rin eh.
0: Kuy, taga-asa ikaw?
2: Taga ito.
0: Agusan del Sur?
2: Oo.
0: Sige, Kuy. Unsa man lang ako, imuhang matambag sa tuwang letter sender, Kuy.
2: Ang ako lang ika-sulti sa yabing. Dawato na lang ang nangagi sa iyang kinabuhi.
0: Kung
2: sa magaling ang nangagi niya na nakita niya.
0: Mm.
2: Ang tanan, katuyuan mo gina siya. Katuyuan na siya ang tanan.
0: Mm-mm.
2: Wala man po'y makita na itong experience kung huwag mga hitabo.
0: Mm.
2: Ang iyang buhaton, eh, nanaman siya sa itong edad. Wala ito na lang iyang iyang kapalaran kasi maubot iyang kapalaran na punto nga maminyo po siya.
0: Mm.
2: Di naman siya magsawod na po siya yung kinabuhi na po na magtukod na po siya bago nga pangunahuna niya na po kalingka na po niya pangunahagin niya.
0: Mm-mm.
2: No. Baka na akong ikasulti sa yabi na dahato na lang po niya kay lama na hindi naman ganito.
0: Maug yun. Umaupay kalipay sa iyang mama.
2: Oo. Nga, dili mong pod kay siya rin ay nga.
0: Bitaw po.
2: Dili. Oo. Kitang tanan din niya sa palibutan. Nagkadaiya gita o kaagi sa akong kinabuhi.
0: True. Yung dawat-dawat lang yun, ano?
2: Oo, dawat na lang yun. Kay, saan naman? Nung agi naman po, malay kinaingon ha. Ilisod na gid pabalik ko na ang bahaba yun sa bukid.
0: Mm-hmm. Inuudyod. Daw, Bibi. Maunan ko, ha?
2: Sige, Bibi. Tama, maunan ko, Bibi.
0: Ang Bibi. Good night.
2: Okay. Salamat, ha?
0: Oh, salamat kay Bibi, ha? Sa mong tambag karong gabi una. Alam, no? Titanawa, ha? Ano yung words kay? Lisod na pabalik ko ng tubig sa baha. Inuud gid na siya. Walang, ano na lang. Hello, good evening. Hello, day sa kong husband nga si Janelle Tokmo nga wala pa natulog kasi binabantayan niya ang sarili niya. Ha? Tanong-tanong ako, Vanessa, ha? Oh, si Vanessa ng Konsolasyon Panabo. Ikaw man dapat magbantay sa mong bana, B. Vanessa ko si Unti karon. Vanessa. Ang bahat mo, Vanessa, oy? Pero bito, wala namang gitay igong oras, bito. No, Gemma, maura gito. Paminawa ang mga tambag sa imo sa to ang mga caller for tonight. And sa mga texters food na ito nga naghatag sa ilahang mga nindot kaya nga tambag ang makatabang gid sa imo, ha? at the end of the day, Gemma, ikaw gihapon gilang magdesisyon, pero mas maayo ni mong buhaton is ikat ni mo kung unsa may miscommunication ni mo sa imong mama, try to reach out and try ni mo i-open up sa iya kung unsa gyud ang nasa imong dughan. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: Klarek sana!
0: Exciting!
5: Exciting!
6: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
4: Klarek sana!
0: Exciting! Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
3: wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ay!
8: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
10: Ah, mahal lang, gudo. Tag piso niya.
9: Mm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
10: Ay, atay.
11: Exciting!
12: X FM.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula ng Durey Lutein, Zeaxanthin, Beta Carotene, ug Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Saan naging kamat yan sa mong una ni mong bana?
5: Ay, nahilo sa balanghoy.
4: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, usig kamat yan.
5: Oo, gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balanghoy.
4: Katong ikatulo ni mong bana, usig magi kamat yan ato.
5: Ay, mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
4: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang pwede kamat yan ato niya?
5: Ay, yung saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahay mong kay ulo. Ay!

0: Ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Premium Gatorade. Ang bago.
3: Isip po sa ka-store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Kung tabang na ako ang pag-inom sa Premium Gatorade. Karun pa ito normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiisa ko?
1: Oo, mm-hmm. Asa man kakap?
0: Mangiisa ko para muda ko puning ako.
2: Exciting! X FM.

0: Fauzi.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X FM Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Say, gusto niyo mo soft?
6: Soft, yeah, soft, soft, pagod.
5: Ikaw, sir, uwi. Ikaw ba? Kininga, hinamang ko bitawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuha na ako, aday. Aday ka ng, pwede ba ka ng Bombay style na ako, aday? Bombay style.
5: So, ba na Bombay style, sir?
6: Kana kung 12 months to pay?
7: FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng atin po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Dyan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, so, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit, kakagaling mo pa lang. After a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm. O,
2: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Laban sa sakit.
1: Yun. Ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano, yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano pahinaan yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, mm-hmm. no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Mm-hmm. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba?
1: Hmm.
2: Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Hmm. Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
1: Uy.
2: Yan,
1: magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kay Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central,

0: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
3: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common . Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
3: Katulad ng low albumin, nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, ito kasi protein po ito na ito ay nagsisilbing parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may depression.

0: potential ka sa kidney, mm-hmm. di ba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot,
1: mm-hmm.
0: pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari yan doon sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid
1: mm-hmm.
0: doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga di ba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak
1: mm-hmm.
0: kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart,
1: mm-hmm.
0: kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang hukay.
1: Mm-hmm.
0: Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako. Magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga sa kanya pong pangatawan. eh natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Enri. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
2: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
3: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh.
2: Opo.
3: Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
3: Then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
2: Opo.
3: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
2: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
3: sa akin? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan. Sa paano kami pupunta doon? Mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako
2: ng
3: ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
2: Opo.
3: Ngayon.
2: Ayos na.
3: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
2: Opo.
3: Kaya sabi ng anak ko, halika na. pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up.
2: Apo.
3: Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
2: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
3: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
4: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binte. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At pumunta sa atin pong Yes Child Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ano eh, meron siyang heart problem,
0: mm-hmm.
1: then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
0: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Mm. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mong yun ang targetin natin. Mm. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano?
1: Mm.
0: At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
0: O punong-puno na ng tubig yun tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat. Oo naman, oo. Alam nyo kung bakit? Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
0: So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm. to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
0: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix, ano, yung mga, ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
6: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Hello, kumusta ka mo?
1: Hello, good morning!
2: Hello, good morning!
0: Hello, good morning! Good morning! Maulan niya kabuntagon, mga katropa. Medyo taligsik yun, papadoong na ako dori. Mayroon gani kay wa na naghan akong basa. Kay managhan pa ni managhan po ko. Ay, buntaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag bitaw ka na yung talan, mga kaigilan, mga katropa. Gising, bango na, exciting Pilipinas na! Siyempre sa ito, mga katropa, di akarong nga nagkapamina, may buntag di akarong yung talan. Sa mga kaigilaan na to, sa ito mga kaigsunan, nga naakatutok sa ito ang programag tulumanon. Good morning, good morning! Kumusta? Ahinao, tuntangan na kita kanunay sa maayong panglawas. Good morning! May buntag kaninyong tanan. Kumusta nga tong mga kaigsunan karon? Nga nakatutok na sa tuang programa ng Exciting Pilipinas. Good morning! Relax lang kamo diha kay karon taon-taon hatagan na tamo og kalabang pampayabag o pagpakusog pa sa ulan. Gusto ninyo na mga anak mga katropa? Asa man katropang Roel? Ha? Kalabang mukanta tanga magyabag-yabag ba? Uso ba na ron? Uso, bang ganin na sa video kihan? Good morning! Ayun! Kaibunta ka rin yung tarang mga kaigilaan! Sa ito mga kaigsunan karoon nga nagkapaminaw, good morning diyan ka rin yung tarang, kumusta nga itong adlaw, kumusta itong morning? Inautunta mga katropa, nga na kita kung nun ay sakmaing kondisyon. O ga-energize kita sa morning, kay morning urasa mga katropa, nga kanabang atog yung kusgo ng atong kalawasan o di kita magluya-luya kay manarbaho pa man kita. Kay kung magluya-luya kita mga kaigilaan na ako ray naluoy diya ka ninyo. Pasiun niya, di mo ka-perform sa iyong mga task. Nagsigira mo katuog diya mga kaigilaan. Episode po kayo sa ato mga katropa diya nga nakatutok na. Good morning diya ka ninyong tanan ha. Aryo sa atong ihala diha kaninyo mga kaigilaan. Aron malinga po muna ng buntaga. Aron mututok po muna rin mga katropa kay magpayabag sa kukadali. Palaran sa tamo o kanabang kanta nga makapapukaw sa iyo mga kasing-kasing. Good morning! Makapapukaw yun sa kasing-kasing nga magdiyabag na mga katropang Ruel. Ayan lang kung bubuot niya. Good! Arin na. Good morning, diya ka rin yung tanan. Hinautong tama, kaigilaan nga maglaban lagi kita sa buhay. Kung unsa may atong ginagihan karon, pareho ra tagiagihan tanan.

0: tama na, kay siyempre manad po mga kaigalaan. Nito nang bitin-bitin po na ginagmay ba? Arong nindot po ng kanya lang ha? Ano, wa man ako ang background dun sa mga tao ni arera-arera na. Ang payabag review kakatrupang royalty doon yun ay kawalangan. Dili man ta... Ano sabi, dubli na yun? Asa naman to? Dili man ta sungirist. Sungirist. Ay, buntag na ka ninyo, ha? Good morning! Kumusta itong kahimtang diyan? Kusog magsamot ang ulan? Ay, buntag sa itong mga katropa. 26 kabarangay, nining atong syudad. Good morning sa itong mga kaigilag, mga kaigsunan. Siyempre, dyan ito kalintan sa mga taga-Makima area. Maasim, Kiamba, and Maitong. Good morning, diyan ka ninyong tanan. Sa itong mga kaigsunan po na sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning. Good morning. Good morning po sa itong mga katropa na sa may Pulumulok, o Tupi. Kumusta ka ba? Good morning. Inauton ta mga katropa nga okay lang ka mo diyan. Kaya medyo tugnaw, ganyan yung tapita diyan, may. Bantong Ramson ni Suroy kong pulo kasama katropa ng kama kay bata na eh. Anak ko nga, anak ginay siguro basta tugnaw ang panahon. Atay. Araw ba katropa ang Ruel, mangita makang pampainit. Kape ba kape? Atay. Ay buntag sa ito mga katropa. Alas 4.49 lang at oras kini katulungan doon hatong kanyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea. Aba na ito na ang Santon Vitamin C. Good morning! Aray na karoon mga kaigilan ang ito mga headlines. Headlines. Una sa ito ang mga balita karong buntaga sa ito ang balitang nasyonal. Senator Marco Leta gisilikway ang kasong plunder. Nagduda nga pamaagi lang kini aron mahilom sila sa pag-imbestiga. Headlines. Headlines. Iglesia ni Cristo gikwestiyon ang kasong plunder batok ang Senador Marco Leta. Headlines. Headlines. PNP gibanduan sa DALG nga magpatuman og maximum tolerance sa diwala sa dakong protesta sa may EDSA. Headlines. Headlines. Senator Lacson masaligon, dili muyokbo si Ombudsman Rimulya sa pressure sa rally sa Iglesia ni Cristo. Headlines. Headlines. Kanhi DPWH si Bunuan nagiya. Uy, ginatanaw karon mga katropa nga state witness sa kasong malversation. Batok kang Bong Rimulya. Headlines. Headlines. Na may mananap galupad-lupad ng chip si Babot isang baba ba? Makaon akong kalit. Okay. Sige, ugyaw-ugyaw ba? Musunod sa akong baba. Anyway, Senatora Amy Marcos, gisilikoy ang pito kabuwan. Ka-impeachment trial, batok ang BP Sara. Headlines. Headlines. At ang balitang lokal, kaping 40 katao namatay sa linog sa Sarangani, LGU magatukod og emergency shelter assistance. Headlines. Headlines. Og siyempre mga balita nga dala sa itong mga patrollers sa itong atuan ni Karuntotod mga kagilaan. Ay naadya nakatutok mga katropa si katropang Ivan Polona at katropang Filipe Oligario kay ba na nga gireklamo sa pagpangulatag asawa tungod na wala gihatag ang ayuda, nagpaklaro. Headlines. Headlines. Kabanay sa tulo ka suspect kamitahan sa kapulisan na dunay panawagan. Headlines. Headlines. Death toll sa linog, bisaka na sa 67 rehabilitation sa mga panimalay, gisugdan na. Headlines. Headlines. Kalawasan sa mga estudyante sa GenSan, maski paligon sa GSCPO o DepEd. Headlines. Headlines. O siyempre mga kaigilaan, dalan sa Hikban Subdivision nga nadaot sa 7.8 magnitude galinog. Gidalian nag ayos City Engineer's Office. Headlines. Headlines. Kada nga mga balita ito ng pag-asayro ng detalye niya ng mga kaigilaan. Pero bago pa ang tanan, sa mga manggawas karong adlaw. O siyempre mga kaigilaan, ariosa atong hatod ka ninyo ang lakat sa panahon. Nga hatod ka ninyo po mga kaigilaan sa Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw! Ay sagol init og mapanganuron nga panahon ang masanitian sa GenSan karong adlaw. Apil na sa probinsya Sarangani og diha sa may Pulumulok og Tupi. Apan ang atong temperatura posible gyapong musaka sa 35 degrees Celsius pagkaudto. Ora sa Pulumulok pareho gyapon ang dagan sa panahon. Apan adunay mas dakong posibilidad sa localized thunderstorms pag-abot sa hapon o sa iyo sa gabi. Dol ka na sa pagkalisngaw sa kainit gikan sa yuta dol sa bukid sa Matutom. Posibleng makasinati og mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan na inubanan ka na sa kidatong pagpanalugdog. Gipahinumduman ang mga residente nining dapitang mag-amping sa kalit kapag haguro sa hangin, magmatkon sa mga kilat samtang ang maong ulan, nakatagkinig kabugnaw o kahupay gikan sa tibok adlaw nga kainit sa palibot. Ang adlaw nato mga katropa musidla kala 5:35 sa buntag o Ginoo man kanimo salo pala sa isa 12 sa kahapunon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oras nato alas 4:53 na. Dato mga kaigalaan diyan mga kasunan ha. Arisa, paminaw sa kamo kay karon mga kaigalaan gikinang nadligon maginayo atong kalawasan. Dili kita basta-basta dapat ka magkasakit. Unsa may solusyon ni anak katropang Ruel? Ang solusyon ni Ana magdepende sa ato ang ginakaon. Dapat balanse man gud ang pagkaon nato mga katropa. Aron dili kita basta-basta nga daptan og kanang mga balatian kay ang sobra natong gipasdak diha sa atong kalawasan ang coast ni ana mga katropa balatian. Og kanang tanan magasugod diha sa itong mga kolon. Ay bonay naga-filter daan diha tanan. Mga hugaw mupundo diha kun di nato na mapagawas. Aw syempre mga katropa dako kay ni kabalaka bao na. Nga naa kita'y antioxidant nga kusog kayo ang atong Santone Plus Gold. Kaya nga naman, naa kiniya ang mangustin nga kabalo mang gita mo na pinakakusgan nga antioxidant. Og di lang ka na ha! Makatabang sab kini sa mga taong adunay hypertension, adunay diabetes, adunay taas nga uric level sa kalawasan nga nang gina-atake ng rayuma di alabin pa kung bugna, magmut-ngut ang mga joints. Ari atong solusyon mga kaigilaan, Santone Plus Gold. Santone Plus Gold ha, makatabang ni sa ito ang panglawas. Ginapakusog po din ang atong immunity. Maunang kamo niya, kung ado na mo'y giambing balatian, syempre mga kaigilaan, gikinahanglan, nga naka Santone Plus Gold na kamo. Santone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mapalit sa paborito na ito mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:54 na mga katropa. Para sa tanan, huli na nang dumating ka. Kanabang wala na ka nakikommunicate sa imuang watot kay lagi na busy ka sa pagpaningkamot. Kanabang giuna ni mo imong career sa kinabuhi. Nga imong uyab, imong gipasagdan. Yang ini gusto na imong balikan mga katropa, nakita na lang nimo nga tuan na dahil sa simbahan, sa kita na no?
2: Ayoy!
0: Para ni sa inyo ha, araw makamata ka mo nga okay man maning kamod kita mga katropa, pero kung adun na kita'y love of my life, dili na to biyaan ang komunikasyon, dili nga ato silang i-ghosting. Sa unahan ni Ana, magmahay-mahay ta. Para sa inyo, adri lamang na sa XFM 95.9 General Zano City sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre, kao ba ninyo katropang Ruel Dumantay? Katropa mo, exciting.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
0: Mag Vision X Plus ka. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus herbal capsule, mapalit sa mga butika.
2: X FM
3: Premium Gatorade, ang bago.
4: Kami kong luya o moragway ko super ni akong lawas. Dalira mo puyo ang mga bukton. Kung pag dumar na akong Premium Gatorade, nagbalik akong normal nga panglawas. Salamat kayo, Premium Gatorade.
3: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textile by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting.

0: at oras mga katropa, 5:06 na. Gachong Albani together with Boards. Ang kantang gi-titlean og Best Friend. Parabag na in love just yung Best Friend mga katropa. Ito pa rin kantaha, no? Mubo rapod ba? Mga dos minutos rapod. Kapin. Pero it's a rap song. It's an R&B pop song. Type of genre. Uh-huh. Okay na ito mga local artists mga katropa. Kaya nindot po kayo mga gipang produce ng mga kanta. Yan. 5:07 ang atong oras mga kigalaan. Siyempre kaobang gapon ninyo katropa. Ang Roel dumatay sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Ariyan na karoon ang dugang pa na ito mga balita. Kaling ito lumanoon na kinibahina at doon na kami nyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kung mag vitamin C malanggari ito nga magkutoy at undayan undangin ang kabuang hapdos baya kayo mga kagilaan. So darita sa Santon Vitamin C, alkaline vitamin C, mauna siyang ascorbic acid as sodium ascorbate. Mauna nga di magkutoy na yung tiyan mga kagilaan. Aron nga doon na tayo suporta sa itong immunity, di kita basta-basta magkasakit. Gamay lang nga matanigsikan ng tagamay, halatuan na, giubusin po na ito mga katropa, butpasabot yan ha. Hinay ang imong immunity. Pakusga ka na. Suportahin ang atong kalawasan na pinagi sa Santon Vitamin C mga kagilaan. Natural and powerful vitamin C. Nga mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store. O na kamuniya, ilisay mong naandaan na rin na ta sa Santon Vitamin C.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, hala, 5:08 na nga itong oras. Grabe ka mga panghitabo karon no? Adunay plunder nga kaso mga katropa si Senator Barcoleta. Pero gisalikway kini mga kagilaan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanibang or gisaway niya mga katropa si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya o man lagi nga gipahibalo sa maong bungatan nga kumbaga pasakaan siya og kasong

0: nga dating party list representative nga Erwin Tulpo, agihimo pang Blue Ribbon Committee Chair.
1: Ayoy!
0: Maunay mga question sa katawhan. Dili pa ba na hayag sa kamatuoran mga katrupa nga murabag klaro kay ni aron matabunan ang ginatawag nga grabing korupsyon nga gibuhat sa mga tunto nga mga politiko? Kalos akahan ni Mahuman. Paulag gina nga itong hagit yung ini mga katropa is 2028. Kani mga tawhana, bisan pa sa inyo ng distrito, sa tanaw gud ninyo mga kagilaan nga way mga baruganan, ah, nga di gud mo maminaw sa singgit sa katawhan, ilisi na ninyo. Kana mga hadlok, nandito na mga hadlok. Diba? Napamatunda na ito na Dres Jensa, napamatunda na ito na mga katropa sa uban pa mga dapit. Here comes, naagyapon sila ng pabilin. Ah, amo diha, kinsa yung distrito ni mga buangan eh. Ah, si Abante, wala man gani unta to kadaog, pero gi-appoint pa sa kumilik.
1: Ayoy!
0: Nakita ninyo ang ilahang style? Kung baga din man siguro tabuta, di man siguro tabungol. Ah, pero kamuna ang bahala diha mga kagilaan. Ewan man tayo mabuhat din eh, kanang rally-rally na ito diha. So, asa maminaw ni atong gobyerno, bot-bot lagi.
1: Ayoy!
2: Okay.
0: Ah, di, yung kumutuo maminaw. May sipa kung saan na ito nag-rally-rally di, manakitlo na ito mga kalawasan nga na mga kagilaan. Pero siguro, ano man gina, katungod mapo na sa ito mga kaigsunan nga mag-rally di sa EDSA, kay lagi nagpangagpas pa nga mapaminawan sa gobyerno. Pero kapila na ta gibuhat nato ni mga rari-rari. Wa man naminaw ba sila? Ni samot man on sila kabuang.
1: Ayoy.
0: Di ba? Wala gyud eh. Santan, salain pa nato mga balita. Gikanduan sa Department of Interior, gimanduan sa Department of Interior and Local Government ang Philippine National Police nga magpatuman og maximum tolerance o labing halapad nga pagpailob. May kalabutan kala sa nagpadayong dakong rally sa EDSA People Power Monument. Sa opisyal nga pamahayag sa DILG kagahapong adlaw, gihangyo usab niini ang hugot nga koordinasyon sa lokal nga panggamhanan na rin nga masiguro kapag pabiling malinawon, hapsay o luwas alang sa tanan ang maong lihok protesta. Nagsugod ang pagpamundok sa nagkalainlaing grupo sa unahan sa EDSA, dapit alas dos pa lang sa kadlawon. Inungdan nga temporaryong gisirada ng sa MMDA ang silangan o kasagpang bahin sa White Plains Avenue tungod sa puwerte kabugat sa dagan sa trapiko. Tungod sa nagunang tensyon sa palibot, gikansila na lang sa Pangulo ang iyang pagtambong sa usa ka presidential luncheon kauban ang mga langyaw nga tigbalita kon focap aron nga personal nga bantayan og i-monitor ang tibuok sitwasyon sa kauluhan. Nanawagan usab ang DILG sa tanang partisipante sa unahan nga protesta nga gamiton ang ilang katungod sa saktong pamaagi, irespeto ang balaod o bakig-alayon sa otoridad. Sa pagkakaroon, ipailalom sa full alert status ang National Capital Region Police Office. Samtang padayon nga misaka ang ihap sa mga tao sa EDSA nga mitala na ngadto sa libuan ka mga individual karong panahuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Abi, nagkadagkan yun kagapong adlawa. Gikan pa kadlawon mga katropa, kutob na abta na naghapon gabi eh. Na, perte ng daghana.
1: Ayoy!
0: Antang luyo ni ining mga balita, mga kagilaan, gipahayag karon ni Senator sa Fanpilo Pinlacson. Kagapon po nga adlaw nga doon na siya'y dakong pagsalig nga dili ma-pressure o buyukbo si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa nagpadayong rally sa Iglesia ni Cristo alang sa Senate, kaalang kang Senate, Senator Rodante Marcoleta. Normal gini nga reaksyon ni Pinlacson kay magkalaban ng gudi sila.
1: Ayoy!
0: Matod ni Lacson sa iyang post sa social media. Isip mo sa katinuod nga Cavitenyo, isog ang baruganan ni Rebulya sa pagbasaka ang kasong plunder bato ka Marcoleta tungod sa gikaingong wala gideklarang 75 million pesos nga campaign donation bisan unsa pa kadako ang unod sa rally. Gisaway usab ni Lacson ang pagpamara sa INC o gisaway ka mo mga INC sa mga nagunang kalsada kay inyong ikonong gibarahan diha ang EDSA nga miresulta sa grabing trapiko o paghasol sa ordinaryong mga commuters. Samtang ginauman niya nga anaa ang PNP aron pabiling hapsay ang maong palibot. Kawas niini gitawag sab ni Lacson nga usa ka porma sa gas lightning o pagpayukbo sa publiko ang mga pamahayag ni Marcoleta nga matod gisakay ang iyang unod nga pagka-aresto aron lang nga diri siya makabator o makasalmot sa nagkadulong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod si Mahana. Mao mong kinaitinood, Ping.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Matod ni Marcolita, nindot ni, ato ni isgutan tanan niya mga katropa sa programang Bullseye. Mamina mo niya at tangin ninyo na kay diritao niya sa karibang kaso ni Marcolita ato ni isgutan mga kaginaan. Mga pros and cons diri unsabay sa prosecution og depensa unsabay ilaha mga kaigala nato lang isa-isahon. Maning kamot ta nga natay may interview untang abogado kung naa kung dili busy ning ato mga contacts. Pero nga mapasabot mga katropa unsabay gining plunder case ni Senator Rodante Marcolita. Nganong kalit-kalit raman ni nga may buto mga katropa kung wala siguro ni dili siguro ni Dayag nga nagapamahayag regarding sa corruption di man ni makasuhan. Yeah?
2: Ayoy!
0: Maulagi na daw ang ginasulting pag mapabida-bida lagi daw ano gid daw makasuhan.
2: Ayoy!
0: Wala ba na nagpabida-bida normal kay trabaho man niya isip senador? Yeah, di ba? Protektahan ang ato ang nasud which is trabaho unta na sa ato ang executive body. Pero unsaon ta man kay murag sa tanaw sa uban, involved man ang ato ang Pangulo. Ay, nako. So, sige lang. Alas 5.21 ang atong oras mga kikilaan. Ubay-ubay pa mga balita ang atong ito. Diya ka rin nyo. Para ito sa ngantuan. Ang ato ang mga patrollers karong buntaga. Kay death toll sa Linog. Misaka na sa 67. Rehabilitasyon sa mga panimalay. Gisugdan na. At ang sayro na dugang detalye katropang Filipe Oligario, imo na!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Isa ka na sa 67 ang ihap sa mga mitaliwan sa kinabuhi tungod sa makusog ng magnitude 7.8 nga linog na miigo sa Southern Mindanao nini aging bulan. Kinisubay sa gipagawas ng labing bagong datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12. Gawas sa mga patay, gigabot niyag usab nga misaka na sa 1,236 ang kasamtangang injured, 11 ang nagpabiling missing o kapin sobra 1.39 million ka mga residente ang apektado. Samtang base sa FIVOX, sobra 11 mil ka mga aftershocks na ang nasinatian. Sa presscon nga gilusad, gisaysay nga gawa sa nagpadayong paghatag o cash assistance o makapila ka wave sa ayuda, gisugda na usab ang recovery o rehabilitasyon sa mga nagubang nga balay. Samtang ang labing apektado nga establishmento nakadepende sa tang-iya kung bungkagon. Gipasalamatan sa tanan ang mga ahensya nga nagpadayong ginatagaan o pagtagad ang mga apektadong pamilya. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpadakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Magsantong herbal oil na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Filipe Oligario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.23 na ang itong oras sa katropang Ivan Polona napon sa Pikes Linya mga kagilaan. Kay kaluwasan sa mga estudyante sa Jensen, maski palikon sa GSCPO o DepEd. Atong sayro nandugan ni Talia ay katropang Ivan Imuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Maski palikon pa sa General Santos City Police Office o DepEd Jensen, ang ilang commitment alang sa pagpalikon pa sa ilang partnerships alang sa pagpromotar o safe learning environment sa mga tulungaan sa nakbayan. Kinihuman nag courtesy call si Police Colonel Eric Di Venancio, acting City Director sa GSCPO, kang Jensen School Division Superintendent Isagani de la Cruz. Atul sa ilang meeting, usa sa ilang gisgutan ang pagpahigayon og educational lectures sa PNP personnel sa mga eskwelahan. Ang ginusong inisyatibo ang nagtumong sa pagbaton sa mga estudyante og mga mahinungdanong kasayuran bahin sa crime prevention, responsible citizenship, good moral values, anti-bullying, anti-illegal drugs, cybercrime awareness o guban pang mahinungdanong topiko nga makatabang sa pagpugong sa delinquent o guban pang misbehavioral acts sa mga kabataan. Kingusga ni Police Colonel Di Venancio nga ang proactive engagement sa mga educational institutions mahinungdanon sa paghulma og responsable og law-abiding citizens. Subay sa datos, dili kaayo problema ang bullying sa mga tulungaan sa Jensen, apan taas ang ihap sa mga CICL o kon children in conflict with the law. Mga katropa, aron mahimong responsable og abtik ang imong anak sa eskwelahan, dapat hait lang panguna-una og lig-on ang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to mga kagilan, alas 5.24 na, balikan na to itong umang pa mga balita sa Balitang Nasyonal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipahibalo karon sa panel sa mga piskal sa Ombudsman nga to sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ilahang ginaplanuhan nga ipresentar si kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan isip katapusang state witness. Tubong nini, nga mapalibon mapaligon ang kasong malversation batok ang kanhing Senator Ramon Bong Revilla. O gunong kalaing kauban, ang kaso, magsubay ka na sa gikaingong wala nagluntad o ghost flood control project na nagkantinad o 92.8 million kapesos sa may Pandi, Bulacan. Kini nga nakang naitabo kumang kibutsyag kagahapon na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga doon na sila'y formal nga kasabutan o side agreement nga mukooperar si Bunuan isip saksi sa panggabhanan sa mga anomalyang flood control. Si Bunuan nagkatubang karon unta og mas dako nga kasong plunder o graft nga nagkantinad og 573 million kapesos kauban siya ng Senator Jinggoy Estrada. Apan buhangyo ang Ombudsman sa korte nga tangtangon si Bunuan isip akusado aron maggamit ang iyang lalom nga kahibalo sa sulod sa DPWH. Sa pagkakaroon si Bunuan na naa sa unang ubos sa hospital arrest sa Camp Crummy tungod sa iyang talandugon nga panglawas. Atol sa bisita, kagapong adlaw mibarog sab si Engineer JR Amazona sa DPWH Bulacan nga nagpabatuod ang maong proyekto sa Pandi walay certificate of inspection nga gikinahanglan unta para sa unang pagpaningil sa og bayad. Samtang padayon nga gilibod ni Revilla ang maong anomalya. Gilauman nga ang paglingkod ni Bunuan sa unahan isip state witness o sa witness stand karong tibok bulan sa Hulyo mao'y magdala og dakong unod og katinawa nining dako nga issue sa pondo sa atong nasod.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di man ato diha kay Lou Bender mga atong ombudsman.
2: Ayoy!
0: Di yung kakagawas ni Arbilla. Tinuod na! Basta gani ang imong kalaban na Lou Bender, mura ko si Kang ba to sa ano?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Series man na sa Netflix si mga katropang Ruel Airbender.
1: Misa ka na
0: sa sa... Sama ni si katropang Pilip Bukalit manig sulod.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay nako. Oras na to mga katropa, alas 5.27 na. Ay, ubay-ubay pa ang mga balita itong ngayon nga naka ninyo. Kagisaway ni Senator Ivy Marcos o gilantaw nga pito kabulag gadakan sa impeachment trial batok kang VP Sara Duterte. Di niya na iyang gipamahayag nga grabe kadugay. O dili angay pasagdang nga muabot sa ingon ni Ana nga gikatason sa iyang pamahayag nga ito sa tiga balita. Gahapong adlaw or miaging Lunes, kiklaro sa senadora nga dako ang kahasol ug epekto ni ining maong taas nga paglitis sa unahan sa legislatibong buluhaton ug trabaho sa Senado sa pagpasaog mga balaod. Kini nga banabana subay sa gipagawas nga datos sa Senate Secretary ug Impeachment Clerk of Court Renato Bantog diin ang prosecution nangayo og 62 ka adlaw samtang ang depensa nang ginahanglan og 30 ka adlaw. Kinatibukan na ka ng 92 days nga trial aron nga mapabubo ang dagan sa bista. Gisugyot ni Marcos nga ipatuman ang one day examination of witness rule tungod kay nagtuo siya nga dili man moabot sa kapin 90 ka mga testigo ang ipresentar sa matag habing sa unahan. Matod pa ni Bantog mga katropa kung hingpit ka moabot sa 92 ka adlaw mo paglitis, kini ang mamahimong pinakataas o pinakataas nga impeachment trial sa sulod o sa unod sa kasaysayan sa Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Taas-taas good. Taas mangani ang kaso sa mga local courts.
2: Ayoy!
0: Tung ako mangani nga niabot mangani itong pinakatuig 2005. Ay 2005 lagi. Tama ba ko? Ay 2015! 2005 naman noon.
2: Ayoy!
0: Na-dismiss ka tropang chip 2023 na. Laliman mo, hapit na mag-usa ka dekada mga kaginaad.
2: Atay.
0: Ay, nako. Lagi no, grabe no. Lugay, magaling local court. Pero ka na, impeachment mo ko na. Lagi na paspasan.
2: Ayoy!
0: Muna nga! Ayaw ginupagbuhat og sala. labin pa kana mga heinous crimes diha o kana bang sa pagpapakawat, pagpangabit, unsa pa mga salaod, sa balaod mga katropayo gid mo ni anak kay magmahay-mahay lang mo sa kaulihan. Diba, magproblema diha kung wa tay kwarta ang mga prosecutor mga kagilaan o ang tawag dini. Ang ato ang PAO, Public Attorney's Office. Obito, gibuhat mga katropa ni Attorney Christian Joseph Acedo ning kanta nga mahay-mahay o gipakanta niya kang James Brian Garay. Baog gini mga hinungdan mga katropa kung magbuhat kitag daotan ang pagmahay na asa kaulian. Kiwa may pagmahay nga nasa unahan. Diba, maunang digit kita dapat magbuhat o dinaotan para di kita magmahay-mahay ngadto sa unahan. Mauna yung pinakasimple diya. Paminawan ninyong kanta mga katropa ni James Brian Garay nga gisuwat ni Attorney Christian Joseph Acedo. Abogado niya sa PAO mga kagilaan ha. Ari na, ato paminawan. Kinigabot si katropa ang Ruel Domantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Sado City. Katropa mo, exciting. Good morning!

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: XFM Sundown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa

0: Subaya ninyo Inomo Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
7: XFM
8: 95.9
7: XFM.
9: Oras mga katropa, 5:40 na. Pasa ba dagan ng oras? Eh, nay pagtayog gamay ha. Pero wa pa ipagawas din ng P-Box. Pero kaganina, 5:13 na apod. Pero lay itong baguhay lang ang chip ay alas 5:30 man siguro to.
10: Oh my God.
9: Kaganina 2:35:13 pero medyo sukusukusog tong ulahi lang gamay. Murag 5 siguro to ay. Sabi na ako kadabang nalipong lang ko kay wa po kay kaon.
10: Ayoy!
9: Tanaw na ko sa ano mga kagilaan na akong monitor nilihok man alino gid ay.
10: Ayoy!
9: Ay nako, ako ba niya ang nakulbaan na, ako ba manggawas na, masig nakapantira. Paniguro, ayaw na sige suot-suot, panty lang sa sulod sa balay siguro, pag short lang sa siguro, pag t-shirt kay Lizod ka ayaw mga kagilaan ka na makuratang ka niya, makagawas ka diha nga nagpanty ka lang niya, wapa kay sulob nga bra.
11: Good morning!
9: Makita ang ganyan tao na yung tinaguan diha. Tristan Wyatt Gulay, good morning!
11: Good morning!
9: Kamusta ka mo diha mga kagilaan na to, mga katropa na to diha, no? Sa Glan. Kamusta nga to ang area diha mga kagilaan?
12: Kung lang
9: na to nga okay ka mo diha sa mga taga-Balut Island, ha? Good morning! Inautunta nga okay ang atong mga kahimtang luyo na ining grabe gyapon nga pagtayog ngayon masinitian diha. Oyo, congratulations diha sa first anniversary sa XFM 99.5 Mega Manila. Ayan, sa pagpanguna ni SM Buddy Oberas. Diba? Morning diha ka rin yung tanang kung dool-dool launta ko, kung malapit lang sana ako dyan sir. Sigurado po ako, napupunta po ako dyan sa GCC building po ninyo. Invitado lahat ng ano, ng GCC staff, tenants, utility and guards. May mga pa-premyo pa sila dyan mga katropa. May free health consultation, may mga seminar, may massage. Ang sarap ng massage, sir. Sana naman. Malapit lang ako diyan. Pero sana ay hindi naman siguro si Erica ang magmamasad, sir, no?
10: Ayoy!
9: hindi po. Okay, thank you po. 5:43 ang atong oras mga kagilana na di na ako mag-access ang ano, P-Box. Ang update na siguro na sila ay ilang tanawa na tanaw niya pinabagyod ang intensity mga kagilaan o magnitude na atong nasinitian dari ka kagalina mga katropa kalinog sa di man kayo siya kusog mura lang tagiduyan mga kagilaan pero paminaw na ako mura ko lalipong.
11: Good morning!
9: Alas 5:43 ang atong oras at to ano na to ang ubang pa na to mga balita.
1: Exciting Philippines!
7: Pilipinas. Exciting Pilipinas.
9: O karon sa to ang balita nga lokal kay kamitala lang ganto sa 41 katao ang nakabsan sa kinabuhi, 262 ang naangol, samtang siyam ang padayong panggipangita, humang nga maigo ang kusog nga linog sa probinsya sa Sarangani. Base sa pinakabagong situation report, gikan sa Incident Management Team kung IMT ubos sa kamanduan ni Governor Roel Pacquiao, bobot na nga to sa 99,445 kapamilya ang grabing naapektuhan sa kalamidad. Din kapin sa 4,000 niini ang kasamtangang nagpasilong sa mga evacuation centers sa Glan, Malapatan ug Alabel. Tungod sa gigadakon sa trahedya, dinalian nga isgugisgutan sa IMT sa pamunuan sa Provincial Administrator Attorney Ryan J. Ramos o PDRRMO Rene Punsalan ang pagpatuman og emergency shelter assistance o pinaagi niini mag-apod-apod o mga materyales sa pagtukod og balay ang lokal nga kagamhanan aron nga matabangan ang kanilang mga pamilyang nawadan og puyanan. Human mitala sa unahan ang 6,492 ka mga balay ang hingpit yun nga nangaguba. Kitana usab ang dinalian nga rehabilitasyon sa mga infrastruktura o padayon nga pagpaabot sa mga humanitarian aid ngadto sa mga biktima. Gawas sa mga kabalayan, dako usab ang naangkong kadaot sa natad sa edukasyon, human maapektuhan ang 286 ka mga tulungaan sa probinsya. Subay sa report ni Donna Panes sa DepEd Sarangani, itala nga to sa 778 ka mga classrooms ang total nga naguba. Hinungdang nga nagtukod og temporary learning spaces kung TLS aron dili maapektuhan ang pagtungha sa mga bata.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Gidalian og liho karon sa City Engineer's Office sa General Santos City ang pag-aayo sa naguba nga kalsada sa may Hikban Subdivision, Barangay Lagao. Ang maong kadaot agi og kusog sa kusog nga 7.8 na magnitude galinog nga bigo sa rehiyon kanito nga Hunyo 8. Ang dinalian nga pag-aayo gihimo aron nga mabalik dayon ang luwas ug kapsay nga agianan alang sa mga residente sa maong dapit karong mga panahuna. Aron mapadali ang operasyon, gigamit sa lokal na pangamanan ang 30% Quick Response Fund kung DRRM Fund alang sa dinilian road restoration. Subay sa gipagawas ng pamahayag sa pangkamhanan, prioridad sa nakbayang karon nga mabalik sa saktong access sa mga kalsada aron nga masiguro ang seguridad sa matag pamilya samtang nagpadayon ang kinatibukang rehabilitasyon sa maong dakbayan ni Saad ang City Engineer's Office nga padayon silang bulihok nga dunay dinalian nga aksyon og malasakit sa katawhan.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: 5:46 ang atong oras mga kaigilaan. Panangagreklamo sa pagpangulatag asawa tungod sa gihatag nga ayuda nagpaklaro. Atong sayro ng dugang detalye kay Tropang Pilip Oligario, imo na.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Dili tungod sa ayuda, apan away magtiayon lang ang hinungdan sa pagpanakit sa reklamante nga gibuhat sa iyang bana nini aging adlaw hinungdan na ngayo og tabang sa barangay. Kini ang gibuhian nga pulong ni alias Jonah nga taga Malapatan sa Sarangani Province human nag-viral og nakakuha og managlaing pagsaway ang unang post ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo kabahin sa bana nga nangulat ta og misis human wala gihatag ang ayuda. Kahinumduman usab nga unang nagpagawas og pahinumdom ang nasampit nga mayor nga gamiton ang nadawat nga cash assistance sa tama og dili sa pagpalit og bino. Sumala ni alias Jonah nga niniaging adlaw buot siyang sundoon sa iyang bana gikan sa gitrabahoan pauli sa evacuation center kun diin sila temporaryo nagpuyo. Apan wala niini nakita ang bana maong ni commute na lang. Pag-uli kalit lang kinigisag pa og kusog. Sarihang ulahin na niya nahibalan nga tagbaw di ay hulat ang iyang bana ug nagkasalisihay sila. Giklaro usab ni ini nga dala niya ang nadawat na cash assistance gikan sa gobyerno ug dili mao ang ilang giawayan magtiayon. Kahibaluan nga unang mi-report sa Malapatan Municipal Police Station si alias Jonah og physical abuse batok sa bana human kini gisumbag og gituok tungod sa kahubog sulod sa evacuation center dayon gidala sa ospital. Dugang pangahubog ban o dili ang iyang bana baka pila ka higayon kining ginapasakitan maong matud pa niya surrender na siya og dili na makibalik bisan muluhod pa kini. Sa pahayag ni Barangay Libi Kapitan Wenfredo Maguan, buot magatubang sa iyang opisina ang magtiayon aron sulbaron og tagaan og solusyon ang nahitabong away. Mga katropa, likayi ang pahubog-hubog. Imbes mga pinalang, hilabi na kong healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Alas 5.48 na ginitawa na itong oras mga katropa. Kung sa live pa ito mga balita, atong atuang karoon ng linya ni katropang Ivan Polonan kay kabanay sa tulo ka suspect nga mitahan sa kabulisan. Aduna karoon panawagan. Atong sayro na dugan ni tali katropang Ivan Polonan, imuna.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Panawagan ang mga ginikanan o asawa sa mga suspect nga mitahan sa kapulisan. Human sa pagpatay kang John Alexis R.J. Punla, ning niaging simana nga dili damayo ng tibok kaparientihan o reliyon nila tungod sa nabuhat nga krimen. Sumala ni alias Sor, inahan ni alias James, ni 19 anyos, nga ahente o baka nga natingala na lamang sila sa diyang gipangita ang nasampit sa kapulisan. Sa unsang higayon o galing malambigit matudpang ang iyang anak sa krimen, andam kini nga makigtinabangay.
12: Hindi ako kusintida sa anak ko. Basta mali ang anak. No, hindi kami tumigil sa paghanap. Nang mga parinti ko, tinatanong ko kung na dyan, kaya isurinder ko talaga ang anak.
8: Samtang si alias June, amahan ni alias Tasim, nakuratan na lang matod pa sila. Sa diyang gidala sa police station 3 ang nasampit, tungod igo lang matod pa kini nagsabay sa biktima sa ilang lugar, aron ipakita ang baka.
13: Wala gyud siya na nakamuhat ng anak. Mao lang to, nakakuan siya kay mao tong pagsakay niya sa biktima. Naiko ang baka mo rito nga kuan.
8: Samtang sa bahay ni alias Gemma, asawa ni alias Saleh, kalit lang matod pa nga mitahan ang bana sa barangay Ligaya, dayon giangkon ang salaod.
14: Nagingon siya na mag-surrender daw siya din. Dito na naman nabalaan, naingato na yan nabuhat. Ang ingon mo das ni alias siya, makakwarta daw sila. Wala daw siya kabulo, naingato na daw mahitabo.
8: Luyo sa brutal nga pagpatay nga gibuhat sa tulo ka suspect. Naghinaot matud pa ang pamilya nga masabtan sa tanan nga dili daotan ang ilang tibok pamilya tungod wala usab sila nasayod sa binuhat nga krimen. Mga katropa, kanunay ampingi ang imong kalawasan tungod pa bago-bagong panahon, dapat protektado ka. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Ayaw ninyo kana bang i-judge po dayon ang tibok pamilya kay isa naman yung tao na nga sulod sa pamilya nakabuhat o gadi mao. Ay nako, 5:51 atong oras. Oy, kaganina ha, 5.4 magnitude dang ato na sa nitian. Nalinog mga katropa ang lokasyon ni Ana, 4.98 degrees north, 125.43 degrees east. Og 48 kilometers south, 1 degree east sa Balut Island na po, municipality of Sarangani. Magsaraming tao ni mga taga-Balut. Kumusta mo niya? Og instrumental intensity 3 ang nasinitian sa Kiamba og Maasim. Intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan, Malungon, Maitom, Tibuli, South Cotabato, Palimpang, Sultan Cotarat. Intensity 1, City of Digos, Davao, Coronadal, Surala, Santo Niño, South Cotabato. O Intensity 1 sa City of General Santos, reported intensities ni. Kusog-kusog sa Kiamba ay. Ay! Sa Intensity 4 man tadi ha! Sige, wala tayo oras. Sige lang. Ampo rata mga katropa, ngaunta mahunong na ni. Listen kayo, no? Ang trauma nga gihatod din ni mga kagilaan, di basta-basta. 5:52 atong oras. Samtang! Wala tayo kong oras magpadayon sa unahan, mga kagilaan, mga kaigsunan. Salamat na lamang yung kayo sa inyong pagpaminaw. Musunod na ang programang Express Balita. Siyempre, ito makauban, si katropang Philip Olegario. Mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Roel Dumantay. Nagayong kaninyog bye-bye for now. Take good care of yourself always. Tos katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
3: Ibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Sa unahang tuling sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines.
1: Gobyerno ni PBBM gibatikos si Senator Aimee Marcos sa rally sa INC.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, banang nagreklamo sa pagpangulatag asawa tungod sa wala paghatag og ayuda, nagpaklaro.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang regional, danyo sa Sagunsong Sunog sa Davao City sa 2026, nikabat na sa kapin 190 million pesos sumala sa BFP Davao.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang national rally sa EDSA, walay permit o naputo sa tensyon sumala sa MMDA.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, supplier list o nitrato sa upcoming iPhone 18 Pro na bulgar sa Tata Geek data leak.
2: Headlines.
1: Samtang sa sports news, Morocco misunod na sa World Cup last 16, human gipukan ang Netherlands pinaagi sa penalty shootout.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, Robinson Fernandez o Vanessa Wu sa F4 nagka-reunion sa F4ever concert sa Manila.
2: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, Batman sa Mexico gipang duct tape sa poste ang mga suspeksadong kawatan o motor.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
1: So, sa dyan, maayong buntag na usab. Kaninyon tanan, welcome sa tumpag panag-uban sa programang Express, balita sa bundok.
0: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
1: Ning maulang adlaw Miyerkules sa petsa uno na sa bulan sa Hulyo 2026. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, mga katropa. Kining gunagan sa kahanginan katropang Philip Olegario hatod dato kaninyo ang mga mainiton og labas ka balita ning adlawa.
0: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
1: Kining abahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okam Fish Next Plus.
0: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Umay-umay nang nakasulay o nakapamatuod busa sa pagkinahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 8 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Anian na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista. Tumar ng Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Prangka og hait ng mga pulong na usab ang giluwatan ni Senator Aimee Marcos batok sa administrasyon siyang igsoon nga si President Ferdinand Marcos Jr. ato sa rally sa Iglesia ni Cristo sa EDSA kagahapon. Giingon sa senadora nga tulog, manhid og hubog sag gahom ang gobyerno tungod kay wala matud pa kini kalabot sa kalisod sa mga mag-uuma og mangingisda. Gisaway usab niya ang pagbiyahe sa presidente sa Canada samtang nag-antos ang katawhan sa kamahal sa gasolina o pagkaon. Mitambog sab si kanhing Senate President Alan Peter Cayetano na nangayog pasaylo sa grabing trapiko samtang wala pa'y tubag ang Malacañang bahin ni

0: City karong adlaw. Dinha na sa 32 degrees Celsius ang temperatura, 11 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin, ngadto ni pagagoros nga mokabat sa 28 kilometers per hour. Og sa kasamtangan, nakasinakiti kita og pag-ulan sa dakbayan sa Henry Santos. Ang South Cotabato makasinating dagom usab nga adunay dapit-dapit nga pag-ulan og pagpangilat, dinha na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 9 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dunay pagagoros nga mokabat sa 24 kilometers per hour. Og samta kasamtangan nakasinati gihapon og pag-ulan sa area na usab sa Sarangani Province, makasinati dagom nga dunay kilat og pag-ulan ingon man thunderstorms. Dinha na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 13 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dunay pagagoros nga mokabat sa 30 kilometers per hour og 47% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa misidla kaninang alas 5:36 sa buntag og musalop unya ang alas 5:59 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: 11 minutos mga katropa, nakalabay sa alas 6 sa buntag samta sa tubalitang lokal. Hatod kinato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Para tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Dili tungod sa ayuda, apan away magtiayon lang ang hinungdan sa pagparakit sa reklamante nga gibuhat sa iyang bana nini aging adlaw hinungdan na ngayo og tabang sa barangay. Kini ang gibuhian nga pulong ni alias Jonah nga taga Malapatan sa Rangani Province humanag viral og nakakuhag managlaing pagsaway ang unang post ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo kabahin sa bana nga gikulata og o nangulata og misis human wala gihatagan o wala gihatag ang ayuda. Sumala ni alias Jonah nga niniaging adlaw buot siyang sundoon siyang bana gikan sa gitrabahoan pauli sa evacuation center kun diin sila temporaryo na puyo. Apan wala niini nakita ang bana maong nag-commute na lang. Pag-uli sa bana, kalit siyang nga gisagpa og kusog. Sa dihang ulahin na niini nahibalaan nga tagbaw ni ay hulat ang iyang bana og nagkasalisihay sila. Giklaro usab niini nga dala niya ang nadawat na cash assistance gikan sa gobyerno og dili mao ang ilang giawayang magtiayon. Kahibaluan nga unang may report sa Manapatan Municipal Police Station si alias Jonah of physical abuse batok sa bana human kini gisumbag og gituok tungod sa kahubog sulod sa evacuation center dayon gidala sa ospital. Dugang pangahubog man o dili ang iyang bana makapila kahigayon na matud pa kining ginapasakitan maong sumala niya surrender na siya og dili na makigbalik bisan mulhod pa kini. Sa pahayag usab ni Barangay Libi Kapitan Wenfredo Maguan, buot magatbangay ang sa opisina ang magtiayon aron sulbaron og tagaan og solusyon ang away magtiayon.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samta dunay 13 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kabanay sa tulo ka mga suspect nga mitahan sa kapulisan. Adunay panawagan, adunay dugang detalye si katropang Ivan Pulonan. I-express balita mo.
1: Live report.
2: Nanawagan ang mga ginikanan o asawa sa mga suspect nga mitahan sa kapulisan. Human sa pagpatay kang John Alexis RJ Punla, ning niaging simana nga dili damayon ang tibok kaparientihan o reliyon nila tungod sa nabuhat nga krimen. Sumala ni alias Sor, inahan ni alias James, 19 anyos, nga ahente o baka nga natingala na lamang sila sa diang gipangita ang nasampit sa kapulisan. Sa unsang higayon o galing malambigit matud pang ang iyang anak sa krimen, andam kini nga makigtinabangay.
3: Hindi ako kusintida sa anak ko. Basta mali ang anak. Hindi kami tumigil sa paghanap. Nang mga parinti ko, tinatanong ko kung na dyan, kaya surrender ko talaga ang anak.
2: Samtang si alias June, amahan ni alias Tasim, nakuratan na lang matod pa sila. Sa diyang gidala sa police station 3 ang nasampit, tungod igo lang matod pa kini nagsabay sa biktima sa ilang lugar, aron ipakita ang baka.
4: Wala gyud siya na nakamuhat ng anak. Mao lang to, nakakuan siya kay mao tong pagsakay niya sa biktima. Nga. Naiko ang baka mo rito nga kuan.
2: Samtang sa bahay ni alias Gemma, asawa ni alias Saleh, kalit lang matod pa nga mitahan ang bana sa barangay Ligaya, dayon giangkon ang salaod.
5: Nagingon siya na mag-surrender daw siya din. Dito na naman nabalaan, naingato na yun nabuhat. Ang ingon mo ni alias siya, makakwarta daw sila. Pero doon siya kabalo, naingato na daw.

0: mahitabo.
1: Luyo sa brutal nga pagpatay nga gibuhat sa tulo ka suspect. Naginaot matud pa ang pamilya nga masabtan sa tanan nga dili daotan ang ilang tibok pamilya tungod wala usab sila nasayod sa binuhat nga krimen. Mga katropa, kanunay ang pingi ang imong kalawasan. Tungod pa bago-bagong panahon, dapat protektado ka. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Balitang dukan, balita sa dukan. Samtang bisaka na sa 67 ang ihap sa mga mitaliwan sa kinabuhi. Tungo sa makasog ng magnitude 7.8 nga linog na maigo sa Southern Mindanao ni Aging Bulan. Kinisubay sa kipagawas ng labing bangkong dato sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12. Gawas sa mga patay, kikabuti ang usab nga misaka ang ihap sa 1,236 ang kasamtangang injured. 11 ang napabiling missing ug kapin sa sobra 1.39 million ang mga residente nga apektado. Samtang base sa FIVOG, sobra 11,000 ka mga aftershocks na ang nasinatian. Sa press con nga gilusad, gisaysay nga gawas sa napanayong paghatag o cash assistance o makapila ka wave sa ayuda. Gisugda na ang recovery o rehabilitasyon sa mga naguba nga balay samtang ang mga labing apektado nga establishmento na kadepende sa tang-iya kong bungkagon. Gipasalamatan sa tanan ang mga ehensya nga nagpadayong ginatagaan pagtagad ang mga apektadong pamilya.
3: Balitang dukan, balita sa lokal.
2: Laing detalye pagyod sa atong balitang lokal. Kaluwasan sa mga estudyante sa Jensen maski paligon sa GSCPO o DepEd. Ano na dugang detalye sa Excel? Si katropang Ivan Pulonan. I-express balita mo.
3: Live report.
1: Mas gipaligon pa sa General Santos City Police Office o DepEd Jensen ang ilang commitment alang sa pagpaligon pa sa ilang partnerships alang sa pagpromotar o safe learning environment sa mga tulungaan sa Dakbayan. Kinihuman nag courtesy call si Police Colonel Eric Di Venancio, Acting City Director sa GSCPO, kang Jensen Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz. Atul sa ilang meeting, usa sa ilang diskutan ang pagpahigayon og educational lectures sa PNP personnel sa mga eskwelahan. Ang gidusong inisyatibo ang nagtumong sa pagbaton sa mga estudyante og mga mahinungdanong kasayuran bahin sa crime prevention, responsible citizenship, good moral values, anti-bullying, anti-illegal drugs, cybercrime awareness ug uban pang mahinungdanong topiko nga makatabang sa pagpugong sa delinquent ug uban pang misbehavioral acts sa mga kabataan. Kingusga ni Police Colonel Di Venancio nga ang proactive engagement sa mga educational institutions mahinungdanon sa paghulma og responsable og law-abiding citizens. Subay sa datos, dili kaayo problema ang bullying sa mga tulungaan sa Jensen apan taas ang ihap sa mga CICL o kon Children in Conflict with the Law. Mga katropa, aron mahimong responsable og abtik ang imong anak sa eskwelahan, dapat hait ang panguna-una og ligon ang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
3: Balitang dukan, balita sa lokal.
2: Samtang 18 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag sa katapusang detalye na sa tumang balitang lokal. Gisiguro ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang panayong tabang alang sa mga biktima sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Dungan sa pakig-alayon sa DOST FIVOX alang sa monitoring sa mga aftershocks. Personal nga nakikoordinar ang kongresista sa DSWD o FIVOX aron masiguro ang kaluwasan sa publiko samtang panayon ng clearing operations. Subay sa report sa FIVOX, kilauman o gilauman ang mga mabalitang aftershocks, hinungdan nga nanawagan si Banyas Nograles o dugang pag-amping alang sa tanan. Matod sa kongresista, prioridad karon ang sa seryosong rehabilitasyon sa mga nagubang infrastruktura o panimalay. Uban ang pag-abag sa mga eksperto aron masiguro nga luwas ang pagbalik sa mga bakwit sa ilang komunidad.

0: 20 minutos na gyud na nakalabay mga katropa sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang regional, hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, araw matagamtaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: BFP Davao, gikabutyag nga danyo sa sagunsong sunod-sunod nga sunog sa Davao City sa 2026. Ikabat na sa kapin 190 million pesos. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao? Pinaagi ni katropang Marvin Ebano, i-express balita mo.
2: Live report. Ikabat na sa kapin 190 million pesos ang financial damages o danyos sa sagunsong sunog nga nahitabo sa Davao City ning tuig 2026. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga ang maong datos. Pinakadako matud pa og total damages mao ang fire incidents ni adtong Enero nga nakatala kini og kapin 114 million pesos, gisundan ning bulan sa Hunyo nga dunay kapin 36 million pesos nga danyos ug ikatulo ang kapin 14 million pesos nga danyos sa bulan sa Pebrero. Subay ni ini sa total 550 fire incidents, pinakadaghan ni ini ang non-structural fires nga dunay 331. Gilangkuban kini sa grass fires, rubbish fires ug pagkasunog sa mga poste sa kuryente. Samtang 154 cases ang residential fires, 61 ang non-residential incidents ug 24 ang transport related fires o pagkasunog sa mga sakyanan. Nunot ni ini, padayong nanawagan ang BFP Davao nga doon sa publiko nga mag-igmat kanunay ilabi na sa paggamit og mga appliances o pagplastar sa ilang mga electrical wirings, sanglit nigula sa assessment ni ini nga electrical issues ang sagad hinungdan sa mga nahitabong sunog sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang tulo ka bata patay human gikaingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon pinagi ni katropang Hani Dutabios? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Igo na lamang sa pagdangoy-ngoy o gilaka ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata human nabawian sa kinabuhi diang gingong nalatayan og truck pasado alas 8 sa buntag Hunyo 30, 2026 sa may Purok 1 ang Gaan Damulog Bukidnon. Ang mga biktima gikatahong magigagawa nga nagpangidaron og 16 anyos, 13 anyos og 10 anyos. Sa inisyal nga imbestigasyon nasairan nga sakay ang mga biktima sa Kawasaki Badja nga motorsiklo diang pag-abot sa nasangpit nga lugar partikular sa kurbada nga bahin sa dalan. Natagbo matod pa nila ang 10-wheeler truck nga kargado og tubo. Apan tungod sa kataranta sa minor de edad nga driver, natumba ang gimaniho ni ining motor og napasok ilawom sa likod nga bahin sa ligid sa truck nga mao'y hinungdan sa inanaling kamatayon sa mga biktima. Gidala na ang driver sa Damulog Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon ug aron usab sa pag-andam sa posibleng kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide. Katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Katropa, hilabi na kung driver ka. Importante nga tinaw ang atong pananaw. Tumar o Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Live report.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:54 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Mike Mundak, Doug Bayan, Cesar Santos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maing buntag, ganyan ginawat ka na sa maing kahimta, matag-usa sa mga katropa na dunia, maing pagmata, maing pagbangon ka sa buntag nga mabugnaw ning adlaw nga Miyerkules, mga katropa. Unang adlaw, unang pizza sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Magandang morning, magandang morning, magandang morning, magandang morning.
1: Good morning!
0: Sa atong 26 kabarangay ning siyudad sa General Santos, sa mga naligo pa niha, ayog kalimti, ayog ayog binli og sabon si tatay diha. Ayog binli og shampoos nanay kay para makusian jud kaday. Good morning sa atong mga drivers. Kanang kamot ning adlawa. Ah, grabe yung pagpuring kamot mga katropa yung kauban karubutan ka si katropang Chris Ligaspi. Standby mong tanan diha kay tawton magkauban sa bratos katropang Ruel Dumantay. Og siyempre, atong tibayan, atong mga katropa, gawas atong 26 kabarangay ng siyudad sa Los Santos. Good morning, usap sa mga katropa sa Makima area, maing buntag sa Maitom, Kiamba, og Maasim. Good morning, usap sa mga katropa, diya sa Labelle, Malapatan, Malungon, og Lan, Sarangani Province. Og siyempre, good morning, usap sa mga katropa, diya sa Tupi, og Pulumlok, South Cotabato. Good morning, may ad nga aga sa inyong atran. Good morning sa tumaka si Manuada. Good morning. Bisa di ko kawalong milong gugot. Katik na ako ha. Bita mga katropa, malipayon tanga makadungog ta o mga kalampusan sa kinabuhi. Makadungog ta nga doon ay mga katropa na to nga nagmalampuson sa kinabuhi. Despite sa mga challenges mga katropa, despite sa mga pagsulay nga ilang nagian sa kinabuhi, din nga adlaw, din yung panahuna. Grabe man lang yun, bag-baguhay lang yun. Gamay lang ang mga adlaw nga nilabay. Nakasinati tao galino mga katropa. Apan padayon kita na gatindog, nagabarog sa pagsulay sa kinabuhi. Pulsa! Pulsa! O, ay mugbiya mga katropa ha, kay atong iskutan, nindot kayo ni Karong Adlawa. Nindot kayo mga katropa, kauban si katropang Ruel Dumantay. Ang mga balita, o siyempre, ang ato mga kining yung kinaham, kining kinsa yun. Kinsa man ang walay pagpugong sa gasto, lalaki o babae ba? Hala. O kunya, taon-taon, magka ato sang isigutan ito ang maskara sa pundo sa kampanya mga katropa. Ubay-ubay niya kwarta nito isigutan ang pangunta na unya. Uyun ba nga, uyun ka ba nga ang pundos kampanya o sa usa ka politiko nga wala gideklara sa iyang sosye o salin pwedeng gamiton nga basihan sa kasong plunder, halala? May kalamutan eh, kay Senator Rodante Marcoleta, kay lagi kasuhan daw siya o plunder, no? O plunder mga katropa, amot lang ha, giunsa ni pagkaunsaan anong, ang tanang mga dili kalyado sa kasamtangang administrasyon, murag na kuha na siguro, tsambahan na siguro ni nga silang tanang nakasuhan.
1: Bullseye!
0: Agay, naunsa naman hintaon eh, pero kagahapong adlaw, grabe na ba ang rally sa mga kaigsuunan diya sa Iglesia ni Cristo o bisan ang Pangulo, wala ganit mihawa sa iyang trabaho o mihawa sa iyang sa Malacanang kay nagmonitor sa gihimong rally sa mga kaigsuunan Iglesia ni Cristo. O niya po, natusgutan taon-taon ang kalabot sa kanibang pag-sulbad sa atong city director sa baguhay lamang na hitabo nga mga kriminalidad sa atong syudad. Katong nga riding in tandem, katong nga gi-hold up o nagipatay, gilubong sa mga suspitsado nga nadakpa na.
1: Bullseye!
0: O niya, atong iskutan niya, kung natin kaya pa oras mga katropa, ang bahin sa edukasyon, pagbalanse sa kaluwasan sa mga kabataan. Sa tubangulo ni nga, murag ni Kalit siya o gahatag o pagtagad sa edukasyon. Bakit ngayon ka lang? Bita mga katropa, sa dili pa niya na, at tuwan na to, atong word for the day, karong adlawa. Ang atong word for the day, mabasa niya sa Matthew 6:34 nga nagingon, take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things itself, of itself, sufficient unto the day is the day, is the evil thereof, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni saya, itong hubaron, busa ayaw ka magkabalaka alang sa ugma. Kayang ugma, magabalaka sa iyang kaugalingon, kaugalingong mga butang. Igo na sa adlaw nga ang iyang kaugalingong kalisdanan, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tulog apuntos, bahin niya ng maong ato ang word for the day o scripture, pulong sa Dios. Una, ang kabalaka usa kakawatan sa kusog sa kasamtangan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kabalaka sa ugma wala nagkuha sa mga suliran sa unahan kundi gihurot lang niini ang kalinaw ug kusog nga kinahanglan nimo karong adlaw. Kung kanunay kitang naghunahuna sa unsa kaha ang mahitabo ugma, mawad-an kita sa abilidad sa pagsulbad sa mga buluhaton nga anaa sa atong atubangan karon. Ang gracias Ginoo gihatag adlaw adlaw dili dinaghan alang sa tibok tuig.
1: Pagayon
0: ang kamahinungdan, mga katropa, nga pasalamatan nato kung unsay naata sa matag adlaw, unsay niabot ka nato nga panalangin, grasya, karong adlaw. Kaya nga naman, ang taong mabalakon, diligyod katagamtam ni anang grasya ang gihatag sa Dios. Pasalamati ang Ginoo sa dihang gi-extend niya imong kinabuhi. Pasalamati ang Ginoo sa dihang gitagaan kaniya o galaing pang-adlaw nga imong i-correct ang mga hiwi ni mong binuhatan. Kaya og dili, mga katropa, sigurado, impyerno imong dangatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ugma, ikaduha, adunay kaugalingong disenyo sa pagdumala. Giingon sa bersikulo nga ang ugma magabalaka sa iyang kaugalingon nga mga butang. Nagpasabot kini nga ang matag-adlaw adunay gitagana nga panahon ug solusyon. Di nato kontrolado ang dagan sa panahon, apan kontrolado sa Dios ang tanang ugma. Ang pagsalig nagpasabot nga ilan nato ang Dios nga nagatiman kanato karong adlaw. Andam na usab nga musugat ug motabang kanato inig abot sa ugma, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako nagapasalamat ko nga sa matag adlaw makamata pa ko, makaginhawa pa ko. Og katong gihunahuna ako gahapon nga problema, makamove on ra ko nga kaya ra nako siyang atubangon nga tingala na lang ko na sulbad na. Di ay katropa, tinuod nga ang ugma na ay problema siyang kaugalingon. Siya ay bahala siyang kaugalingon. Di na dapat imong problemaho na. Kay mudugang na siyang stress. O ang stress, mga katropa, mo'y muhatag ka nimo o ganabang pamaagi nga ingon pa nila, ang stressor daw mo'y hinungdan nga nung nagatubo ang mga cancer cells.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sige, napasabot na ako. Kung sobraan ka ka-stress, taas imong tsansa nga dali kang mapapha nining ibabaw sa kalibutan.
1: Bullseye!
0: Wala ka tropa, ginaauhag na kumatag sa tanggala imong stressor. Tanggala ang mga naghatag sa imong stress. Tanggala ang mga problema nga di nimo kayang sulbaron, idangop sa Ginoo, ipangayog tabang kay ang Ginoo mo'y imong kauban sa matag adlaw. Nga wa nimo ginarecognize, wa nimo ginatagaag pagtagad kay imo lang kaya ra manako ni ditrawa karapuli kay inong ka. Di ba? Wala ka tropa, ginapahinungdum kita nga di gyud ta mabalaka alang sa kaugmaon. Ikatulo, pagpuyo sa unsa ang igo og tinuod karong adlaw, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matod pa, igo na sa adlaw ang iyang kaugalingong kalisdanan. Gitawag kita sa Ginoo nga magpuyo sa realidad sa kasamtangan. Ang pag-atubang sa mga hagit karong adlaw nga malasigon o matinud-anon mao'y saktong pagpangandam alang sa ugma. Kung puy-an nato ang karon uban ang hugot nga pagtuo, ang ugma mamahimo rang hapsay ubos sa pagiya sa labang gamhanan nga Dios, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa giinagod ng problema, i-let go siya aron dili ka ma-stress. Kay ang butang nga di niyo masulbad, mo'y makapalibog sa imo ha, makahatag ka niyo og stress, mo na mo musangpot ang uban sa panghunahuna nga dili maayo. Nagani uban dia, sobrang ka-stress, naga-himo sila, naga-attempt sila og suicide, mga katropa. Munang dili gina maayo, di gina siya angay diha nimo. Munang ayaw kay kabalaka bayin sa ugma, kay ang ugma adunay kabalak-gikabalakan alang sa iyang kaugalingon. Sakto na ang grasya sa Dios, sakto na ang gihatag sa Dios nga kalinaw alang kanimo, akalipay o gugma alang kanimo. Sa matag adlaw, hilabihan ang grasya sa Ginoo nga kitang tiran magakalipay, makasinati sa kalinaw kung kita anaas kamo sa tong buhi nga Dios mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas City 5, alas City, alas 7, alas City naman. Alas 7, 5 ba katropa tong oras? Kiring bahina, atun ganito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, the Covmix, o Santon Vitamin C. Kalimot mga katropa, ipakapin kanunay sa matag-adlaw ang atong lamian nga Santon Plus Gold mga katropa. Lamian ni kay ang lawas manggod, mo na itinuod nga nakasinati sa kununsa ang lami o nindot alang sa atong health. Kaya kung di na ito na siya siguroon mga katropa, basig maulahi ang tanan. Basig maingon ka nga, ayay ka, murag nakalimot man kong inom sa akong Santon Plus Gold. Murag lain man akong paminaw, murag isa kasimana man kong nakalimot sa akong pagtumara sa Santon Plus Gold. Kung inga na katropa, siguro dapat siguro ni mong ibutang sa imong wallet, ibutang sa imong bulsa, sa imong bag diha, ang siguro nga Santon Plus Gold sa matag-adlaw. Kaya ang benepisyo ni katropa sa matag-adlaw, maandam ka niya sa matag-hagit sa kinabuhi. Bitaw, bitaw. Mingon lang ka, murag nag-joke mo si Katropang Crisula. Ang akong ginasulti sa imo ha, muna siguro nga, karabang nga tip sa kinabuhi, kung usahon ni mo nga, makapadayon ka sa matag-hagit, kay mutrabaho naman ka, bisag galuya imong lawas. Pero katropa, pangandami ng daan. Inumin na og Santon Plus Gold sa matag-adlaw, inom ka og usa sa buntag, usa sa udto, usa sa hapon, o kung naadyoy ka ng gibati na, duha ang buntag, duha ang udto, duha usa sa hapon mga katropa. Para usab, maandam ang imong lawas nga mahimong kusgan batok sa bisan unsang balatian. Kanang imong hypertension, kanang pagsaka sa imong blood sugar diha. O siyempre, kanang nga pagkasinati di aga, kanang heart disease, lung problem, uguban pa mga katropa, posible ni mong malikayan, gumikan kay ang imong lawas na kaandam ng daan. Ang nutrients o vitamins kanadya sa mangustin, ampalaya, malunggay, o garlic, ingon man spirulina mga katropa, giusa sa kapsula. Para usab, makatabang ka nimo nga malikayan ang bisan unsang balatian.
1: Bullseye!
0: Santon Plus Gold sa matag-adlaw, Santon Plus Gold. Ikaw lagi ang una!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:08 mga katropa, itong oras at uwan ito mabalita karong buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: EDSA busway, napiktuhan sa protesta, MMDA nagtow og mga sakyanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walay permit o koordinasyon ang rallying na itabo dool sa EDSA People Power Monument niya itong Martes kagabong adlawa matod sa MMDA. Tungod din ini gisira ang White Plains Avenue nga nila Tara o ang EDSA busway human na giokupar sa mga rallyista ang exclusive lane na ngayon upasaylo ang si MMDA GM Nicholas Torre III sa grabing traffic kundungan sa panangtang o babag o pagtow sa mga mibabag sa sakyanan. Matod sa Quezon City Depos, hapsay na ang sitwasyon sa tabang sa pulisya. Natural, nagrabi yun ang pag-rally kagahapong adlaw og nakadungog tag report, nakuha tag impormasyon nga naka-red alert ato mga kapulisan, bisag diri kas diyan sa naka-red alert po sila.
1: Bullseye!
0: Wala ka, John. Ana lang, ang pagpadayag sa atong expression, dili na siya gidili sa balaod. Kana lang, kaya wala man sila makakuha og kining ilahang permit o nagpadayag yun nga walay permit ang maong paghimo o kanang protesta o kanang pragtigom mo nakapabalakas itong nasyonal nga paggamhanan kay wagay malakaw itong itong Pangulo nagmonitor sa unsang activity ang gihimo diya sa mga kaigsunang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. And para sa inyo diya mga taga Iglesia ni Cristo, job well done, napadayag ninyo inyong gibate. And I believe kaya na sa makadaghanang Pilipino nga nakasinati og mga kadawang kalibog sa ilang stand karong panahon na. Dugang pa sa mga balita, DOJ andam mo kiha sa mga relista sa Iglesia ni Cristo nga mulabag sa balaod mga katropa. Andam ang Department of Justice ko DOJ nga musampog kaso batok bisan kinsang mulabag sa balaod sa nagpadayong protesta sa Iglesia ni Cristo kagapong adlawa. Batod ni Justice Secretary Frederick Bida, mandato sa pangbuhatan ang pagukod sa mga naghimo o irregularidad. Nag-deploy na usab sila og piskal aron nga paspas nga maproseso ang mga reklamo. karang kagahapon adlaw kunyo 30 nagtapok ang INC sa liwasang Bonifacio og EDSA Shrine aron manawagan og transparency og justisya. Ang buti nga lang ko ang DOJ ba? Separate entities man eh. Ang atong executive, ang justice, o ang legislative mga katrupa. Murag tanaw na ko, gihimo man kasing kasangkapan sa kasamtang administrasyon ang atong DOJ nga murag ipanghadlok sa katauhan. Ma'am, resure man muna ang sanay mo. Una balaka mo diha sa resulta sa kanang panagtapok. Basig, ano na may tinaguan diyan, nga hadlok ninyong mabalaan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basag ninyong tao magpagawa sa ilang gibati, kay natural yun na, ang labi na kung wag ka makasabot sa dagan sa panggamhanan, na agyoy mga kanang mga individual, nga dili makauyon sa pamaagi sa atong administrasyon. Muna nga, pasag din lang ninyo ang maong mga pag-panagtigom, basta way kasamok, nganong inyo mang kasuhan diya. Bagay, ningon pa DOJ nga, si Kinsa man ang mo supak sa balaod mga katrupa. So far, wala tayo nabalitaan nga ting supak sa balaod. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ikatulong balita, karong buntaga mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Senate Plenary Giyosisa, si Senate President Jatchalian, alang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ipangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang usa ka walkthrough inspection sa Senate Plenary isip preparasyon sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte nga gatakdang magsugod kagahapong adlaw kutong nakalabayng adlaw Hulyo 6. Batok ni Gatchalian andam na ang Senado nga musirbe isip impeachment court. Gihimo ang physical inspection aron masiguro ang hapsay nga dagan sa husay. Diin gikinahanglan ang 16 kaboto aron mapatuman ang hukom batok sa ikaduhang nga pangulo. Puro kabalo na magita. So, di na ito naiskutan. Kaya, klaro, very obvious naman kayo mga katropa. Wasakwa lang. Isip mga senador, daghan nagtanaw sa inyo adya na ang inyong pagpatuman sa inyong mga mandato dili pinasibo sa inyong mga kanabang gidapigan apan kinisubay sa inyong mandato isip mga senator judges sa Nasud, Pilipinas.

0: sa buntag hantod alas 5 kagahapon adlaw. Tungod sa nagkadaiyang rally sa EDSA, matod sa Philippine National Police sa PNP, iisausab ang alerto sa Central Luzon o Calabarzon. Aron masiguro ang operational readiness sa kapulisan, i-monitor sa PNP ang 4 ka dagkong tapok. Lakip ang People Power Monument nga nitala og 10,000 karelista. Sa kinatibuk-an, 5,936 kapulis ang gikatag sa Metro Manila. Giduso sa PNP ang maximum tolerance o pagrespeto sa tawhanong katungod sa Malinawong Asamblea. Well, given, salamat kayo kay maximum tolerance ang gipatuman sa ato mga kapulisan. For that, sir, salamat kayo. Job well done. Thank you so much. Bitaw, salamat nga walay mga kasabok, walay mga untoward incident kay lagi. Di gyud malikayan sa mga ingana nga panagtatigom na agyoy mga kanang mga kasakay-sakay sa kanang rally ba unya. Muhimo day kasamok unya, sila day ang promotor sa kanabang mga riot-riot diha. Maulaw pud mo
1: Okay.
0: Ang mga tao diha nagapadayag silang gidebate unya, sakya ninyo para masamok o basig na ay mga tao, mga politiko diha nga nagtanom-tanom diha. Maulaw pud mo diha.
1: Ulaw man tani oy.
0: Basta ang ako lang nga ang pagpadayag sa gibate sa ato mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, balido kini og dili kini siya bawal, wala sila gisupak nga balaod sa bansa ato ang nasod Pilipinas, mga katropa. Sa dugang pang balita karong buntaga, mga katropa, House Prosecutor sa publiko hulata ang ebidensya sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Tanawagan ang House Prosecution Team sa publiko nga hulaton na una ang magpresentar o mapresentar ang tanang ebidensya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa dili pa mahimo o muhimo o hukom o opinyon. Matod ni trial spokesperson Robert Ace Barbers o Deputy Speaker Jay Conghon o Paul Ortega IV, kinahanglang basihan sa kamatuuran ang isa o dili sa saba sa politika o social media ang baruganan sa katawhan. Ipasalig usab sa panel nga andam silang iatubang ang mga ebidensya o girespeto ang desisyon sa Senado. Payo ko nga na, and I hope maundang na po ng mga congressman diha nga murag wala pagani na hitabo ang impeachment. Wala pagani gi hukom, wala pagani nagibuhi ang mga kanang verdict ang atong Senado o mga senator judges. Muraga kini mga kongresmanan eh, amot pila may gidawat, ano yung mga tawahan na pila may ilahang yung bahin, ano nga, grabe man yung pressure sa ikaduhang pangulo. Minilyon nga katawhang Pilipino ang niboto, unya kay lagi kay Diliman Kalyado, Diliman siya naghiusa sa administrasyon, gilatan pag-ayo ikaduhang pangulo, under pressure, gani, kagahapong adlawa, doon na tayo nakuha nga impormasyon gikan sa ato ang kongresista sa Lone District of General Santos City nga kato mga nang nagbutog yes perting enjoya happy kay ilang kinabuhi ron. Happy kayo katropa. Dagko kay mga balon.
1: Okay.
0: Dagko kay mga sa bana gibitbit ka mga pundo sa ilang distrito pero kato nag say no agoy kalooy.
1: Ayoy.
0: Ako lang hangyo nga kung kamo gani diha naasa katungdanan, buhatan ninyo ang tanang nga inyong kapasidad nga ipasibaw ang kamatuoran, ipagula kung unsa ang tama kay sangadto-ngadto kitay paninglan sa katawhang Pilipino, kita ang paninglan sa mga himuon natong desisyon kung masayop man kita mga katropa.
1: Ayoy!
0: Oh kamo diha si Robert, trial spokesperson Robert Ace Barbers, Deputy Speaker Jay Conghon, og Paulo Ortega. Nang hinaot ko nga, maayo inyong pagpahamtang, yung buhaton yung trabaho, walay sagol, politika. We. Char lang. Char lang na siya.
2: Bullseye.
0: Ako na gato kung nga napay kaangayan sa nasud Pilipinas. Oy, good morning diyan ni Randy Santisa. Salamat kayo sa mong pag-tanaw sa atong Facebook Live. Ginaimbitahan na kung matag-usa, pwede mong mo-check sa atong Facebook page ang 95.9 XFM Gen.

0: General Santos City mga katropa. O siyempre, para usab sa inyong mga mensahe, pwede niyong ipadala sa itong text line. Ayaw magkalimot. Para usab, basahon po nato kay Lisod Bog Kamikamir dire. 0962-479-1855. Usman ako, 0962-479-1855. Mga katropa, sa pagbalik na ito ha, atong isigutan usab ang kining kinaham ninyo nga segment. Ang kinsa gyud, kinsa man ang walay pagpugong sa gasto, lalaki ba o babae? Sa pagbalik kinas itong programa mga katropa, ato sa pabinaon ang usa ka nakasinati o kayuan sa paggamit og Sandon Plus Gold. Nagpasalamat. Uban siya na ay high blood mga katropa, ani ato paminaon ang iyang pagpamatuod.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM
2: Santon Plus Gold.
3: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm! Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Nagsige na kaubos sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to one na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natin.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: I kinda like you.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Niligyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Pisot pa din si papa.
7: Pisot pa yun yung taon.
6: Dagawa, papa eh.
7: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
8: Exciting! Exciting! Exciting!
2: XFM.

0: Hi. How are you?
1: Atay.
0: I'm fine. Thank you. Anak kagabay pa kay. Nakastungaan ng ito man. Ha?
2: Okay. Okay ba ana pun bangko dre.
0: Para ah, kulang.
2: Kuan na pun. Yo ya lang
0: yo. Terus pikas oh.
1: Atay.
0: Hello na mga kigraan ha. May buntag diha kanyang tanan ha. Mag-greet sa ko kanyang tanan. Sa ito mga katawhan, sa ito mga kaigalaan, sa ito mga katropa nga nagpapaminaw diya karon. Good morning ha. Medyo na-late gamay kay siyempre, di man kadagan ko ng sakinan kong plat.
1: Atay.
2: Plat mo ganang ilong nga kung mure karga. Plat ganang ilong nga kung mure karga.
0: Gani, no, tama. May nalang ganyan tao ang kaywa na plat ng akong ilong.
1: Atay.
2: Gracias, Ginoo.
0: Alas 7.24 na ang atong oras mga katropa. Siyempre ha, dato mga kagilag mga kaigsunan diya, batasan na gininyo ang pagtumarog Santon Plus Gold. Kabing pa inigkuman na itong pamahawangan ha. Ay nga naman, mauni makatabang sa tuwa mga katropa nga kumbaga bulig o ng atong kalawasan. O ka naman tanggalo niya ng mga hugaw-hugaw niya, ka ng mga basura niya sa itong lawas. Ay nga naman, antioxidant ang itong Santon Plus Gold. Okay ka ng mga hugaw niya, mga katropa Chris, di ba? O na makakos ka ni mong balatian. Nga imura ng pasagdan tungkol sa imong kikaon nga, imbis kaon rin giskutan, lamon man po yung imong gitira.
2: Nah.
0: Ano, bravo ka? Wala eh, perte na itong iguan niya na sa mga balatian. O na, kalimpiyuhay. Ang itong kalawasan na, ng mga free radicals niya, tanggala ka na. O kaya siyempre mga katropa, pinagi sa Santon Plus Gold. Makatapang po ng Santon Plus Gold sa mga taong adunay hypertension, adunay diabetics, adunay ginahambing rayuma. Ako'y nabimpa ka ng gout, katropang Chris, pero yung sakita niya na.
2: Paasig yung rig.
0: Anamang hubag na gano'y mo mga kumagko. Kung bande, di na gano'y mapiko.
1: Atay.
2: Agay. Kaagay ay.
0: Nakadao, no? Di na maana lang ba? Sakit ba kay ko, anay?
1: Atay.
0: Nabi pa ni ini tugnaw-tugnaw ang panahon na.
2: Na, mo ni paborito sa kwan, Ryuma.
0: Parting sakita, gini ana ako. Nakasulay yun ko ni ana. Ako ang grada tiil, mango.
1: Atay.
0: Pero arang-arang na karoon, ha? Di na kayo siya ga-atake, mga katropa.
2: Kay imong giun sa man.
0: Santon Plus Gold atong birada niya.
2: Kana.
0: Dili gawas sa mag Santon Plus Gold ka, likay kas bawal.
2: Gani man.
0: Kamalo magyo ka nga bawal ang laman lo, magsingig ya pong kinaon.
2: Gani. Ikaw ra magyo magantos.
0: Di ba ya pagkaugma nagtakiang na pug ka.
2: Ganahan sila nang enjoy now, pay later.
0: Ayay.
1: Atay.
2: Pain later day.
0: mo na, batasan na niyo ang Santon Plus Gold mga katropa. Araw na sa likod ni Katropa ang Krisot. Ano nga nagunin niyo kanunay na di, oh?
2: Ay, baliktad Bato.
0: Si Bato, manay magkitudlog. Ipagkita, bayan sa balaod.
1: Atay.
2: Si Bato, wala na tiyong tingog. Sa gila na sa diha. Basta ang Santon Plus Gold, Ariyo.
0: Kanamaw na, ha? Mamarit mo sa butika. Pangitaan ganyan ang klase ng karton, ha? Wala na nakabutilya.
1: Atay.
2: Basig na yung mga butilya riya. Ayun, apart, ha?
0: Naka-blister pack na, ha? Kabalo mo sa blister pa ka na kung ano, isa kapad ba ka na yung ginaano
2: na yung foil ba?
0: Dalahe po tong foil nga ginagamit niyo sa kabuang ha.
2: Blister foil.
0: Na klaro lang na mga kagilaan. Siyempre, Santon Plus Gold.
3: Ikaw lagi ang una.
0: Kapalit sa paborito na ito mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
4: Bullseye.
0: Ari na ang inyong ginahulat.
5: Kinsa walay po kong sa gasto.
0: Shopee pa more. Lazada pa more.
2: Ah, ripot na yun.

0: Ayay, gasto dere, gasto dito. Shopee dere, Shopee dito. Ginagmay raman, tag 98 raman ang ginao. Lagi tag 98 pero mo deliver sa isa kadlo, kalima man po.
1: Atay.
2: Wala gyapon. Gasto rin gyapon part, mga 500. Tilapan lang.
0: Ay nako. Okay raman na diha online nga mga palit-palit mga migrant. Pero dapat kabalo mo mag-identify sa wants ug ang needs.
2: Katong mga importante gi kayo.
0: Oo. For example, naguba imong rice cooker, mahal man sa mall, dito ka. Online ka.
2: Need ba na kay wa magkailutuan sa imong ang kanon?
0: Nada, wala day mo uling. Oh. Pag-uling sa takadali.
2: Okay, kadali lang. Tiguman nimo gamay.
0: Tigum. Wa kay gasol mga katropa, uling ang problema.
2: Uling sa, uling.
0: Pero wala.
2: Mahal lang pong uling ron.
0: Kana lang. 300 man siguro, 320 ang sako.
2: Oo na, mga 320.
0: Pero naap ako dito, panahurot, ano na to katropang Chris? Murag,
2: ako lang tinimo.
0: Sakabuan na to.
2: Mo ba? Ginoon sa nila mo, wala namang ginagamit.
0: Ginagamit ako siya, kanang maglata, rag ka ng karne.
2: Bro, baka... meaning, gamay rin mong maglata ang karne. Gamay rin mong panahon na naglata ang karne.
0: Gamay-gamay rin po.
2: Morning, my God.
0: Kami pa ka ng mga tiil. Pabukalay man mo na. Kami mo na kaunon ka ng mga pata.
2: Collagen na part. Collagen.
0: Kung pag-anak ni mo sa kutsara, nagbuwag na daan ang kanunon.
2: Boy!
0: Mawag na yung paborito mga kaigalaan. Gamiton ni mo ang uling para di kay kalas sa imuhang gasol o sa baniha o ang imuhang kung electric stove na imuha di kay kakalas o kurinte. Pero kung nakasolar na ka, kinagang kagkwarta, halasigi, birada ha.
2: May problema, unlimited ka.
0: Unlimited ka.
2: Pero umuulan. Umuulan, wala yung ulay adlaw.
0: Ahinay po ng imuhang
2: hybrid ba siya? Hybrid siya.
0: Hybrid na kakurinte gapon.
2: Na siya'y connection sa kurinte nga source na to. Napod siya'y solar.
0: Gwapo, hybrid no?
2: Gwapo, na, hybrid.
0: Gwapo,
2: gina. Kay Pastor Jeter Abilyar, may gana yan gamit.
0: Okay.
2: Hybrid.
0: Nagkapautang siya.
1: Atay.
2: Wala ka malo. Pastor, nagkapautang malo ka daw.
0: Mga 10 years to pay, Pastor.
1: Atay.
2: Paitay.
0: Pero tiba kung mahala magpasolar ka, Turbang Cristo, gasto mahal, mo kay 200 ko to 300,000. Man makaya yung taon niya, aning napatay estudyante yung taon.
2: Sige lang, malo yung Ginoo. Kadaog tagluto.
0: Adugay na kung tinaya niya na, huwag yung tao iswerte.
1: Atay.
2: Doon rin sa istorya nga, warag way klaro.
0: Pero ayaw mo pagtaya ni Ana ha, kung walang wala yun.
2: Ayaw.
0: Ayaw niyo gamita, ultimo panudaan pa niyo, itaya pag niyo ayaw.
2: Mm.
0: Para sa mga na extra.
2: Lagi. Gusto sila maligaw.
0: Manimpalad, o ba't ay problema niya? Basta ayaw lang yung gamita itong para sa imong needs.
2: Ana.
0: Diba kay? Gusto kayo mga katropa, wa kay panudaan, pero na kay pantaya luto.
1: Atay.
2: Gisabawan nimo ang katong gikutiho nimo.
0: Uy, asa naman ito padulong nga itong isigutanan.
2: Kinsa gyud lagi.
0: Gani? Sa agasto man god. Konektado ra gyapon.
2: Correct.
0: Kare imo na para magdali ta ni, maglami na putaron.
2: Ari na, mga katropa, may adlaw, balik na usab ang inyong mga paboritong diskusyonan sa kahanginan. Karong adlaw, usa ka init nga sensitibo nga isyu ang atong ablihan nga siguro kitang makapapukaw sa inyong mga huna-huna o makapapukaw sa inyong mga panimalay. Kinsa man ang gyud ang dunay pagpugong sa gasto, ang lalaki ba nga kausa lang mo gasto apan dako ang dayon, ang babae nga ginagmay apan kanunay, atong lalison katropa ang diskusyon karubutag kakauban si katropang Ruel Dumantay.
0: Gapon ni pareho ra ni.
2: Pareha ni tabla ni.
0: Tabla ni pasko ha.
2: Itaw no.
0: Ang nama ko ginatawag nga micro spending katrobang krisog macro spending. Micro but pasabot ginagmay. Macro dinagko. So sa babae mas dali silang pasangin lang nga gastador kay kanunay silang nagapalit na pagkaon, skincare, sanina sa bata, burluloy sa balay, kini ang ginatawag nga micro spending o ginagmay apan kanunay.
2: Agoy.
0: Ginagmay apan kanunay.
2: Matigom, dakor gyapon.
0: Dakor gyapon. So, wala gyapon. So, ang lalaki, talagang sara maggasto, apan kung matintal na gani, kausa lang apan hurot ng pitaka, mao ang ginatawag nga macro spending.
2: Na.
0: Ang gasto sa lalaki, kasagaran na naa sa mga dagko, nga kanang hilig sa lalaki. For example, dulaan niya, gusto na ko mamalit yung PS5 kay Mingaw, kay Wako'y ginabuhat.
1: Atay.
2: Gusto ko palit sapatos.
0: Gusto mamalit yung sapatos, mga katropa.
2: Pisa sa motor.
0: Pisa sa motor. Uy, ayaw ninyo ipalit ng gihatag na ayuda sa inyo haug sapatos, ha?
1: Atay.
0: Pisa sa motor, pisa sa sakinan, gadget, sapatos, kaha. inom tapok-tapok. Mao magina sa lalaki.
2: Mao gina. Makalimot din siya siyang budget.
0: Labing pa karong birnes na may tapok sa mong kabats, agoy pusa na po ni.
2: Pandama na gina ni mo di ay.
0: Kaon ra ko akin to, kaon.
2: Ana, kaon ra, kaon.
0: Kaon. Hala mo di, basta ako magkaon lang ko og kanang inyong gipangluto diha. Ayan ha, sa batch 97 sa Notre Dame of Kiamba.
2: Tumuli ka Kiamba karong Sabado.
0: Wala na po itong mga taga-Kiamba. Ang among gitapok, ito mga na-address dyan sa Narbaho.
2: Okay. Okay.
0: Okay, usahay. Sila mga na-address dyan sa Kabisi. O magtapok mga dito, hindi po sila ka-attend.
2: Lagi na. So, taga-Jensen lang.
0: O kinsa ito mga na-address. O ito mga taga-Kiamba ang gusto mo ari, welcome gapon.
2: So, ang venue ninyo, Jensen?
0: Jensen, diyan sa may Mabuhay Road, sa kanang adunay 7th Gear Car Wash diyan sa kuwang classmate mga katrupa. 7th Gear Car Wash.
1: Atay.
0: Mga ligo, may pinagi siya ang pagpa-car wash.
1: Atay.
0: Kapoy kayo magdagat-dagat. Ay, dito rata.
2: Car wash lang, sprayhan lang ah.
0: Suba-suba rata. Bele ba diyan nga kanang sa isda?
2: Oo.
0: Panga ba diyan ron? Diba niya? Amo na bahala diyan sa uban.
1: Atay.
2: Wala yung halal. Basig, wala pa mo kapalit o kuna. Kuntaka ko niyo, kayo, ako yung palit sa iyong belly o panga.
0: Wala yung halal dito, katropang
2: Kristi. Wala,
0: wala. Wala, wala. May sabadista, wala din na kaigsunan nga Muslim. Puro sa Kristiyano tanan, so wala yung halal. Kung, be, wala lagi.
2: Wala, wala.
0: Ano ro, magun may na-adari, murag, pito? Pito na. Murag pulo, pulo. Apil bayi, apil laki.
1: Atay.
2: Puro lang mga classmate haway, apil ang mga dili classmate ha.
0: Ano siya, kabatch, kabatch.
2: Batch, dahi batch.
0: Nato mga sa higher section, nato mga, ano, na mga katrupa, mga classmate po nato ang uban. Yan. Okay, Friday na, Friday.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:35 ang atong oras, ikaw doon, dali katrupa ang Chris. Imuhana.
2: Ang retail therapy batok sa ego and status spending.
0: Uy,
2: dunay rason ang pagpalit katropang Ruel. Babay, kasagaran mo gasto base sa emosyon o gitawag nga retail therapy. Kung gi-stress, gikapoy o nag-uol, ang pag-shopping o pag-order online mao ilahang pamaagi aron malingaw o ma-relax ang huna-huna.
0: Nakoy kaila diri sa opisina. Taon-taon dai buabot.
2: May gani kay mga pila ka bulan po murag di kay siya stress no murag karon lang lately. Sa lalaki mo gasto usahay tungod sa ego o garbo o social status aron nga dili maulawan sa barkada aron ingon nga naay ikabuga o aron nga ipakita nga kaya nilang paliton ang usa ka butang bisan pa dili iyon kinahanglan.
0: Ayo kay magpapakaron inon kung wala wala good. Di ba nato kinahanglan magpahambog og diha sa tong mga classmate sa tong mga barkada.
2: Okay. Sutihan ta katropa, you cannot please people. Naay uban maganahan pero napay uban nga manlibak.
0: Kung wala-wala nga naman, di ay godoy.
2: Gani?
0: Mas magandang magpakatotoo po tayo.
2: Yun.
0: Ikatulo, ang kinaiyahan is si purchasing manager sa balay.
2: Babae
0: sa,
2: eh?
0: Babae, daog ang babae eh.
1: Atay.
0: Yeah, isigutan pa nato ni, klaro naman kayo ni. Eh. Babae, magiging kasagaran, tagagunit ang kwarta. So, kuhay lang sa kuha. Kaya pag wabot yung sweldo, kaya murang na problema itong iyang account, ginatransfer mo niya sa kuha, so murang sa kuha siya garimit ka ron.
1: Atay.
2: Baliktad.
0: Baliktad. Ikaw, garimit ka, di ba? Siya, ha?
2: Oo.
0: Dako, dili. Siya garimit sa kuha.
2: Wala man, uli niya i-remit siya
0: mo,
2: ha?
0: Hindi mo wala.
2: Kaltasan man.
0: Kauno niya sa iyang online.
1: Atay.
2: Huwag yun na yung sigara, no?
0: Ako pang ginatrace, kung asa ba yun niya na register.
1: Atay.
0: Ay, nako. Pero siyempre, di na ito kalimtan. Nga binlan lang siyang cash. Yung saan na lang pabayad sa kurente, tubig, pang grocery, pang alawan sa mga bata. Nagi na, permiso. Remit, gapon balik siya.
1: Atay.
2: Balik back to you.
0: Murag ka sa kuara mag ipawidrom. Balik, gapon siya. Iyay muna ah.
1: Atay.
0: Ala ka niya, problema lagi, taon-taon. Ayo! Ay, kinsa na! Shopee, sir! Kare, ikaw pat, katropa Chris.
3: Bullseye!
2: Ang impluensya sa social media o budol trends, katropa Noel.
0: Ay, pusa na po.
2: Are, ang digital era nagdala o managlahing tentasyon. Ang mga babae, dali rang ma-impluensyahan sa mga online influencers, live selling o mga aesthetic ng mga gamit. ang mga lalaki usab dali mabitik sa mga algoritmo sa social media, bahin sa sports, bahin sa bagong upgrade sa computer, gaming gear, o gamit sa gawas ka namang camping o sports, mga katropa. Nga pwede usab, grabe kamahal ni.
0: Ah, grabe ha. Grabe.
2: Ako wala pong kung ano noon nga mga inganing gibati. Pero katong nako sa laing planeta, bisag di ka mong palit o ganang fishing rod, kaya naman dito may magkauban, mapugos ka no. Murag ako rin may liindri. Mana ba? Murag na ay magnet ba?
0: Tama no.
2: O, algorithm ang tawag di ana de. Algorithm sa mga kaubanan.
0: Kamu sala gitu yun ba? Damay-damay gitu mo di.
2: O, agad na gamit itong fishing rod gitu.
0: Pero itong liti, wala lagi ka nagpadalag. Hagad ka na mong mananaw lang na kita. Di tama malit.
2: Wala, nakiwa mo kay kwarta giyon.
0: Manan, o lagani, kipari ang mantawa kwarta.
2: Na ay kwarta, budget para sa graduation. Na, kaloy, sige na, nakahuman na. Ana, gina, maintindihan mo rin ako.
0: Doon kayo na kung nakasabuti, ana. Halos kada exam kong kabayad.
2: Ana, magiging itong trabaho bilang ginikanan. Kung nga, mahimo kang responsabling ginikanan.
0: Ikalima, ang kakulang sa financial literacy o disiplina. Maugini ang kamatuuran sa tinuod lang.
2: Ay!
0: Ang tinuod yung ugat sa walay pagpunggong sa gasto, mga katropa, wala magurigyo na sa kasarian. Kundi anaagyo na sa kakulang sa disiplina. O kaibalo sa pagduwaala sa panalapi. Kung baga financial literacy ba? Bisan unsa pa ka lalaki pa ba kaya, babae ba kaya, kung wala yung kay plano sa imong kwarta, wag yung kay budget nga nagasulod niya na sa imo ha. Og dako ang imong garbo kaysa sa imong kita.
2: Correct.
0: So mamahimig kang gastador. Diba? Kalabang, natigala ka, uy, taas, ingkrisan naman ko sa ako ang kumpanya, ang sweldo kulang mamang yapon. Nga naman, kaya nagtaas imong sweldo, nagtaas man po imong lifestyle.
2: Nah.
0: Dati, wala ka ga pickleball, kaya nagtaas imong sweldo, nagpickleball na ka.
2: Nagka-pickleball, imo ang bulsa.
0: No, hindi. Di pag yung kamamalito ka na lang, tag 400-500 lang na paddle dito yung kasalibuhon.
2: Hindi kayo na, mugoy status ginamin tinargo. Kung gwapo akong pickleball.
0: Ah, giilad na mo ang mga branded to, pariho ra na.
2: Kaya ito, darandes balay.
0: Naaro na sa pagpangamot, ano, unsaon mo na. Okay. Ang pickleball mo rin, mugod siya ka ng table tennis nga nalang ka sa court nga dako ba?
2: Oh.
0: Pero siya table tennis.
2: Hybrid po siya nga, lawn tennis po.
0: Lawn tennis, hindi ko kasabot, ano.
2: Yeah, ang yahang bola is kwan man, di ba? Plastic.
0: Oh.
2: Mura siya bola sa pagtakraw.
0: No,
2: nagamay lang.
0: Bangag.
2: Oh, nagamay ra siya.
0: Oh, pero plastic siya, ayun.
2: Oh.
0: Parehas, sakit po kay, ano.
2: Bugaan po ito si pagtakraw. Pero parehas lang plastic. Lahil lang sa quality.
0: Ah, di ba? So, tagad yun na nagad. So, dapat magandang yung kita. Dapat kabalot na kita kung asa lang tama ng atong gastuson, mga katropa. Maulagi na, magtanong mo ng mga financial experts. Napakabot sa sweldo, nakaseparate na daan ang para sa tigom, nakaseparate na daan para sa emergency, nakaseparate na daan ang para sa balay, na percentage. Okay, at least, kung makulang man na nakay pwedeng hulbutan. Saan naman ka tropang Ruel? Kaya pero may magigulang awan. Mauna na ang problema.
1: Atay.
2: Oh, ang kita
0: kagkuhan. Kaya puros utang, bayad ang utang. Amo gani ang problema. Kaya sama sa kong gingon.
2: Overdraft na ka.
0: Nitaas lagi mong sweldo, pero nitaas mo po di mong lifestyle. Tung mubo pa mong sweldo, huwag makanikuha sakinan. Karoon, nga nisaka mong sweldo, nikuha po kong sakinan.
2: Oo.
0: Di, wala, igo-igo, wala pang bayad sakinan.
2: Tabla, gyapon, tabla.
0: Dati, nag-15,000 ka. For example.
2: Oo.
0: 20, yun ta, 20 mong sweldo. Na-increasean ka karoon o kanader, katong agad, 20. So, tanguha kang sakinan.
2: Tabla.
0: Nga, 21 ang binulan.
2: Oo.
0: Wala, ilugi pa kayo, nabawasan pag 1,000 to yung dating sweldo.
1: Atay.
0: Kaya, so yun ano ba? Wala, di nakabantay. Kaya nagsaligta kay natay income, natay ginadawat, natay gina-expect monthly. What if mo kalito kawala?
2: Tinod.
0: Di ata malubog.
2: Mm.
0: Ya. Di ata malubog. O masuko na ta sa atong gitrabahuan.
1: Atay.
2: Ang muna yung ganahan sa uban nga, kanang kung nasa'y paliton, tiguman nila. Para kung mutigom sila, din sila magbinulan.
0: Tinood. Oh,
2: kaya mas tipid sila. Kay kung gamito nila ang gamit, sakyanan, wala sila yung bayranan pa sa kumpanya. Kung magkinaunsa man, dili sila ma-overdraft.
0: Okay! So, kada mga pagtulunan na hanga, ngayon ninyo mga katropa, nga basayran kay perte ba yung paitarong panahon na? Agay, maigo kag inflation, imbus budget nimo sa pang-grocery, 5,000, karon wala na 8,000.
1: Atay.
0: Diba, so 3,000 na daanan na dungag, pero wala kay increase, di pwede ni mong pusa, ha?
2: Pinood.
0: Ito ginasulting, mag-isip-isip mga kagilaan sa paggasto. 7:43 itong oras, mabalik kita. Kaling abahin, ito kaling yung Santon Plus Coffee Mix.

0: by X FM.
1: Premium Datery, ang bago.
2: Inig na ako pamati yung salawat. Isarag yun ang akong mamasaligin. Nakauyon yun ko sa Premium Datery. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
1: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Ang pakusog.
3: Turbo.
4: Padugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, patung ganto ni mo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
1: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
9: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey. Di hindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag mag-drive ka. Mato ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: I kinda like you.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
1: X.
4: XFM.
1: FM.
5: Exciting bro.
1: XFM.

0: Oras! 7:48.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arong taon-taon, datong dawaton, kung nanay balita si katropang Philip Oligario Chip. Pindot lang dahil Chip, pindot lang.
2: Give us a sign.
0: Okay na, okay na. Sige-sige, kay Mrs. nga, may reklamo, humang gikulata sa mister. Nagpaklaro ni katropang Chris nga, dili ako do ayuda ang ilang giawayan kay nagpost magod si Mayor Sumbo.
2: No.
0: Lagi yana tungod sa ayuda nag-away noon nang wala tag-asawa. Nagpaklaro nga dili ayuda ang hinungdan.
2: Okay.
0: Aton dawaton ang report ni katropang Philip Oligario, katropang Philip imuna.
3: Live report.
4: Katropang Roel o katropang Chris, after the rain, there is always a sunshine. Wow.
0: Abinako rainbow. It's always a
2: abinako, rainbow. Katropang Philip.
0: Rainbow after the rain. Rainbow is the color of the LGBTQIA++.
2: Katropang Philip, abinako, after the rain, there's always wet pants.
4: Uy.
0: Wala, marunong na. Naabot na ka, marunong na. Naabot na ka gani na. Naka-short. Natagam na. Nga mabasa. Ano na, paraparaan. Diba? Kung hindi ka magparaparaan, basa yung katibong adlaw nga mag-rubing.
4: Basa yun. Basa pa sa tanang basa. Pero sige lang, kay... Karon katropang Roel, katropang Chris, I have pa man ang detalye sa balita, pero ting inita na lang karong asidensan. Karon lang yun, bago lang ni Gawas, kita ninyo, hayag pa sa adlaw ang ako ang panagway at tungod aning kainin sa panahon, gibiyaan naman po taning totoo. Nagpalayo na. Oo. Lagi katropang Roel o katropang Chris, nagpasa na. Oga schedule ang barangay Libi sa Marapatan Sarangani province alang sa Ipaygayon nilang pakighinabi ngadto sa magtiayon human gani nga nagpaabot og reklamo ang misis batok sa mister nga gipasakitan ning niaging adlaw sa evacuation center nga nahimutang sa nasampit nga lugar katropang Ruel o katropang Chris. Kinidungan usab sa post ni Mayor Salway Sumbo sa Malapatan Sarangani province sa mister nga nadakit ngadto sa iyahang misis human wala matudpagihatag ang nadawat nila nga ayuda. Ya kahibaluan nga ba ay ha pa man na or before pa nasampit ka post ado na nay pahimangdog pahinomdom nasampit ka mayor ganto sa ilang mga residente nga gamiton sa tama ang ilahang mga nadawat nga ayuda tungod ni taas matud pa ang pagbaligya og kining dino sa ilang lugar katropang Ruel o katropang Chris. Gani kagahapon sa atong pakiginabi katropang Ruel o katropang Chris doon na matutpay pipila sa mga residente ang nagpaabot o ilahang pahisubo o kining reaksyon o kalabutan lagi kay katong higayuna kalit kagisag pa sa mister ang iyahang misis atubangan sa daghang mga tao. Medyo na paulawan ang misis niya, dili lang dahito sagpa, gituok o gisumbag pag dahito katropang Ruel.
0: Sabi ko sa babae in tao.
2: Wala mag-MMA, tuok.
4: Maong nga nagreklamo dayon ang misis ngadto sa Manapatan Municipal Police Station o physical abuse. In fact, gidala pa siya sa ospital para magpahigayon o medication katropang Ruel o katropang Chris. Subala pa atong kagahapon sa atong pakiginabi ngadto aning kay alias Jonah nga iyang giklaro nga dili connected ang post ni Mayor Sumbo ngadto sa pagpangulata sa iya ha kay dili tungod sa ayuda ang ilang giawayan katropang Ruel o katropang Chris. Kaya ang tumango daw ni aging gabi nagsabot sila sa mister nga tungod sa evacuation center sila nagpuyo sunduon siya gikan sa gitrabahoan pero ang nahitabo nagdugay magulat ang misis wa pa daw niya nakita yung mister maunang nag-commute na lang nga ulang pag-abot nila sa evacuation center tingala man siya nga gisugat yung sagpa dako nga kinomo sa iya nga mister nya that time giingon po siya nga mister nga tagbaw siya hulat dito sa gitrabahuan nga nagkasinisihay sila katropang Ruelo, katropang Chris. Pero gawas pa man ani makapila kay gayon na matudpang ginakulata kining misis sa iyang mister tungod usab sa managlaing rason maunang kagahapon sa barangay Libi sa atong pakiginabi kaniya iya nagisaysay nga bisan pa magluhod ang mister di na gidaw siya makigbalik katropang Ruel.
0: Ayay, bad maor ang pagyod na. Kay di pag doon maayong gibuhat sa mister po.
2: Nga, no, lagi.
0: Masakitan po rin mo na yung mga asawa. Sarap.
2: Oy, ikaw lalaki ha, kung imuhang pagbuhatan o kamot imong asawa o naaba, na ngatubang kasi ako sa unang panahon niya, karoon imo ng sakiton.
0: Kadali lang, ayos sa pagpuminto kayo, nag-report pa.
2: Ay, sorry.
0: Madugayan na si Katropang Philip. Init, baya kayo.
2: Gibati lang kung gano'n. Sorry, Katropang
0: Philip. Bati, ikipugga lagi na imong kasing-kasing ba? Dooy kayo, nainita na po doon. Abante na po na kamay, tanawa.
4: Ayaw yung palata.
0: Pero unsa man di lagi sila di ang babae di lagi makigusay.
4: Well, sa initial niya nga information katropang Ruel, di naging daw, surrender naging daw siya katropang Ruel. Pero kay kahimaluan sa mga susamang kaso, usahay, inigbaagi lang sa pagpangayong pasaylo, gamay labing-labing, okay na na yun. Balik na yun. Ano na usahay?
0: Maunay kasagaran, problema lagi ka rin pagpangabuso ba, pagpanakit sa mga asawa. Kaya mga babae, humok kayo kasing-kasing katropang Philip. Mahinala ka rin sa asawa nga ga... Pasayloan ako ga kanang di na ko mausab ga ay love man ta ka ga na ano nang gyud ko na nasakit ra bigo ko na kuratan lang ko sa wa ko kabalo sa akong gibuhat.
2: Pasayloan lang ko
0: ga. I love you ga. Tara na ga. Oh, ana ra man na.
4: Pagkaon ba? Mao nang ang subala pa ni Kapitan Magwan dito sa Barangay Libi sa Malapatan nga ilahas sa yung istoryahan kung maagi pa sa paghusay o maagi sa pagpasaylo or disidido na ginasampit na individual katropang Ruel kalabutan sa gibuhat kaniya. Pero sa dugang pagpaklaro nga dili to kalabutan sa away nga wala paghatag og ayuda ngadto sa iyang mister katropang Ruel. Gipaabot taw sa mga impormasyon kay Mayor Sumbo ang dili na gid to away kalabutan sa ayuda mao nang ang kay Mayor na lang yun is dugang pahinomdom nga gamiton sa tamang pamaagi ang mga nadawat na cash assistance o ayuda katropa nga Ruel. Ya, kung away magtiayon ra to, gibili na lang niya ang responsibilidad ganto sa barangay.
0: Pero nakay impormasyon, kasado ba sila katropa Philip o na sila mga anak?
4: Oh, may anak sila katropa Ruel, ya, kasado yun sila. Oh, pero dinita sigurado kung pila kaanak na sila.
0: Kada lang kay
2: nay anak
0: so magano gyapon na katropang Philip
2: amikabol gyapon na
0: amikabol si Telmet maguli gyapon na kay ano man ang rason diya
2: sa bandage
0: ang gamiton diya sa lalaki unya ang mga bata
2: na
4: which is mao posible
2: sakto na siya
0: diba
4: kabalo ya karon
0: ay mao na di ko mo kumpiyansa sa mga lalaki bago ninyo minyuan tanawar sa ganyan tinuod gabatasan yun
3: tatay
4: bugani ako wala pang ay hindi pa ako na nadala na sa emosyon ang binakong dating ko.
0: Okay. Dilito na kay Apel. Sa ilaha to, sa ilaha.
4: Ilaha na ito.
0: Asa ba? Pero asa mong dapita karon malahita?
4: O, naatadiri karon sa barangay Fatima, katropang Ruel o katropang Chris para bisitahon nung taon-taon ang area sa Kalumpang sa barangay sa Puruklanoy. Sa itong nasunugan kagahapon. Oo, ya, doon napuntay ang tuan taon-taon sa barangay Labangal. Kundiin sa kasamtangan sa pagbisita nato sa pipila ka mga police station murag gipahugtan na ginilang seguridad sa blotter book.
2: Napil sa security din.
0: Abin akong sinado lang ang gihugtan ng seguridad o ganga Malacanang apil na police station.
2: Nakarin alert po nilang blotter book.
4: Hindi hag yun, no? Naging magpa-abri ka ron. Pero ato lang sa tiyon, pinagi kay... City Director Eric De Venancio sa bagay pagplastar ani kay mga bago mangunin sila nga city ang mga station commanders ang pinakabago sa ilaha si Sir Cardos nga gibalik na po niya talaga rin basi nanigurado raw sa ang Chief of Police Katropang Ruel.
0: Kanalang, sige. Alright. Salamat sa report, Katropang Philip.
4: Basa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
5: Live report.
0: Binakog Malacanang lang ang gipa-lockdown. Apil na dahil blatter book.
3: Okay.
2: Basig na i-order. Basig na i-order. Ayaw mo kumpiyas sa blatter book niyo diha. Kay mo na'y kasagaran na source sa kaguliyang na to, Dre.
0: Subo, may kaguliyang. Pwede man guna ka magsulti mo. Na'y nakamutang dahil sir Han, not for broadcast. Ang media mo respeto man, ha? Kabalo man tani, ana.
2: Naging.
0: Pero din, that to the extent, yun siguro nga isarado. Sao na mo pagkuwag impormasyon karong kinsa ng...
2: Oh, sa ba na exclusive city? Sa ba?
0: Private siguro na.
2: Private city.
0: Dili na public.
3: Okay.
2: Possibly, possibly. Si pangitanon na lang mo kung asa napit ang declaration mga sir ha. O na amang galing ha.
0: Sa ano lang, sa police station 2 lang.
2: Okay. Awa?
0: Eh, police station 2 pa man lang.
2: Uy!
0: Ay, nako. Bakit ba ganyan?
3: Okay.
0: Uy, dito niya itong isgutan nun niya. Kaya ito nang isesahong kada topic na rin takista na rin katropang Chris.
2: Mm-hmm.
0: Prosecution, depensa. Ato kong i-explain.
2: Okay.
0: Ngayon ito na gininig kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Kaling 75 million manggod. Ang hitabok mong gininig katropang Chris, gidonate siya. January, wala pa ang campaign period.
2: Okay.
0: So, gideklara mang kundi niya dito ng January.
2: Oh.
0: So, gihatag na. So, ang problema na rin karon, ang ginapaglaban po sa ombudsman, kay, siyempre, currently, that time, congressman siya.
2: Mm-hmm.
0: Nga nung nidawat siya og 75 million. So, mura siya bribery niya. Kung 50 million pataas mang good, hagbong siya rin to sa plunder.
2: Mm-hmm.
0: Mauna ang explanation. Sige lang, ato na rin usahon mga katropa, kay kung sa kampo po ni Senator Rodante Marcoleta, due respect sa ito mga kagsunan ng Iglesia ni Cristo, kay pareho man sila panglantaw, kalimagod mga katropa, ang panglantaw ni Senator Marcoleta diri is political attack.
2: Okay.
0: Which we respect both parties. Pero kabalo man po kita, kamo, bisig kinsa po siguro sa inyo ha, kabalo man kita sa idagan karon sa ato ang nasyonal. Diba? Mura ba siya ka ng word na to dati katropang Chris Banga, if you are not with us, you are against us.
2: Wala nga. Mga mong ginailangan ko. Istorya. Napoy local version na na, Dre.
0: Oo, gani. Local version na, Dre.
3: Okay.
2: Huwag ka mag-alala, Senator Rodante Marcoleta. Nararamdaman ka namin.
3: Okay.
2: We are in your nerves.
0: Sa ito ka na pagbalik, ito nag-iskutan ha, kanigabayan ito kanino sa Santon Plus Gold. Musunod na ang The Secret of Health. At umakoban mismo itong President CEO, Doc Remelito Oy. Music.